maboboto pabor sa impeachment na naikparin ng desisyon ng nakararami. Inaasahang magtitipon ng Senado bilang isang impeachment court sa sandaling matanggap ang mga dokumento. Hindi naman naharangin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado ang pag-convene bilang impeachment court sakaling matanggap na ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte mula sa House of Representatives. Giniit ni Go, bahagi ito ng konstitusyonal na mandato ng Senado at walang umiiral na usapan sa pagitan ng mga Duterte allies na harangin ng proseso. Una rito, sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na maaaring tutulan ng minority bloc ang pag-convene ng impeachment court. Ngunit itinanggi ito ni Senador Jinggoy Estrada at Aimee Marcos sa sumunod na pahayag, tila umatras si Padilla sa naunang sinabi at giniit na walang senador ang maaaring tumutol sa ilalim ng konstitusyon. Dalawang putani ang tumutol sa impeachment ni Sara Duterte at 255 ang pumabor, siyam ang tumabla. Ang kabilang sa 26 na tumutol at hindi sumuporto sa pagpasa ng impeachment ay sina Congressman Kiko Barsaga, Leandro Leviste, Paolo Marcoleta, Dale Corbera, Robert Nazal, Harold Duterte, Omar Vicente Duterte, Paolo Duterte, Maria Vanessa Aumentado, Isidro Ungab, Roger Mercado, Jun Sun Judal Shimura, Jesus Bong Suntay, Christine Alexi Tutor, Girly Veloso, Rachel Del Mar at Jay Vergara. Dumating din pansamantala sa plenaryo si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng tinaguriang makasaysayang desisyon ng Kamara. Pag-isipin niyo na kung bakit siya lumitaw doon. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jerry Luistro, layon ng impeachment report na ituloy ang proseso upang mabigyan ng pagkakataon ng Senado ng dinggin ang kaso. Sabi naman ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na handa sila idepensa ang Vice Presidente sa Senado sakaling makonvene ito bilang impeachment court matapos ang panibagong botohan ng House of Representatives para ma-impeach siya. Sinabi ni OVP spokesperson Attorney Michael Poa na ang legal team na handa silang humarap sa paglilitis kung saan kailangan patunayan ng prosecution ang kanilang mga aligasyon. Giniit ng mga abogado na nasa mga nag-aakusa na ang obligasyon na patunayan ang kanilang mga paratang alinsunod sa konstitusyon, batas at rules of evidence. Inaasahang ipapadala na sa Senado ang Articles of Impeachment may tanging kapangyarihan na dinggin at pagpasya sa impeachment cases. Okay, two things. Number one, yung kay Bato. Tama si Bato. November pa, nung mawala siya, meron ng arrest warrant laban sa kanya. Ganun pala yung ICC. Kahapon ko lang nalaman. Pwede pala silang maglabas ng secret arrest warrant. Ibig sabihin, may arrest warrant, pero hindi nila ipapaalam dun sa aarestuhin, naaarestuhin siya. Walang recourse. Di ba? Secret lang. Secret arrest warrant. Kasi, nung nagkagulo na kahapon at sumablay na naman itong minsan hindi mo alam, minsan ano eh, pagkakampi mo si Trillanes, hindi mo alam kung kakampi mo siya o hindi. Diba? Sa totoo lang. Kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, binande-bandera yung arrest warrant ni Bato, nag-deny na yung DOJ at saka yung DILG na may arrest warrant eh. Diba? Bakit? Para mag-relax si Bato. Para pag lumutang si Bato, bigla nilang kakalawitin, tsaka nila lalabas yung secret arrest warrant. Di ba? Eh kaso, eager beaver itong si Trillanes, di ba? Nanggigigil. Kita mo yung mukha. Ganun, no? Hawak-hawak niya, no? Ganun, no? Di ba? Eager beaver, boss. Di ba? Binalandra niya yung arrest warrant, napilitan na yung ICC na sabihin, oo, may arrest warrant noong pang November 6. Yung arrest warrant na yan. Pero secret sana yan. Kasi nga, pag nalaman na nung lalabasan ng arrest warrant, eh, hirap na silang hulihin. Kaya secret. Tahimik nilang kinakausap yung mga tao na magpapatupad ng pag-aresto sa kanilang hinahabol. Diba? Kaya secret muna. Eh, kaso hindi na secret dahil binalandra ni Antonio Trillanes. Diba? Oh, so nagkabulgar-bulgara, napilitan ng ICC na aminin na may arrest warrant nung papalang November. Tama pala. Tama pala si Bato de la Rosa. O bigla ngayong naging tama yung ginawa ni Bato na magtago. Bakit? Kasi

0: lalawitin pala siya, tapos bigla siya itatapon sa The Hague, Netherlands, katulad ng ginawa kay Duterte. Ganun pala yung balak ulit gawin. E di nagtago si Bato, e di ngayon, di ba rational yung kanyang ginawang pagtatago? Dahil ayun nga pala, November 6 pa yung arrest warrant niya, secret. O di ngayon, kailangan dumaan pa ng ICC sa local court dahil nagpetisyon na. Nagpetisyon na ngayon si Bato sa Supreme Court na, teka na, bakit ganitong bakbakan dito? Senador ako ng bansa. Papasok ako sa Senado para magtrabaho. Hinaharang ako. Kaya ako nagtago eh. Dahil alam ko, ganyan ang gagawin nila eh. O ayan, o, nakita nyo, ginawa na nga nila. Diba? Binigyan nyo ng dahilan si Batoy. Diba? Binigyan nyo ng palusot. Binigyan nyo ng out. Tapos binandera ni Trillanes yung arrest warrant. O, edi... edi... alam na natin lahat ngayon. Diba? Hindi na siya secret. Kung hindi sana nagbandera ng arrest warrant si Trillanes, kung hindi sana siya umimik, kung tahimik lang siyang nandun at pinanood niya, di ba, yung pag-takedown ng NBI kay Bato, at nung makalawit niya si Bato at nahuli na at naitabi na at na secure na tsaka niya inilabas yung arrest warrant, di ba, malamang poging-pogi sa kanya, di ba, poging-pogi sa kanya si yung mga NBI at saka yung ICC. Pero right now, hindi siya pogi. Hindi mo nga malaman kung kakampi mo siya o kaaway mo siya eh, di ba? Dahil siya yung sablay eh. Siya yung nagsablay nun. Di ba? Kung yung mga NBI nag-atrasa na at hindi niya pinagpilitan, eh, ngayon kasi, ang nangyari is, kailangan pumunta ni, ngayon, kahit anong sabihin ng ICC, humingi na lang sa klolo sa Supreme Court yung Bato de la Rosa na isang senador. Di ba? So, eh, may ICC warrant. So, walang magagawa ang Supreme Court kundi mag-comment. And generally, I would like to believe na the Supreme Court will always rule in favor of a citizen's right. Whether you're a senator or you're an ordinary citizen. I would like to believe. And I honestly believe na ganun sila mag-desisyon. So kung ganun sila mag-desisyon, ang sasabihin ng Korte Suprema, eh itaan ninyo sa local channels. At pag dinaan sa local channels, mapipilitan ngayon, tama yung sinabi ni Attorney Chico, pinapanood ko kaninang umaga, yung kanyang post eh, di ba? Kailangan na ngayon dumaan sa local channels ng ICC warrant. Kasi hindi na tayo miyembro ng ano eh, hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Pero meron tayong residual obligation dun sa mga akusasyon nung miyembro tayo. Pero dahil hindi na tayo miyembro, kailangan dumaan na sa local process. Diba? Lalo na pag nag-rule ang Supreme Court na hindi, kailangan dumaan sa local process. Pag kailangan na dumaan sa local process, kailangan dumaan sa korte. Pag dumaan sa local courts, magdi-decision nyo yun ng court. Diba? Maglalabas ng arrest warrant. Maglasasabi na, o sampahan nyo ng kaso si Bato dito sa korte dito. Pag sinampahan nyo ng kaso sa Bato na korte dito, maglalabas kami ng arrest warrant para sa kanya. Pag nangyari yon, mawawala na ng silbi yung ICC arrest warrant. Bakit? Kasi yung ICC arrest warrant effective lang kung hindi gumagana ang judicial system sa bansa ng taong kanilang tinatarget. Eh kung maglabas ng kung magsampa ng kaso at tanggapin ng korte at maglabas ng arrest warrant ng korte at ipaareso si Bato ng local court, mawawala bigla yung jurisdiction ng ICC. Kaya nga ang gusto nilang gawin, kalawitin at ipadala ng sikreto, ng tahimik, ng biglaan, katulad ng ginawa nila kay Duterte. Because the assumption is complementarity. Si ICC is only complementing kung ano yung kulang sa local courts. Ang assumption is, hindi kayang dinggin ng Korte ng Pilipinas ang kasong ito dahil sa makapangyarihan ng tao, may hawak siyang pwesto, hindi siya magalaw, or for any other reason. Kaya't si ICC papasok. But the crimes need to be grave enough, malala, sobrang lala, na it involves crimes against humanity. It reaches that level. So, Pero kung dumana sa korte yun, ibig sabihin, gumagana yung korte natin. Mawawalan ngayon ng dahilan ng ICC para makialam. Ayaw nilang mangyari yun. Ayaw nila Trillanes. Ayaw ng NBI. Ayaw ng mga umuusig kay Bato na mangyari yun. Na umandar yung judicial system sa bansa para makalawit nila sa Bato at ibato sa dahig. Bato, Bato. Pick. Diba? Anyway. So, yun. Yun yun. Yun. Kaya natumingin sa, buong picture. Kung ano yun, diba? In the meantime, nagpalit na yung number sa Senado, 1392. So nakita na ninyo, di ba? At nakita ninyo kung sino yung 13, kung sino yung 9, kung sino yung 2. Yung 2 baka magbago pa boto nun. Pero in the meantime, kahit na ano nangyari sa Congress at ipinadala na yung Articles of Impeachment sa Senado, generally, if we will follow generally approved terms of logic, yung 1392, yun na rin ang magiging boto sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Sorry, pero... minsan, madalas mali ako. So, baka mali din ako dito. But all indications from my brain, from my end, indicates na yung 1392 will also be generally the same. Magbabago ng konti siguro. Pero generally, yun yung magiging itsura ng boto sa impeachment ni Sara. And remember, Sara only needs 9 votes to be acquitted. Diba? To be convicted, to be found guilty, Congress needs 17 senators to vote to convict her. Sara needs only 9. So, yun na yung ano. Yun na yung, diba? Si Evangeline De Salisa, sana man din ngayon para mahababa ang diskusyon. Mark Mallorca, bakit sila umaalma kung may palitan ng liderato sa Senado? Kahit anong araw pwedeng palitan ng SP basta may sapat na boto. Totoo yun. Amy Tabahonda, mahimbing kaya ang tulong ni Trilling sa loob ng Senado kasi nakontempt siya ng Senado kaya ng ibang liar na witness. Shirley Uyang, iyak na si Lacson. Natanggal na si best friend sa pagka-Senate. President, huwag ka na iyak, Lacson. Bilang kita ng pink na lipstick. Sobra kayo, ha? Pang Alhabsi, good morning, salamat, wala na si Soto, kawawa ang Pilipinas, sindikato ang namamahala sa government, please kissing. Sa 2028, mahalin natin ang bayan, salamat. Si Steel Joan, numero unong traidor naman yan si Trilling. Yaba nga ng aura niya kahapon, kala mo sino may hawak ng kopya ang areswaran, si Bilya naman. Dapat imbestigahan kung anong nangyari sa mga bumasted kay Trillanes noon. Hindi ako nagtataka kung may masamang nangyari sa kanila. Kimura Dolores, salamat at ingat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. Kimura Dolores, Lupin BBM, anong ginagawa mo sa ating bansa? Nagkakagulo na ang batas mo. At Gina Banto, ganda ng paliwanag mo, Idol Ira. Actually, nadinig ko rin lang yung paliwanag ko dun sa mga abogado na minomonitor ko. Magaling yung mga minomonitor ko, abogado. Natutuwa ako sa kanilang mga explanation. Sa mga pinakikinggan ko, tsaka yung mga kinakausap ko, mga constitutional lawyers. O, kalas na ako. Martes ngayon eh, di ba? Tuesday ngayon. So, ang buhay at batas sa si Attorney Nikki De Vega at Attorney Carlo Nicolas. Kalimutan ko na yung mga report. Sorry ha. Teka, ipasok ko muna yung ano. May oras pa naman ano, Nel, ipasok ko na yung kay Jojo Sikat. Senadora Amy, tinawag na bastusan at walang respeto ang naging asal ng NBI tanggang pag-aresto kay Senator Bato at pambubugbog sa isang OSA sa Senado. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Tinawag ni Senadora Amy Marcos na walang respeto at anong klaseng pag-uugali ang ginawa kahapon at kagabi ng National Bureau of Investigations at ang kapag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado na walang naipakitang warrant of arrest at nasaktan pa ang senador. Hindi rin pinalampas ni Senadora Amy ang ginawang pambubugbog ng mga NBI sa isang miyembro ng OSAA at sitahin ang tauhan ng NBI mata tapos sa mga contempt ng Senado, itong tauhan ng NBI na nagtangkang arestuhin si Senador De La Rosa. Aminado ang senadora na napipiko na talaga siya sa mga inasal ng MBI sa loob mismo ng Senado na wala na talagang respeto sa institusyon.
2: Ako pinunak-pilon talaga kasi it's on the premises of the Senate. Hindi naman na karapat-dapat. Ayang astang parang mga ko alam, hindi ko maniwala na NBI, ang gagaling ng NBI. Sino ba special agent na ganyan ang behavior? Bubugbugin, kukuyugin yung isang tao na usaha. Eh, tama ba yun? Sila na may warrant sila, pero hindi maipakita. Nakakapagtakap. Pinagpipilitan nila na may warrant sila mula sa ICC, sila daw magsiserve. Hindi ko maintindihan kung si Senator Trillanes, tinatakwil nila, hindi daw yun. At ako pinagtatakaan ko paano naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes pagkatapos ngayon. Hindi ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya. Abay, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Eh, hindi naman PCTC ito eh, NBI ito eh. At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino. Para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Eh, asan yung warrant nilang Pinoy? Talagang bastusan na to. Isang katutak na bastusan, sinugod na yung Senate, sinakta ng isang senador, duguan si Senator Bato, kailaking tao, talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, minugbog naman yung ating security ng isa. Ano ba naman to?
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Ako po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you again tomorrow. Kita tayo ulit bukas, ha? Kulang yung oras ko eh. Pero bye-bye. Love you. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib sa samot-saring mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Sa ngalan po ng ating mga abogado ng masa na sina Attorney Nike De Vega at Attorney Carla Nicolas, ako po si Attorney Ira Galarosa.
1: At ako naman po si Attorney Miley Mendoza.
0: At ito po ang Buhay at Batas.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig at nanonood. Kasama niyo po kami ngayon, no? Attorney Ira, how was your day?
0: Okay naman po. Medyo mainit po kanina yung temperature po sa labas.
2: Ay, totoo. Yung pagpasok mo talaga, mararamdaman mo yung difference ng init sa loob at sa labas. Ano, yung sa loob, pag naka-aircon ka, grabe, relief talaga. And sobrang dami rin talaga nangyari ngayong mga nakaraang araw, no? At buti na lang, meron namang good news. Good news po, no? Finally, the landfill fire at Navota City is finally extinguished. Yan ang binalita po sa iba't ibang channels at balita, no? Laman ng balita.
0: Yes, Attorney. Parang umabot nga po ng 1 month yung fire.
2: 1 month, yes, correct. 1 month. And yun nga kasi, inaabangan pa na sana mag-restore tayo or bumalik tayo sa normalcy kasi nga umabot siya sa very unhealthy levels yung air quality, pati water quality doon sa malapit na bodies of water sa landfill.
0: Opo, actually, umabot nga daw po ng Bataan yung smoke daw po from the fire.
2: Bataan?
0: Yes po.
2: Oo nga.
0: Not just Metro Manila.
2: Marami talagang naapektuhan. Pero yun, buti naman, sana ito na ang first step para bumalik nga tayo sa normalcy. Yun nga ang inaabangan ng lahat kasi nga naging balakid din yan. Kayo iba hindi rin makatakbo sa labas o makagawa ng physical activities dahil dyan sa air quality na yan.
0: Tama po, Attorney.
2: Mm-hmm. Okay, so ngayon naman, marami tayong mga nakaabang na questions. And syempre, kung meron din kayong comments and mga gustong ipasagot sa amin na katanungan, na legal questions, you can always comment po dyan live tayo sa Facebook at sa YouTube. Alright, yung first question natin ay mula kay Rodel. Ang question is relating to a 13-year-old child. Attorney, pwede po bang makasuhan ang 13 years old na witness kapag siya po ay nagsinungaling? No read, no write po ang bata. At kinausap namin ang bata, Attorney, tinakot daw po siya na babarilin daw siya, Attorney Ira, kung hindi daw siya magsasalita. Ano ba yung pwede nilang gawin?
0: So, ito pong question na ito, nakakalungkot po yung situation ng bata kasi po meron pong kasamang pagbabanta sa buhay niya.
2: Mm-hmm.
0: Ang sagot po sa tanong po ni Sir Rodel, hindi po pwedeng kasuhan ng bata. Dahil mm-hmm. po sa ilalim po ng Juvenile Justice and Welfare Act na batas po, ang mga batang 15 years old pababa ay may exemption po sa criminal liability.
2: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin po, kahit po nagsinungaling po ang bata, hindi po siya pwedeng makasuhan ng perjury. At dahil din po no read and no write yung bata, mas lalong hindi po siya pwedeng panagutin kasi po hindi niya po possible po na hindi niya po lubos na naunawaan yung gravity po nung document po or salaysay po na pinirmahan po niya. And dahil nga po tinakot yung bata na babarilin, yung pagsasalita niya po pwede pong makonsider as involuntary or hindi bukal sa kanyang loob. And dahil po doon, yung salaysay niya po ay nakuha dahil sa pananakot, wala po itong bisa sa korte. So yung pwede niyo pong gawin, pwede niyo pong i-report po kung sino po yung nagbanta po doon sa bata po. Sa Women and Children Protection Desk po, sa pinakamalapit po na presinto. Dahil po itong pananakot po sa bata, isa po itong form ng child abuse po. And also, kung yung bata po ay nakapagbigay na po ng pahayag po sa korte or sa polis po, kailangan pong gumawa ng hakbang para mabawi po yung salaysay niya po na nakuha after siyang pagbantaan. Dahil po, pwede po siyang mag-execute po ng affidavit ang bata sa tulong po ng social worker o ng kanyang guardian po na sasabihin niya na tinakot lamang siya kaya siya nagsinungaling po. And for the welfare of the child po, pwede rin pong makatulong kung hihingi po ng tulong sa DSWD po para po makapagbigay po sila ng protection or psychological help po dahil po na-affect po yung psychological health po ng bata from the pagbabanta po.
2: So, attorney, yung sinasabi mo affidavit, ano yun, parang affidavit of desistance, yung ganun ba?
0: Recantation po, attorney. Recantation, yes. Mm-hmm. So, bale po, babawiin niya po yung nauna niya pong salaysay po. Dahil po nakuha po yun from pagbabanta po or hindi po, involuntary po yung pagka-execute niya po nung salaysay niya po.
2: Alright. Ang next question natin ay... kay Gemmalyn.
0: Opo. Galing po kay Miss Gemmalyn. Good morning po, attorney. Paano naman po kung aksidente lang lahat nangyari at ayaw ng ama na magsustento sa kanyang anak?
2: Ang question niya is aksidente na nabuo siguro yung anak.
0: Opo.
2: Whether or not aksidente, tinuturing natin aksidente ang pagkabuo ng anak, meron pong obligation na nag-exists on the part of the parents to support the child. So, yung obligation po yan, it's a legal duty under the law. And ano din po yan, kaakibat yan sa constitutional right nila to rear the child. So, yung pwede mong gawin is pwede ka mag-demand for support doon sa tatay as long as ma-establish mo yung filiation o yung pagiging tatay niya, paternity ng tatay. Kapag na-establish mo yan through means ng pwedeng paternity test, although I understand it will entail costs. So, pwede rin yung kapag may acknowledgement ang tatay sa birth certificate o kahit anumang public instrument na siya yung tatay ng bata, pwede mo yung gamiting supporting evidence mo to prove the filiation. So, pwede ka po mag-demand for support. Yung una, ginagawa ng mga tao, pwede silang kausapin nila yung tatay, pwede yun, amicable means, or mag-demand letter sila. Pag hindi talaga ayaw talaga ng tatay na mag-suporta, pwede rin naman pong civil action for support. Pwede po siyang stand-alone na case sa family courts. Magpa-file tayo dyan ng action for support. At pwede rin po itong maging criminal case po, ha? Criminal case for economic abuse under RA number 9262. Pero, mas mahigpit po ang magiging elements dyan. Siyempre, dahil ito ay criminal case at siyempre, liberty ng taong at stake here. So, yung elements doon ay this will include na dapat siyempre intentional yung hindi niya pagbigay ng suporta, hindi lamang dahil sa wala siyang kakayanan, kundi ayaw niya lang talaga magbigay ng suporta. And yun ay ginagawa niya as a means to control or per

0: dependents pension, kung sa SSS po ito, hanggang 21 years old po, pwede siyang tumanggap ng dependents pension. Ito pong pension na ito, pwede pong matigil ng mas maaga kung sakali po yung anak po na yun ay nag-asawa na o kaya po ay gainfully employed or meron na po siyang trabaho o kaya naman po ay meron na siyang common law partner. So may ka-live-in na po siya bago po siya mag 21 years old. Kung sa GSIS naman po, hanggang 18 years old lang po yung pwedeng makatanggap ng dependents pension po. Tapos, syempre po meron po itong exception po. Kung yung anak po ay may physical or mental handicap or may kapansanan, pwede po na beyond 18 or 21 years old, makakatanggap pa rin po siya ng dependents pension. So, ang sagot po sa tanong nyo, hindi po, ang pension po ng mama nyo ay sa kanya at ang pension po, ang natatanggap po ng mga anak, legitimate and illegitimate na mga anak po ay dependents pension po na hiwalay po sa matatanggap po ng inyong mama.
1: Attorney, yung 18 years old, anong pension yun? GSIS?
0: Opo, sa GSIS po, attorney.
1: Yung 21 naman, attorney, ay?
0: Sa SSS po.
1: Okay. Hindi aabot ng 21 years old. So, less than 21?
0: Less than 21 okay. po. By the time po na mag-18 sila and 21, magsa-stop na po yung pag-receive po nila ng dependents pension.
1: Attorney, before tayo magpatuloy sa pagbabasa ng questions, merong mga nagpapa-shout out sa atin ho. Isa na dyan si AC, Attorney AC. Kamusta ka dyan? Kamusta kayo sa lahat nakikinig dyan sa office? Magandang umaga sa inyong lahat. And syempre, yung lagi nating natatawag dito sa Buhet Batas, no, si Mr. Rick. Good morning sa lahat ng nanonood. Mr. Randy at kay Jamie. Magandang umaga po sa inyong...
0: Good morning po. Shout out po kay AC.
1: Alright. Ang next question, attorney, ay mula kay Brian.
0: Opo. Ano yung tanong niya, tanong po ni Brian, attorney, tanong po ako. Kasi po, naibalik ko na yung share na share ng kaibigan ko po at katrabaho na bumili po kami ng sasakyan. Tapos, dinemanda niya po ako ng estafa kahit po nabalik ko na po yung share niya.
1: Mm-mm.
0: Ano po ang dapat kong gawin?
1: Okay, the most crucial step that you have to do is if ever may ma-file na estafa complaint sa'yo, ay huwag mo ito ipawalang bahala. Kailangan talaga kung meron kang ma-receive na order na ikaw ay mag-file ng counter-affidavit, aba, gawin mo talaga mag-file ka ng counter-affidavit. So, seek the assistance of legal counsel if you need to do that, mag-file ka ng counter-affidavit. Ang estafa po kasi, generally, may iba't iba kasing klase na estafa. Pero generally, ang elements po niyan ay yung deceit, pati na rin yung resulting damage to the complainant. Attach mo lahat ng proof mo sa counter-affidavit. So yung resibo, receipts, acknowledgement receipts, bank transfers, etc. Nagpapatunay na ibinalik mo yung pera. Although I must emphasize po na syempre technically kung talaga man may nangyaring krimen o estafa or naganap na yung crime, hindi naman po yan basta na lang mawawala dahil lang ibinalik yung pera. So kasi at that point or at that stage, consummated na yung crime, if any. Pero ano yung maigagawa nung pagpuprove mo na binalik naman yung pera? Well, for one, may establish mo na wala naman talagang deceit. Wala kang intensyon na manloko ng tao kasi as a matter of fact, binalik mo nga ang pera. So pwedeng maging civil na lang, di ba, attorney, if anything. Maging civil na lang yung action. Pero dito din, pwede mo rin ma-establish na wala nang resulting damage dahil nga naibalik na yung pera. Yun yung among others pwedeng ma-prove sa sa act na pagbabalik mo ng pera. Kay after all, ang pinaka-importante talaga na ma-emphasize is you have to file your counter-affidavit as a form of defense, di ba? Okay, ang question naman, attorney, mula kay... Mukhang naka-Japanese.
0: Hindi po natin mabasa yung pangalan.
1: Hindi ako marunong magsalita ng Japanese o magbasa. Pero ang question niya is, mayroon pong isang anak ang asawa ko sa ex-girlfriend niya bago pa sila ikasal. Gusto niyang malaman at magkano ba ang dapat niyang ibigay na sustento para sa bata monthly. Meron ba, attorney, na cap or minimum ba na kailangan ibigay sa bata para sa suporta?
0: Sa totoo po, attorney, ay hindi po naka-fix yung amount po ng support para po sa mga anak po. So, yun po ay nakadepende po sa pangangalaman.

0: kailangan po nung anak, kumbaga po kung kailangan niya ng expense, ng money para sa education niya, sa pagkain niya, sa damit, kung nagagamot po siya, yung tirahan niya po. And nakadepende rin po iyon sa kakayahan po nung magulang po na nagbibigay po ng suporta. So dahil po kailangan din pong makita kung able ba or kaya ba nung magulang na ibigay yung amount po na kinakailangan po for the support of his or her child. Uh-huh. So ayun po ay paano po yun kinukwenta? Bale po ang ginagawa po doon, binibase po iyon sa income po nung magulang. And yung mga reasonable po na gastusin or like hindi po siya nakaset na kunwari po ay dapat ang sustento ay 5,000 kada buwan, ganun po. Yun po ay nakadepende pa rin po sa kung magkano po yung kailangan po nung anak sa isang buwan po, kumbaga. At pwede rin po iyon na tumaas kung sakali po na yung expenses po ng bata ay tataas din. Kumbaga, kunwari po, from high school, nag-college siya, so mas mataas na yung tuition, mas mataas din po yung kailangan po na ibigay na support sa kanya. And this should be in proportion din po sa kakayahan pa rin po ng magulang na magbigay ng sustento. So, yung nasasako po nung sustento under po sa family code, kasama po dun yung pagkain niya po, tirahan, damit, gamot, education, and transportation expenses. And ito naman po ay pwede pong pagkasunduan ng mga magulang po. Kailangan po na mayroon silang kasunduan na kung magkano yung hihingin po na support po dun sa other parent po.
1: Oo. Saka una, first and foremost, attorney, diba, establish mo muna yung filiation. O dito naman mukhang walang dispute na, na anak talaga, kaso nga lang doon sa ex-girlfriend, bago pa raw kinasal, no, yung ating question sender.
0: Opo.
1: At yung kanyang asawa. Pero mahalaga rin i-emphasize dito, attorney, eh, hindi lang naman yung tatay ang may obligasyon na magbigay ng suporta, hindi ba? So yung sinasabi ni attorney kanina, proportionate siya to the necessities of the child and to the means of the giver. And also we have to underscore na meron din siyang isa pang magulang, yung nanay.
0: Opo, yung nanay. Oo, so parehas po silang kailangan magbigay ng support.
1: Oo. So kung ano man yung sa pangangailangan ng bata, titignan yun, i-consider din yung means o kakayanan ng tatay, yung kanyang sources of income, i-factor in mo na rin yung kakayanan ng nanay. Kasi nga parehas sila, mutual ang obligation po dito na magbigay, mutual and joint ang obligation na magbigay ng suporta doon sa bata.
0: Tama po, attorney.
1: Attorney, ang next question, ayaw naman niya magpapangalan. Pero ang
0: from kasi anonymous.
1: Naman, diba? Oo, from anonymous. Opo. Ano ba kasi yung question niya, attorney?
0: Ang question niya po ay, saan po pwede i-report ang kakilala niyo na gumagamit ng marijuana at ano pong process ang gagawin?
1: Alright. Sa marijuana po kasi, o yung cannabis ba yan? Sa medical
0: Opo,
1: term
0: attorney.
1: Niya.
0: Scientific name.
1: Oh, scientific name niya. Meron din siyang tinatawag na Indian hemp. Okay, so yun po ay strictly prohibited under the laws. RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bawal po ang paggamit ng marijuana. Illegal po yan sa Pilipinas. You can report it directly to PDEA. PDEA pa rin naman ang governing na unit po dyan. O Philippine Drug Enforcement Agency. Meron din pong mga drug enforcement units sa ating mga lokal na polisya. So pwede po tayo mag-make ng anonymous report. Kasi nga yung iba, understandably, ayaw na nilang madamay doon sa pag-report dahil nga baka sila ay balikan nung kanilang nireport na gumagamit ng marijuana. Pero, so, pwede po kayo mag-anonymous na complaint dyan po sa mga nabanggit ko na agencies. Attorney, itong question ni Andrea naman, eh, gusto daw ng anak niyang 12 years old na apelyedo na lang daw niya ang gamitin. Siguro yun sa nanay. Ano? Ayaw na niya gamitin ang apelyedo ng kanyang ama. Tanong niya, pwede pa rin bang alisin ang apelyedo ng tatay sa anak ko? Hindi po kasi kami kasal at hindi rin naman po siya nagsusuporta sa aking anak. Isa po akong OFW. Attorney, anong masasabi mo?
0: Hello po, Miss Andrea. Sa katanungan niyo po, based po sa facts po na sinabi nyo, hindi po kayo kasal at ang inyong anak ay makakonsider as an illegitimate child sa ilalim po ng ating batas. Mm-hmm. So, ang mga illegitimate child po, pwede pa rin po nilang magamit yung apelido po ng tatay nila if they have been recognized by their dun sa tatay nila sa birth certificate. Ibig sabihin po, pumirma po yung tatay sa birth certificate. Ngayon po, sa batas po, kung ang illegitimate child po ay ginamit na niya yung apelido ng kanyang ama, hindi po ito basta-basta lang maaalis po. Mm-hmm. Ito po ay kailangan pong dumaan sa korte, sa tinatawag po na petition for change of name po. At ang batayan po ng korte dito ay hindi lang po dahil hindi nagsusuporta yung anak or dahil po illegitimate child siya, kailangan po ay may basis po yung pagtanggal niya po, paggamit niya po ng apelido po ninyo at hindi po nung apelido ng kanyang tatay. Mm-hmm. So, ang mga possible po na pwedeng reason po kung bakit papayag yung court na gamitin na niya yung inyong apelido, kunwari po ay ito po ay nagdudulot ng confusion or kalituhan yung paggamit niya po ng apelido ng kanyang ama dahil po pwede rin pong gawing dahilan is yung hindi niya po pag-support or yung abandonment, pero ito po ay nakadepende pa rin sa interest ng bata. So kung ano po yung pinaka-best po na interest ng bata, doon po yun po ang i-consider po ng court.
1: Okay, so before we proceed, magpo-pause muna tayo for a little while para sa break time.
2: Tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
7: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Ng
7: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
7: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Welcome back po sa lahat nakikinig at patuloy na nanonood. Kami pa rin po ito si Attorney Miley.
0: And Attorney Ira Galarosa po.
1: Okay. Attorney Ira, before tayo nag-pause kanina no, for a short break, yung tanong sa'yo is regarding doon sa pagpalit ng pangalan. Dahil nga non-marital yung anak.
0: Opo.
1: O yung illegitimate nga, mas kilala bilang illegitimate. Ang pagkuha ng pangalan o surname ng tatay, ito ay magiging karapatan kapag ka, diba, na-establish na yung paternity,
0: yung paternity
1: filiation. Po. Pero hindi ito maaaring ipilit ng tatay, di ba?
0: Tama po, attorney.
1: Okay, yan parang malinaw lang po, no? Hindi porket siya yung tatay, ipipilit na yung surname ng tatay ang gagamitin. But in this case kasi, Attorney Ira, di ba, nagamit na po niya yung na-register na siya bilang nagamit na yung surname ng father doon sa local civil registry. Kaya nga po, hindi na basta-basta na lang po buburahin sa birth certificate, di ba? Dadaan ulit tayo sa proceedings.
0: Tama po.
1: Yun nga, pwede nga yan ay judicial dahil surname ang pinapalitan po ninyo. Mm-hmm. Hindi lang siya basta administrative o clerical error. Okay, ang question naman, Attorney Ay, mula kay...
0: Mula kay Miss Cherry po.
1: Ano naman yung question?
0: Ang kanya pong question, kahit expire na po ang lease contract na 1 year, ayaw pong umalis nung nag-rent ng unit ko.
1: Naku.
0: Nang ipinalupon ko po, which is yung barangay po,
1: mm-mm,
0: at dahil ayaw din magbayad, naghamon pa po na see you in court. Ano po ang nararapat kong gawin, Attorney?
1: Parang ngayon, ang dami kong naririnig, no? See you in court. Mga gano'n. Taray, no? Kasi po, dito ang nangyari, para lang malinaw, sila daw po ay pumunta sa Lupon. Ang Lupon po, para sa kaalaman ng lahat, yun yung, kumbaga, local justice system sa barangay natin. No, nagko-convene sila yun, bilang Lupon. Nagaharap-harap doon yung mga parties. As first step, usually, bago pumunta sa korte, ay nagaharap muna sila sa barangay. Lalo na kung sila ay nakatira kasi sa same city or municipality. Alright. So, Attorney, tama naman siya, Attorney Ira, diba? Ginawa niya yung correct na first step, which is bring the matter to barangay.
0: To the Lupon.
1: Oo, to the Lupon. Para nga magkasundo sila doon sa matter of ayaw nga umalis kahit natapos na talaga yung duration na under the contract na siya pwede siyang magstay doon sa leased premises.
0: Opo.
1: Pag ganun, Attorney, di ba, ang usually kasi pong ginagawa aside doon sa pagpunta sa barangay, nagde-demand letter din po talaga. So, final demand to vacate. At sabi nga niya, may mga arrears pa, di ba? Sinabi niya na may mga hindi pa nabayaran. Tama ba? Oo. At dahil ayaw din magbayad. Ayan, ayaw na nga rin magbayad.
0: Ayaw umalis ayaw magbayad.
1: Ayaw umalis, ayaw po magbayad. At siya pang nagsabi ng see you in court. So, pwede po tayo mag-final demand to vacate and to pay arrears. Pwede niyo po kayo magbigay ng period of time within which siya ay magbayad or make arrangements for payments. Pwede pong 5 days, sa 15 days, kailangan siya ay sumagot na doon sa demand letter at magbayad. Kapag ayaw pa rin po magbayad, pwede ka na pong mag-civil action for unlawful detainer. Kasi nga, originally, siya ay may karapatan, si Leslie, na i-occupy yung premises. Pero dahil nga tapos na yung duration or yung period na napag-usapan ninyo under the contract, dapat ay umalis na siya doon or evacuate na niya yung leased premises. Kapag ayaw pa rin po, nagiging unlawful na yung kanyang stay doon sa property. Kaya po yan ay papasok sa ejectment case or yung unlawful detainer case. Pwede po yan sa first level court po, sa municipal trial court or municipal trial courts in cities.
0: Apo.
1: Okay. So, pwede rin siya mag-ask for damages doon sa same na court kasi nga, bukod sa hindi nga nagbabayad ng arrears, siya pa ay nakompel na mag-file ng suit sa korte dahil nga lang ayaw umalis doon sa property.
0: Tama po, Attorney.
1: Question, Attorney, hindi po ba talaga bayad ang regular holiday kung kumpanya po mismo o agency ang hindi po nagbibigay ng schedule bago ang holiday? Ah, gets. So, example daw, April 2 and 3 po ang holiday, pero hindi ka bigyan ng schedule ng April 1. So, ano ba, Attorney, wala ba raw magiging bayad yung kanilang holiday pay? Ano ba yung general rule dyan, Attorney? Mm-hmm.
0: So, ang sagot po sa inyo pong katanungan, dapat po bayad pa rin kayo doon sa holidays po.
1: Hmm.
0: Ang general rule po kasi sa ilalim ng labor code, sa ilalim ng batas, lahat po ng covered na employees ay makakatanggap pa rin po ng kanilang sahod sa araw ng regular holiday, kagaya nga po ng April 1 and 2, kahit hindi sila pumasok. Basta't sila ay pumasok noong araw before ng holiday.
1: Mm-hmm.
0: So, the day before the holiday, or kaya naman po ay naka-leave with pay sila, or yung tinatawag natin na VL, nung araw bago yung holiday. Ito naman pong situation nyo po, dito po, kung ang April 1 po ay considered po na scheduled rest day nyo po, or hindi po kayo binigyan ng schedule ng kumpanya, kahit handa naman kayong pumasok, willing naman kayong pumasok, tinuturing po ito ng batas na constructively present pa rin po kayo doon sa work po. So, ayon po sa DOLE, kung kayo po ay hindi po binigyan ng schedule before April 1 and before April 1, which is a holiday, dahil po yung agency po ay nag-decide na hindi po kayo bigyan ng schedule, titingnan po yung araw before ng April 1. So, kung kunwari po, dito po ay March 31, kung pumasok po kayo ng March 31 at binigyan kayo ng schedule, qualified pa rin po kayo sa holiday pay. Uh-huh. Ngayon po, dito po kasi sa situation is, magkasunod po yung holiday, April 2 and 3. So, para po mabayaran kayo sa April 2, dapat pumasok kayo noong April 1. Tapos, para mabayaran kayo ng April 3, dapat pumasok kayo or naka-VL kayo ng April 2. Mm-hmm. Ngayon, kung hindi po kayo pinapasok ng April 1, hindi niyo naman po iyon kasalanan. Yung policy po kasi na no work, no pay, sa regular holiday, mag-a-apply lang siya kung sadya po kayong umabsent. Uh-huh. Ngayon po, ito po, dahil po sa question nyo po, hindi naman po kayo umabsent, hindi lang po kayo nabigyan ng schedule. So ngayon po, entitled pa rin po kayo sa holiday pay po.
1: So, attorney, dun kasi sa situation nila, eh, gusto naman nila at willing silang pumasok. Pero it's just that, hindi talaga sila, intentionally, hindi sila binigyan ng schedule. Kasi nga, totoo naman may nag-i-exist na rule or policy na hindi po mababayaran yung holiday pay kung hindi pumasok ang covered employee immediately the day before the declared holiday.
0: Yes. No? Pero dito naman po is, hindi lang po siya binigyan ng schedule.
1: Mm-mm. Attorney, ang question naman, ang next question ay tungkol naman sa concubinage. Alam mo ba dati, attorney, puro talaga mga ganito yung katanungan sa amin kung hindi support ang concubinage, extramarital affairs. So ito meron tayong napili na question na tungkol naman sa concubinage. Makakasuhan ba raw ng concubinage ang kung ang kabit, no, for lack of better term, pinatira sa bahay ng nanay niya, pero hindi naman po sila nagsasama sa bahay niya. So, siguro aware siya dun sa elements ng concubinage, diba, attorney? Kasi
0: opo,
1: ang elements ng concubinage is a bit stricter than adultery. Actually, it's a lot stricter than adultery, diba? So, to convict a husband, you must prove any of the following circumstances. Yung tinira niya yung bahay sa conjugal dwelling nila, or sila ay nagkaroon ng intercourse under scandalous circumstances, or sila ay attorney, pwede rin sila ay nagkohabit in any other
0: tumira sila together.
1: Yun, nagkohabit, kaya siguro nagtanong siya paano pag hindi naman doon sila tumira together. So maaring po na mahirapan siya, a bit more difficult for her to prove the circumstances for concubinage dahil nga hindi naman kasi tumira sa isang bahay. Pero pwede rin yan pumasok dun sa intercourse under scandalous circumstances kung meron kang pruweba under scandalous circumstances. Pag sinabi ng scandalous circumstances, halimbawa yun kapag fina-flaunt nila na sila ay merong relasyon, illicit relationship,
0: in public
1: sa, before the community. At kung hindi man po pumasok sa concubinage, pwede pa rin naman po yan under RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children, kung saan po dito ay pinapunish din ang psychological violence. So having extramarital affairs or yung infidelity po ng asawa, pumasok po yan sa psychological violence because it causes emotional or mental anguish upon the woman. At ito po kahit nga hindi kayo kasal, basta nagkaroon kayo ng sexual or dating history, pwede po pumasok ang elements ng RA 9262 at pwede pong magkaso under that same law.
0: Tama po, attorney.
1: Attorney, ito from criminal case, mag-jump naman tayo back to civil case. Meron silang loteng pinatuyo. Pero di po ako ang nagpapatayo ng bahay. May lote kami, okay. May lote kami, attorney, pero di pa ako nagpapatayo ng bahay. Ano po ang dapat kong gawin, attorney, kung yung kapitbahay namin ay ginawang parking lot ng kanilang sasakyan yung lote na pag-aari niya?
0: It's a very common issue po, attorney, di ba? Sa mga bakanteng lote, merong mga nagpa-park na hindi naman sa kanila yung lote. Pero ito pong si Sender, si Ms. Chris Cha, bilang may-ari po nung lote, may karapatan po siyang protektahan po yung property niya po sa ilalim po ng batas po. Kahit hindi niya ginagamit yung lote or wala pang nakatayong bahay dahil sabi niya nga magpapatayo pa lang siya ng bahay dun sa lote, hindi ibig sabihin na pwede nang gamitin ng iba yung kanyang lupa without her permission. Mm-mm. So ano po yung mga pwede niyong magawa, Ms. Christia? Una po, kausapin niyo po muna ng maayos. Baka po kasi madadaan pa sa usapan yung hindi po niya yung paggamit po niya ng lote ninyo as a parking lot. So pwede niyo pong kausapin muna po yung kapitbahay niyo, sabihin niyo po na kayo po yung may-ari ng lote and kung pwedeng wag niyang gamitin as a parking lot yung lote niyo po. Pwede rin po kayo maglagay ng sign na nakalagay is private property, no parking, no trespassing.

0: legally, kayo po ay may karapatan na pabakuran dahil sa inyo po yung property. Mm-hmm. Kapag may bakod na, possible naman po na hindi na din sila maka-park doon.
1: Yes.
0: Ngayon po, kung pinipilit pa rin pong mag-park doon sa inyong lote, pwede nyo naman pong dalhin din yung issue sa barangay. So, mag-ask po kayo for a barangay mediation po, mm-hmm, para doon kayo mag-uusap na doon nyo sasabihan yung gumagamit ng inyong lote na wag nang gamitin as parking lot yung property. Ngayon po, kung hindi pa rin po kayo magkasundo, pwede na pong umabot sa korte po yung issue po na ito. Pero ang pwede nyo pong i-file dahil po dun sa panghihimasok niya po dun sa inyong lupa or pag-encroach niya po dun sa inyong lupa, possible po na forcible entry kasi po ito po ay tuloy-tuloy po yung pagpapark niya doon na very consistent po na nagpapark siya doon every day, kumbaga po kinonsider na niya as parking lot niya yung lote na ito, pwede, mm-hmm, po kayong mag-file po ng kaso po sa korte. And to make sure lang po na well-documented po yung inyong ownership po doon sa lote, kailangan nyo lang pong ihanda din po yung inyong titulo. And kung meron po kayong tax declaration or meron po kayong relocation plan, mm-hmm, pwede nyo po yun gamit as proof na kayo po talaga yung may-ari ng lote and yung nagpa-park po is nakikigamit lang ng lote without your permission po.
1: Aho. Kasi actions like forcible entry and yung nabanggit natin kanina, unlawful detainer, ang talagang main issue naman dyan is possession. So, sila ay, ang pinaka-issue nila ay yung paggamit ng property ng iba. So, hindi naman issue or hindi naman naka-question na yung title kung sino yung may-ari. Okay. Ang question naman natin ay mula ulit kay
0: Anonymous po ulit.
1: Ulit ng pangalan.
0: So, ang question niya ay, may check po issued, mm-hmm, pero di na ipasok sa bank kasi may alteration yung check. Tapos, nag-lapse na po kasi 2023 pa, pwede pa rin po ba yun gamitin as evidence for estafa? Madami din pong natakbuhan yung tao na inutangan niya and nagtatago na rin po yung tao.
1: Mm-hmm. Yes, the check can still be used as evidence. Although, hindi mo na kasi siya pwedeng ma-encash because stale na yun eh. Lumagpas na yung 6 months or issued more than 6 months ago na yun. Since it's altered yung check eh, then, and also, yan ay evidence pa rin po of a financial obligation. It can be used to establish deceit, among others. Dahil nga, sa estafa, isa yan sa mga pwede mong gamitin na evidence to establish yung element ng deceit. Hindi mo na siya pwedeng basta magamit sa bouncing checks law kung ito ay hindi mo ginawa yung presentation ng check within yung 90 days, mga ganun-ganun. So, pwede pa rin naman siya for estafa. So, it can still be used as evidence for the said crime. Next question, attorney. Ito question, attorney, ay mula naman kay Yam-Yam.
0: Yam-Yam.
1: Diba? Yung ang cute ng name. Natanong niya, attorney, is pwede bang ibenta ang bahay kahit walang pirma ng asawa. Bahay lang po kasi ang lupa. Ay pagmamayari po ni mother-in-law. Okay. So, bahay yung kanya daw binenta dahil yung lupa iba daw ang owner. It happens no, attorney. So, may mga instances na yung bahay, halimbawa, ito nga, pag-aari ng mother-in-law.
0: Opo.
1: Pero ang nagpatayo ng mismong bahay ay itong sila, yan, sila sender.
0: Yung mag-asawa po.
1: Yung mag-asawa. Opo. Pwede ba yun? Ano daw kailangan nilang gawin?
0: So, dun po sa tanong nyo kung pwede yung ibenta yung bahay nang wala pong perma ng inyong asawa, ang sagot po dun ay hindi po. Dahil po sa ilalim po ng batas, the family code po, yung pagbebenta po ng property ng mag-asawa, dapat po may pahintulot po or may permission po ng parehas po na mag-asawa. So, hindi po pwede na isa lang po yung mag-decide na gusto niyang ibenta yung property without the permission po of the other spouse po. Especially po, mm-hmm, since kung wala po kayong prenup, then i-assume po natin na ito ay absolute community property regime po yung sa inyong marriage. Ibig sabihin po, yung mga property po ay pag-aari ninyong dalawa, hindi lang po ng isang asawa. So ngayon po, kung wala po itong pirma or consent po ng asawa, magiging void po yung pagbebenta nyo po ng property. With regards naman po doon sa bahay na tinayo

0: niyo po sa lupa po ng inyong mother-in-law. Dahil po ito po ay ang lot po ay pag-aari po ng inyong mother-in-law, matuturing po yung bahay as kung sino po kasi yung may-ari ng lupa, ina-assume ng batas na siya din yung may-ari nung tinayo doon na building or na bahay.
1: Improvements.
0: Opo, yung improvements po doon sa lupa. Kung walang pahintulot po ng inyong mother-in-law yung pag-build po ng house, baka possible po na kilalanin siya na may-ari nung lupa at yung bahay din po. Ngayon po, ang bumili ng bahay, kung maibenta nyo man po, hindi siya magkakaroon ng karapatan doon sa lupa. Ibig sabihin po, yung mother-in-law nyo po, pwede niya pong paalisin kung sino man po yung nakabili ng bahay po. And as regards naman po doon sa kung sino po ang may-ari, yun nga po, ang ina-assume po ng batas is yung mother-in-law nyo po yung may-ari. Ngayon po, pwede niya naman pong pwede nyo po itong kapag po nabenta at yun nga po, wala pong permission ng asawa ninyo, pwede po kasing mag-file ang inyong asawa ng pagpapawalang visa po nung pagbenta po nung property po. So, ang kailangan nyo pong gawin is kailangan po ninyong kausapin din po yung inyong mother-in-law po regarding po doon sa pag-build nyo po ng house na nakatayo po sa kanyang lupa. Mm-hmm. And kung magkaroon po kayo ng kasunduan na ipapangalan po sa inyo yung bahay po and pumayag naman po yung inyong mother-in-law, then pwede nyo naman pong ibenta. Pero kailangan pa rin po ng consent ng inyo pong asawa.
1: Okay, kanina na attorney, di ba nabanggit mo din yung absolute community of property kung wala silang
0: prenuptial agreement. Kung wala po silang prenup. Yan.
1: Kasi medyo matunog din yung prenuptial agreement recently.
0: Opo, pero recently.
1: Prenuptial agreement, attorney, kailan ba yan dapat i-execute?
0: Ito po ay bago po sila magpakasal. Magkakaroon po sila ng prenuptial mm-hmm. agreement po. Doon po nila pag-uusapan kung paano yung hatian nila ng mga property nila.
1: Oo. So dapat attorney, di ba bago sila mag-say na I do?
0: Ayan, yes
1: meron
0: po.
1: Meron na silang agreement na mag-govern sa property relations nila. Ano yung example? Pwede silang magkasundo na complete separation
0: opo.
1: Of properties.
0: Kung ang property po ay sa babae lang, ganun. Pwede din po nilang pag-usapan na ganun.
1: Oh, kasi ang pagkasinabing absolute community of property, ang presumption dyan, di ba, attorney, lahat ng na-acquire ninyo at the time, during the time of marriage, yan ay
0: hati
1: presumed,
0: po sila. Oo,
1: oh, presumed na pag-aari ninyong dalawa. Kasama siya sa absolute community ninyo. Kaya kung gusto nyo pag-usapan nyo tungkol sa kung ano yung mag-govern sa property relations, kailangan kayo pumasok sa marriage settlement o mas kilala sa tawag na prenuptial agreement. Doon naman attorney sa issue na iba kasi yung may-ari ng lupa versus iba yung may-ari ng improvements.
0: Opo.
1: Kapag ka ganun, meron kasi tayong tinatawag, diba, yung builder in good faith. So
0: opo.
1: In this case, kung sakali naman kasi na merong
0: pumayag
1: consent,
0: po, opo, yung mother-in-law.
1: Kapag builder in good faith, ano ba yung pwede nilang maging right kung sila ay builder in good faith, attorney?
0: Pwede po nilang i-ask po yung mother-in-law kung pwede nilang mabili yung lupa and malipat po sa pangalan nila.
1: Kasi kung builder in bad faith ka kasi, pwede among
0: yung
1: others.
0: Yung mother-in-law po yung, pwede niya pong ipademolish yung
1: pwede,
0: bahay po.
1: Pwede. At tapos, hindi rin siya magiging liable kung ano mo yung magiging damages kasi nga right niya yun, lupa niya kumbaga yun kasi nasa pangalan niya. Kaya
0: opo.
1: Pwede siyang, may mang karapatan siya because as an owner, meron siyang karapatan to dispose of the property the way that she pleases. No?
0: Pero ito po ay kung sakali lang po na hindi po alam ng mother-in-law na nag-build sila ng bahay sa kanyang lupa po.
1: Oo. Tapos doon naman sa pag naibenta na kasi, pag naibenta na rin, no, so magkakaroon nga ng complications. Kung halimbawa, ay walang consent ng kanyang spouse. Dahil among others, pwede nga ito ay absolute community of property pala.
0: Opo.
1: So dapat syempre may share doon yung spouse kung sakali man.
0: Tama po, attorney.
1: Okay, kanina attorney, balikan na natin very light. Yung doon sa bangko. Kapag yung sa bangko kasi yung sa cheque, yung kapag magbibigay tayo ng notice of dishonor. Yung notice of dishonor po kasi, although hindi siya technically a requirement or element para doon sa crime, nagbibigay pa rin po ng written notice of dishonor para rin po ma-notify yung ma-notify yung drawer na
0: nag-bounce po
1: yung nag-bounce yung cheque. I mean, yung hindi talaga required is yung receipt, fact of receipt ng written notice. Pero yan po ay mahalaga pa rin na ma-establish, lalo na sa recent cases, no? Kailangan na ma-establish mo na mayroong fact of receipt ng written notice. Alright, yun naman sa... So may mga questions tayong mga nasagot ngayon, no, attorney, tungkol doon sa iba't ibang nag-start tayo, may mga questions tayo about civil cases, may criminal cases. At usually nga yung sa matter ng support, tulad nga na nabanggit namin kasi kanina, yung sa support, ha, kailangan mo i-establish yung sa filiation ng bata, diba, attorney, filiation
0: so,
1: ng bata.
0: So dapat po mapatunayan na yung parent po ay siya po talaga yung... Kumbaga po, siya po talaga yung tatay or nanay nung bata po.
1: Oo, sa nanay, wala naman masyadong wala naman problema. Po, opo.
0: Kasi, more on tatay po ang pinaprove po na dapat is siya po talaga yung tatay.
1: Mm-mm. Kasi nga, syempre, paano ka pa magbibigay ka ng support in the first place, kailangan mo munang ma-establish na talagang meron ba siya, nag-exist ba yung obligation.
0: Opo.
1: So yun, establish muna natin yung filiation or relationship. After that, saka tayo mag-demand for support.
0: Yes.
1: Because that is a legal obligation. Ibig sabihin, under the law, meron po talagang obligasyon yung both parents, mother and father, na magbigay ng suporta sa kanilang anak. And support comprises everything, no, na sustenance,
0: living expenses,
1: dwelling, so tirahan, education, and a lot more. Okay, ang dami na naman nating nasagot na questions ngayong araw na ito, attorney, no. Sana naman patuloy pa rin tayong subaybayan ng ating mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa Ang Buhay at Batas. So, maraming salamat po sa panunood at pakikinig po ngayong araw na ito. Ako po si Attorney Miley.
0: At ako po si Attorney Ira.
1: At sa ngalan po syempre ni Attorney Nikki at Attorney Carlo, magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Thank you po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: people-centered na serbisyo publiko para sa mga mamamayan. Dumalo sa pagpupulong si Honorable Henry Joel Tevez, Municipal Mayor ng Nauhan, at Police Brigadier General Christopher Ramos de la Cruz, Acting Regional Director ng Philippine National Police Promo Maropa, na ginap sa RHQ Building, Camp Brigadier General Epigenio Navarro, Barangay Suki, Calapan City. Napagkasunduan ng dalawang panig ang pagpapatuloy ng mas mahigpit na koordinasyon, regular na komunikasyon at sama-samang pagkilos upang mas mapalakas ang pagpapatupad ng peace and order initiatives, lalo na sa antas ng barangay at komunidad. Muling pinagtibay ng dalawang leader ang kanilang iisang adikain para sa epektibong pamamahala, mas matibay na community partnership at pangmatagalang kapayapaan, katatagan at napapanatiling kaunlaran sa Oriental Mindoro at buong rehiyon ng Mimaropa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Ano ba yan? Tinuturo yata si Itbulaga. Na siya daw po yung nagpapasok sa mga NBI agents dyan sa Senado. Para abangan si Senator Bato. Ang galing ng intelligence nila, no? Andiyan po si Trililing, si former Senator Antonio Trillanes. May binabanderang warrant of arrest. Pato, medyo may problema dyan sa... dahil dyan, nag-coin ako ng... Word for the day, bago yan, for Senator Bato. Bato, di ba sa Darna, ang may hawak ng bato ay si Ding? Opo. Ding, yung bato! Andiyan na sa Senate si Bato. Iwan ko kung nakaalis, kasi nga, inaabangan siya ng mga ahente ng NBI sa labas ng Senado. Ito na, kaugnay sa Bato. Senator Bato de la Rosa, todo ang pasalamat sa ginawang pagkilos ng mga tao sa labas ng Senado at kay Mike Defensor. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Sinabi ni dating Congressman Mike Defensor matapos ang kanyang pagbisita kay Senator Ronald Bato de la Rosa na todo ang pasasalamat ng senador sa mga tao na nagtipon-tipon sa labas ng Senado para ipakita ang suporta sa kanya at sa Senado matapos na harapang basusin ng NBI ang institusyon. Umaasa si Defensor na sa paglipas ng mga oras ay madadagdagan pa ang presensya ng mga tao na nagpapakita ng suporta sa senador. Sinabi pa ni Defensor na hindi makatulog si Senador De La Rosa dahil very emotional sa pangyayari kahapon at kagabi na nasaktan ang senador at binubog ng NBI ang isang miyembro ng Office of the Senate Sergeant at Arms.
3: Well, okay naman, very thankful naman si Senator Bato dun sa pagkilos ng ginawa ng mga tao sa labas. Tapos wala pa sa tulog and nakita ko very emotional naman siya dun sa nangyari ngayong hapon, kwento niya. Yun nga, parang pinaghandaan talaga yung nangyari. And basically, very thankful naman siya na may mga nagpunta dito para magbigay ng pakikisa sa kanya. Wala pa siyang tulog, tapos may yung sa kamay niya, no? May bandage. Pero mukhang okay naman siya. Sabi ko nga sa kanya, kasi nang bilis mo palang tumakbo. Yung kailangan namin pag-usapan. Dahil ang tingin ko, yung marami naman dyan talaga namang mga dedicated, sincere yung mga yan. Pero siyempre, pagod din. Pero tingin ko, pagka bukas, makalawa, dadami rin naman yung lalabas at magpapakita ng pakikisa. Kasi hindi naman to simpleng suporta kay Senator Bato, kundi yung demokrasya natin, yung proseso ng batas, kung paano para bang, yun nga, kung kayang gawin sa isang senador, kayang gawin sa kahit sino Pilipino.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat.

0: Malaking bagay nga daw po yun. Sa tingin ko, malaking bagay talaga. At dapat i-maintain ni former Congressman Mike Defensor yung full support dyan sa labas ng Senado. Kasi nga po, kung ano man yung balak ng NBI o kaya ni former Senator Antonio Trillanes, dapat matche-check ng taong bayan dyan sa labas ng ano, labas ng Senado. Putik na magkasakita kahapon ng husto, ano? Yung isang Office of the Sergeant at Arms nabugbog ng NBI dahil hinaharangan sila nung tumatakas na sila palabas ng Senado. Umalis na sila kasi imamab sila dun sa loob eh. Nakialam ng mga tao eh, mga taong bayan nagdatingan. Yan. Sablay din kasi. I'm sorry ha, pero yan ang personal assessment natin dito. Na mali naman yung ginagawa ng NBI. Parang akala mo nagnakaw lang ng kalabaw yung taong hinuhuli. Senador po yun eh. Hinalal ng bayan. Karapat dapat bigyan ng respeto bilang isang senador. Biro mo, pinatakbo mo na, napapasagdanan. Pero that was a very good ano instinct ni Senator Bato na hindi siya pahahawak. Kasi alam niya, yung kanyang attitude, yung actuation niya, ay kabaliktaran sa ginawa ni former PRRD. Kasi nga si former President Rodrigo Duterte, nung siya ay ihatid na sa dahig, walang kakayang tumakbo. Age of 78, 79, hindi na pwede. Tsaka frail yung katawan ni sabi nga may lagnat pa si former president galing Hong Kong. Medyo may lagnat pa siya noon. At tsaka marami na siyang ano, alam mo, may mga ailments na siya, may maintenance na. Hindi niya kaya yung ginawa ni Bato. In fairness, kung 62 lang si o 63 si Senator Bato, 80 na ngayon, 81 na si President. So, ang layo no, no? 64, Bato, 74, 10 taon, 81, plus 7. 17 years older si former President Digong. Isipin mo yun, kaya pa ba niya tumakbo? Kasi kung may ganong instinct si former President Duterte, baka hindi lang dapa ang mangyayari. Hindi, mangudngud pa or ano, siyempre. Si Senator Bato, kasama ko yung bumabaril eh. Mabilis pa rin tumakbo yan. Saka barbilado, kita niyo naman yung laki-laki ng muscle ng mama. Break muna tayo sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras impunto, alas 10:30 ng umaga.
1: Of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: RJ Patron!
2: Yes, 23 na po sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Si Shirley Uyang, good morning Sir Angelo. Hi Shirley, thank you for your support. Hi Miss Amoyo Bernante, sobrang naman ginawa ng NBI Sir Angelo. Overacting. Tapos si Trillanes, kasama pa sa NBI. Anong ibig sabihin yan? Alagad na ba ng batas si Trillanes? May hawak pa ng warrant of arrest papers. Oh. Dapat siguro, hindi sa panahon ngayon, kung aking isasuggest, hindi sa panahon ngayon na ang namamayagpag ay kakampi ni Trillanes, ang presidente, ang administrasyon, ang lahat ng kontra Duterte ay kakampi ni Trillanes. So, hindi siya maimbestiga sa ganyang mga ginagawa. Hindi siya pwedeng maimbestiga. Siyempre, lakas ng loob niya dahil lang siguro nauto niya ay ang gobyerno natin. Update ulit kay Senator Bato. Hindi tayo tatantanan ang mga updates. Report, NBI, kinumpirmang hindi aarestuhin si Senator Bato de la Rosa. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat.
3: Walang arestuhan na mangyari ngayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos ihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na igagalang nila ang desisyon ng Senado na isailalim sa protective custody si de la Rosa kasunod ng paglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa mambabatas. Ayon kay Matibag, nagkasundo ang Senado at NBI na magsagawa ng hiwalay na fact-finding sa nangyaring tensyon kanina sa pagitan ng NBI ni De La Rosa at ng ilang Office of the Senate Sergeant at Arms staff. Hindi naman tumutol ang NBI sa cite in contempt na ginawa ng Senado sa siyam na mga taon ito, pero ang mga agents ay isinasailalim sa kustudiya ng NBI at hindi na sa mataas na kapulungan. Sinabi ni Matibag na dahil isinailalim na sa proteksyon ng Senado si Senador Bato, kikilalanin ito at umaasa sila na kapag kailangan ng senador ay available ang mambabatas na sumagot. Magkakaroon din aniya sila ng komunikasyon sa pagitan ng Department of Justice, Philippine Center on Transnational Crime at Interpol sakaling may imbitasyon o kailangan ng komunikasyon para kay De La Rosa na ipadaan sa Senate President.
4: Kasi may mga promotion nangyari, so some of our agents were put in contempt, so they're in contempt, but the Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of have on backfinding and magkakaroon kami na exchange ng backfinding. Okay. I'm in contempt, but they will be placed under my custody.
5: Under the custody
4: of the NBI. So we'll do our own backfinding. May backfinding din yung Senate, then we'll have compare.
5: Pumayag yung mga senator sa
4: okay naman, no. And I'm very thankful na ganun so that we can all go home, ano.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Kagabi, kahapon, parang bubunot si NBI Director Matibag. Muntik na siyang kuyugi ng mga tao. Nakita kasi na medyo sablay nga po yung ginawa nila doon. So kaya inaamin niya, kinokontempt yung mga tauhan niya ng Senado. Ibig sabihin, isa yan sa pruweba ng pag-amin ng kawalan ng respeto ng kanyang mga tauhan sa Senate premises. Walang, ano tawag yan? Walang breeding. Sabi nga ni Senator Manang Amy Marcos kahapon, yung mga NBI, mga magagaling yan, professional, bakit yung mga gustong umaresto kay Senator Bato ay parang mga bardagol o parang mga standby sa ano, sa pier? Na kung ano, dinamba na si Senator Bato. Senador po yun. Siguro, sabi ng nakakarami kahapon, eh, baka nauto rin ni Senator Trillanes yung mga NBI agents na dambahin nyo para maitapon natin sa Dahig. Gagawin natin yung paghatid kay Bato sa ano, eroplano, tapos gagayahin natin yung pagpapadala ng walang consent, cognizance ng lower courts or local courts sa kanyang kaso. Kasi kung susundin yung Supreme Court ruling at saka Senate ruling, resolutions, ay hindi pwedeng i-turn over sa foreign tribunal ang isang tao, isang civilian or isang ito, for that matter, senador ng bansa. Gagayahin yung ginawa nilang parang kidnapping kay former President Rodrigo Duterte. Yun ang nakikita nating senaryo kahapon. Eh, walang koordinasyon eh. Pero tingnan nyo may mga usap-usapan. Si Itbulaga, si Tito Soto pala, si Senator Tito Soto. Ang sabi ang pumayag na magtago, mag-merienda po sa office niya yung mga agents ng NBI. Nakikutsaba, kung totoo itong balitang ito, nakikutsaba si Tito Soto. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan na medyo ayaw kay Tito Soto. Kung si Tita Carmen Ignacio dito, ang tawag ay Tuta. Si yung kasama ko, si Philip, tawag sa kanya ay Titi Soto. Wag naman. Wag naman, medyo ano na yun, foul na yun. Naming names tao. Mahirap yan. May mga namamatay na komentarista dyan. Naalala nyo si Percy Lapid, yung maong kapatid na si Percy Lapid? Grabe yun kung mag-name names. Oh, grabe talaga. Kaya si General Bantag nagsasabing, hindi lang naman ako ang gustong pumatay dyan kay Percy Lapid. Imbestigahan ninyo. Bakit nakasentro yung nakafocus kayo sa akin? Ang dami rin nasagasaan yan sa kanyang mga komentaryo. Ang daming tinira yan. Pati nga si Bongbong Marcos, yung presidente ngayon, tinira niya. O nga naman. Eh kasi nga, ang pagkaso doon sa pagkamatay ni Percy Lapid, panahon ni Tatay Digong, termino niya yun, parang kumambyo yung Justice Department noon. Ito na si Boyeng Remulla na, Justice Secretary, kaya nagkaroon ng World War sila. Dati magkakabarkada na General Bantag at Boyeng Remulla ay nagsaulian ng kandila doon. Nagtago na si General Bantag, di ba? Hanggang ngayon, in-archive na tuloy yung kaso niya. Pero pag papakinggan mo rin siya, sabi, maglaliman niyo investigasyon, hindi lang siya, sabi ni Bantag. Hindi lang ako ang may interest na patayin si Percy Lapid. Marami din. Pati si Tatay Digong. Kasi kung tawagin ni Percy Lapid sa komentaryo si Tatay Digong ay si Digong nyo. Parang si demonyo ang dating. Alright, may update ulit tayo sa Senado. Dating congressman defensor umaasa na maiharap na sa Blue Ribbon Committee ang 18 dating sundalo sa bagong liderato ng Senado. Pati kami nag-umaasa, Congressman Defensor. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat.
3: Umaasa si dating Congressman Mike Defensor na maiharap na ang 18 dating sundalo na nagkumpirma na nag-deliver sila ng mali-maliit ang pera kina dating Congressman Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa kickback sa maanumalyang flood control project. Aniya sa ilalim ng bagong liderato ng Senado sa ilalim ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano, umaasa siya na imbitana ng bagong magiging chairman ng Blue Ribbon Committee ang dating 18 ex-soldiers. Handaan niya siyang tumulong sa Senado para padaluhin ang mga ito sakaling imbitahan ng Senado. Sa uli, sinabi ni Defensor na ang 18 dating sundalo pa rin ang magdidesisyon kung nais silang magtestigo sa investigasyon ng Senado. Umaasa rin siya na dahil sa bago na liderato ng Senado ay lulutang na si dating Marine Sergeant Orly Gotesa na unang nagbulgara sa Senado na mali-maliit ang pera na diniliver kina dating Congressman ko at dating House Speaker Martin Romualdez.
6: Na, yun ang napaka-importante sa lahat sa nangyari ngayon sa Senado kasi sana makita ulit si Sergeant Cutesa kung sa poder ng Senado makuha nila at mapakuha si Sergeant Cutesa at maiharap yung 18 sundalo. Tapos syempre, yung binabanggit naman dati pa na sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, Adrian Bersamin at saka si Trigib Olaybar. Talagang iharap dito. May dalawa pa dyan, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada. Na madinig natin para talaga malaman yung kabuong story kung ano talaga itong nangyaring corruption sa ating bansa.
3: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Jojo Sikat. Tama, tama po. Maaga po yung days of the day of reckoning. Sana magtuloy-tuloy po yan, mga ka-RJ Patrol. Kasi alam nyo na, kung yung nasa administrasyon at yung mga powerful people behind the scandalous flood control projects at behind the impeachment case of VP Sara, gagawin po nila ang lahat para hindi magtuloy-tuloy ito. Mind you, baka matuloy yung dating pinangangambahang kuditami. Gagawa ng drama yung administrasyon. Ito ay nabanggit lang po sa akin na gagawa daw po ng drama ang ating administrasyon na ikukudita sila. Pero yung magkukudita, kunyari, ay hindi nila kakampi. Iti-take over ang gobyerno. Pero sila pa rin ang nagpapatakbo. Yan ang malamang ngayon. Nagpapanik na lahat yung mga nandyan sa kabila. Malamang sa malamang gagawin nila yung plan B, plan C, plan D, plan E. Kumpleto yan sila sa plano. Sana manalangin tayo na tuloy-tuloy na ito. Hindi pa nga natatapos yung termino ni President Bongbong Marcos. Ay akala natin, di po ba ang akala po natin, maghintay pa tayo ng 2028 bago magkakaroon ng mga linaw dito sa issue ng masyadong maiskandalo at masyadong corrupt, matinding korupsyon sa gobyerno. May nangyari kahapon. Narinig na natin yung magkakaroon ng kudita sa Senado. Kasi po, isa sa mga rational doon para ikudita si former Senate President Tito Soto, hindi po siya abogado eh. Siya yung presiding judge sa impeachment court pagdating ng impeachment case ni o articles of impeachment ni VP Sara. Hindi po siya abogado eh. Parang sa mata ng napakarami na taumbayan, wala siyang karapatan. Walang kakayahan. Sabi nga ni Ma'am Ina Gray na Itbulaga si Itbulaga kahapon. Ngayon, dahil doon sa inaamin niya na wala siyang kay, abo, sabi niya ay ina-appoint niya maging impeachment manager ang kaisa-isang abogado ng majority block sa Senado. Walang dinitiba kundi si Senator Francis Kiko Pangilinan. Eh, pero sa tingin natin, ha, marami pong mga nagsasabi, lalamunin lang buong buo ng mga abogado sa minority block. Si Kiko, pagbuhulin mo daw po kahit na ang mga liig ni Ping Lacson, ni Kiko Pangilinan at si Tito Soto. Mukhang kaya silang lamunin ng mga abogado sa minority block. Andyan si Senator Alan Peter, andyan si Pia Cayetano, si Senator Rodante Marcoleta. Sino pa? Ang daming abogado sa ano, minority block. Para silang ano, kengkoy diyan. Anong gagawin na naman nila? Sawan-sawa na yung taong bayan sa kanilang diskarte. Yung pagharap nila sa media, sa publiko, sabi, balikan natin si Ma'am Ina Gray. Ma'am Ina Gray, huwag po kayong masamid, ha? Nababanggit ka namin dito sa RJ Patrol palagi. Waste of time, sabi niya. Panoorin yung mga yan. Alright, may isa pang report. IMBOC movement, inilunsad upang palakasin ang integridad at modernisasyon sa Bureau of Customs. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Opisyal nang inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang Integrity, Accountability and Modernization in the Bureau of Customs o IMBOC movement bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa reforma at mas epesyenteng serbisyo publiko. Ang inisyatiba ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno na naglalayong paigtingin ng transparency, accountability at modernisasyon sa loob ng ahensya. Sa isinagawang programa, tinalakay ng mga resource speakers at opisyal ang kahalagahan ng ethical leadership, pananagutan sa tungkulin at people-centered governance upang maisulong ang pangmatagal ang pagbabago sa serbisyo publiko. Ayon sa BOC, layunin ng IMBOC movement na higit pang mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamamagitan ng maayos, mabilis at makabagong sistema ng serbisyo sa aduana.
8: Simula pa lang naman ang araw nito. This is the launch of the IMBOC movement. And it is anchored on three pillars. Integrity, accountability, and modernization.
7: Binigyang din ng ahensya na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa bawat kawani sa pamamagitan ng integridad, malasakit, at sama-samang pagkilos para sa mas tapat at responsabling paglilingkod sa bayan.
9: Things that we can only do as humans, as executives, no matter how good we are, no matter how dedicated we are, no matter how good our skills are, limited yan, tanggapin natin. So the decades of neglect and abuse done to DOC, ang dami-dami naging problema, but I'm confident that we can hurdle this and make a DOC an agency that will be a source of pride for us and our families. So, alam ko yun, kaya natin gawin yun.
7: Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat, Romel Madrigal. Sabi ni Shirley Uyang, walang interview sila Soto, Lacson, De Lima, Hontiveros, Tulpo. Bakit tahimik kayo? Nabutata kayo. Tama, si Shirley Uyang. Ang galing mo, Shirley. Eh, si Trillanes, si former senator, na-interview yata ni Manong Ted. So, para lang, makahingi ng mga siguro, masilip kung ano yung mga plano ni Trilling, na former Senator Trillanes. Pero wag kayo, ha, hindi dahil na-interview kayo ay mahalaga kayo. Maraming nagbabanggit ng ganun. O importante kayo sa taong bayan. Or tawag dyan, pinupuri kayo or binibilibang kayo. Kasi kung minsan, may pinatutunguhan yung kasabihan na a praise that is undeserved is a slander in disguise. Baka naman sineset up lang kayo para ano, pagtalikod niya, pinagtatawanan kayo. A praise that is undeserved is a slander in disguise. Sasabihin, pogi kayo, pero yung pala, pinagtatawanan yung pangit na ugali niyo. Yun lang. On a Tuesday, ang aking naihandang word for the day is protective custody. Protective custody. Oh, di ba? Under protective custody si Senator Bato de la Rosa ng liderato ng Senado or ng buong Senado for that matter. Protective custody is a secure form of detention or confinement used by authorities to safeguard a person from potential harm, violence, or threats. It is used for individuals in danger, such as witnesses or vulnerable inmates in prison, and in rare instances for political figures facing threats or potential arrest. Oh, or potential arrest. Angkop na angkop kay Senator Bato. Protective custody. Oh. The primary goal is safety rather than punishment. It acts as a non-punitive segregation from the general population in prisons. Prisoners can be or can request to be placed in protective custody to avoid the retaliation, attacks, or other threats to their safety. Tama po. Kapag medyo you're in danger, pwede ka humingi sa prison management na ilagay ka sa isang protective custody. While often requested, officials may compel a person into protective custody if they believe the individual is in danger. Hindi naman masyadong... bakit? may pangalib ba sa buhay ni Senator Bato? In legal standing, in general, protective custody is a legitimate law enforcement or corrections mechanism. However, as noted in recent high-profile discussions regarding Senate custody for a member in the Philippines, it is not always a legal basis to prevent the service of a valid arrest warrant against a certain fugitive. Yung protective custody daw po kasi ay wala daw po yan sa rules of the Senate. May isang dating Senate President nagsalita tungkol dyan, yung protective custody. Parang ano, pero nakita na natin, tinignan ko yung mukha sa report ni Jojo Sikat, si Director Melvin Matibag ng NBI. Full support daw siya at ginagalang niya yung protective custody ng na ini-impose ng Senado kay Senator Bato de la Rosa. Pero alam po ninyo, si Director Melvin Matibag ay nanggaling sa pamilya ng mga politiko. Yung asawa niya po, si Congresswoman Ann Matibag. Congresswoman po ngayon. Mga politiko po sila. Naging Secretary General po si Attorney Melvin Matibag ng PDP Laban. Oo. For that matter, ang kanyang boss naging boss yung naging at one time talaga appointee siya ng ilang mga cabinet position ni President Digong Duterte. Sila ng kanyang boss si Alfonso Cusi. Secretary Alfonso Cusi ng Department of Energy. naging deputy siya doon, sunod-sunuran, sama-sama siya. Marami siyang mga pwestong na napuntahan. So in short, dito sa kanyang gesture, huling gesture sa report ni Jojo kanina, sa tingin ng nakakarami, namumulitika na siya. Medyo careful, careful! Eh kasi nga, mukhang ano na sila eh. Baka bigla siyang tanggalin dyan sa NBI kasi parang ano na siya. Medyo may leksyon na siya sa nangyari kahapon. Muntik na siya kuyugin ng taong bayan dahil ang projection sa kanya ay talagang kontrabida. Kasi daladala niya yung mga tauhan niya na bardagul. Bardagulan, takbuhan. Eh, kung ikaw ay NBI director, nagpapasakop ka kay Antonio Trillanes kasi parang lahat na nakapanood kahapon, ang sinasabi, ang mga NBI agents na mga bardagul, mga parang barabara, ang nag-uuto sa kanila ay si Antonio Trillanes. Kasi po, di ba, kita nyo, ang mga mukha ni Trillanes, may hawak siya kunyari na warrant of arrest mula sa ICC. Eh, mukhang parang akala mo, ano eh, parang may tinutungtungang kalabaw, isa lang siyang daga na nakatungtong sa kalabaw. Hindi kung pedal ng influence. Siguro, baka siya pa ang nag-briefing ng mga agents ng NBI kung anong gagawin kay Bato kapag nakita si Senator Bato. Eh, di siyempre, may axe to grind. Nagpapatut sa daan yung dalawa. Siguro, sinabi ni Trillanes, talagang dambahin nyo at pusasan nyo. Kaliwang kamay po yung nakita natin nakabindahe, nagkasugat-sugat si Senator Bato. Pero wala akong nakita sa video footage na ina-attempt siyang pusasan doon sa kamay na yun. Siguro doon sa stairs railings, nadapa siya doon eh. Nagkasugat yung kanyang kaliwang kamay. So yun ang nangyari. Anyway, may break tayo. Impunto alas 11 na ng tanghali.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: A.M., anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
2: RJ Patron.
3: Alas 11:04 na po sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Sa kayo na Tuesday, choose to be healthy. Ingat-ingat lang. Kung ako yung nandun sa Senado, hindi ako sasali doon. Siyempre. Hindi naman tayo kasama sa away nila eh. Ingat lang tayo. Ingat, ingat. Observer lang po tayo. Mas magaling yung from a distance lang po tayo. Mahirap yung dumidikit pa tayo. At ganun. May kulay. Anyway. Oh, may babatiin tayo. Isa pang nagbe-birthday ngayon. Si Happy Happy Birthday to General Elmo Tata San Diego, Head of Quezon City DPOS, Department of Public Order and Safety, wishing good health, more blessings, at mas marami pang tagumpay. Cheers! Ang pagbate ay mula kay USEC General Charles Kalima at Batang San Miguel Security Group, Retired Police Brigadier General Paring Gen J, James Brillantes, and Retired Police Brigadier General Romeo Ver. Happy birthday, General Elmo Tata San Diego. Naging shooting body ko po siya nung siya po ang naging District Director ng Quezon City Police District. Ngayon, batang-bata. Batang-bata si General Elmo. Napakalaki ng pag-islim ng katawan niya. Cheers, General Elmo San Diego. Tumawid yan from yung termino ni dating Mayor Bistek Bautista, Herbert. Ngayon, andyan pa rin siya kay Mayor, Quezon City Mayor Joy Belmonte. Mabuhay ka, General Elmo San Diego. Sa mga report, Senator Bato, umaasa na didesisyonan ng Korte Suprema pabor sa kanila ang panghihimasok ng ICC sa ating bansa. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat.
4: Umaasa si Senador Ronald Bato de la Rosa na papabor ang Korte Suprema sa kanilang inihaing petisyon sa panghimasok ng International Criminal Court o ICC sa jurisdiksyon ng Korte sa Pilipinas sa kabila na nag-withdraw na ang bansa sa Rome Statute. Buong magdamag na nanatili si De La Rosa sa Senado matapos ang kustudiya ng Senado o protective custody sa kanya. Ayon kay Bato, kaya sila umaapila sa Korte Suprema sakaling maglabas ang lower court na papabor sa ICC ay may petisyon na silang inihain sa Supreme Court. Aniya, mananatili siya sa Senado hanggat may petisyon sila sa kataas-taasang hukuman na kwinikwestiyon sa jurisdiction ng ICC.
5: As usual, atin ang sesyon, and wait for the ruling of the Supreme Court sa mga petition na pinagdala namin doon.
6: Umaasa po.
5: I hope and pray. Ang proseso naman ay hindi hanggang sa lower court lang.
6: Opo.
5: Meron na appeal, di ba? Hindi tayo umakyat sa taas. So, pero inunahan na namin sa Supreme Court ngayon. So, hintayin natin yung decision ng Supreme Court.
6: Sir,
5: dito lang ako. Dito lang. Hindi ako alis.
6: Sir?
5: Yung rason na gusto niyo makita as far as I'm concerned, yun na lahat. Tsaka, nahihiya na ako sa taong bayan na sige, hanap sa akin na sumusweldo na ako. Kahit na hindi ko kiniklaim yung sweldo ko dyan sa dyan sa baba, kahit hindi ko kiniklaim, I have to show up. Lalo na itong crucial na moments na ito.
4: Ako, si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yan ang tunay na lalaki. Ako man din yan, eh. Talagang lilitaw ako para sa aking mga tauhan. Para, parang headless chicken kasi yung kanyang grupo pag wala siya. Walang head, walang boss. Eh, kailangan ng boss para lahat ng mga kalakaran dyan ay mayroong on top of the situation. Uy, si Ate Bing, si Pebe Iglesias Bermejo, yung ating Zumba Queen. Aba, nanonood ulit. Thank you for your support, Ate Bing, dyan sa Davao. Zumba Pamor, pa-Zumba, Zumba. Turuan mo daw, sabi ni Shirley Uy Ang, Senator Bato, suggestion lang, magpapayat ka para mas magaan katawan mo. Mas mabilis ka makatakbo. Kita sa video, hirap siya tumakbo, malusog kasi. On the other side, Shirley, eh, maskulado si Senator Bato. At sa tingin ko, bato-bato nga katawan yan eh. Malakas yan, kaya isa sa deterrent yan, kaya hindi siya madamba. Kung yung katawan niya ay katawan ni PRRD na patpatin at matanda na, ay kayang-kaya nilang balyahin. Eh si Senator Bato, magdadalawa isip kang bumalya sa isang maskuladong tulad ni Senator Bato. Baka ikaw ang bumagsak, di ba? You cannot underestimate the strength of a ano, maskulado, barbelado. Kung ikukumpara mo kay PRRD, eh, talaga namang kayang-kaya nilang itulak sa hagdanan yun. Payat na, matanda na. Oo. Senator Bato, matibay pa. Lakas ang katawan. Shirley Oyang, si Trillanes, pasikat, pabida-bida, pero mas mabilis pa sa alas 4 umalis sa Senado. Kasi pag naabutan siya ng mga pro-Bato, puro mura aabutin niya kagaya ni Matibag. Tama po, kita nyo. Ang isang taong duwag, hindi naman natin sinasabing si Trillanes yun, ano? Pero ang dami na natin nakitang mga nagpapasikat na yung nandilisik ang mata, siga, tingnan. At the end of the day or at the end of the confrontation, tumatakas. Matapang ba yun? Di ba duwag yun? Anyway, sabi ni Shirley Uy Ang, yan ang gusto ni Trillanes, mapansin at ma-interview ng media. KSP, kulang sa pansin, lalo na ngayong may mga baliw na Trillanes for president daw. Ew! Ew talaga! Trillanes for president. Si Mayat Villanueva, isa pa ito. Ang yabang ni Trilling. Ano sabi niya? Naihinga siya, pantalon, nung hinuli siya sa Makati. Tama po. Naalala po niyo, nung hinuli si former Senator Trillanes doon sa Manila Pen, Manila Peninsula Hotel, binitbit pa ng NCRPO head noon, ng upper class pa nga niya kasi yun, kaya kaya siyang batok-batukan noon, si General Jerry Barrias. Binitbit sa pantalon, sa likod. Akala mo matapang, ano? I'm sorry. Naihi pa daw siya sa pantalon, sabi ni Mayet Villanueva. Nakita mo, Mayet, ha? Dapat inabutan mo ng adult diaper para hindi naman magkalat. Si Jaime Samoya Bernante, sa tingin mo, Sir Angelo, pwede mag-file si Senator Ronald Bato de la Rosa ng haras sa kanya, NBI agent at Trillanes? Pwede, pwede naman. Pwede yun. May karapatan ka doon. Nasaktan nga siya eh. Yung dati ay patot sa dahan nila sa pagitan ni Senator Bato at Trillanes. Dapat nga talagang... Pero alam niyo na, alam mo na sa Jaime Samoya Bernante, kapag kakampi nila trilyones ang mga may hawak ng kapangyarihan. Malabo. Malabo yung sila maparusahan. Kaya ang lakas ng loob nila dahil nakasandal sila sa pader eh. Pati si Matibag, di ba? Pero si Director Matibag, Attorney Melvin Matibag yan, eh mukhang ano na, nakikisayaw na ng konti. Kasi politiko siya eh. Sino bang mga NBI director na politiko? Eh pag politiko kasi ang yung kanyang nananalaytay na dugo sa katawan. Eh balimbing, di ba? Walang matibay na paninindigan. Pag politiko, usually ganun po. Kaya nga doon na coin yung kasabihang in politics, you do not have a permanent enemy. Magbabago yun. And you cannot have a permanent friend in politics. Kita nyo yung mga balimbingan dyan. Kung sino nakapwesto, susunod na yan. Kasi nga po, nagbago yung development. Magkakaintindihan na yan ngayon. Nagbago na ang ihip ng hangin, mga ka-RJ Patrol. Kaya kailangan. Yung pong warrant of arrest na pinapaypay ni ano, Antonio Trillanes, imbes na nakabuti po yun, mukha nakasama yun. Kasi sa mga taga-NBI, wala silang pinakita na warrant of arrest. Pero andun sa grupo nila, si Antonio Trillanes, na ang yabang-yabang, ang tigas-tigas ng mukha. Oh, parang akala mo, ano, untouchable eh. Ganun daw po yun eh. Nung araw, ganun. Kasi ako yung nag-martial arts nung araw. Yung medyo paporma-porma, kung kailan may labanan na, doon pa nagpa-practice, nervyoso na po yun. Nininervyos ang mga ganun. Kami po, pag nag-prepare kami, pagpunta namin sa labanan, hindi mo na kami makausap, tahimik na kami, nagko-conserve kami ng lakas. Dahil praktisado na kami. Huwag niyo kaming susubukan. Pagdating ng round, oh yun, bumabagsak yung mga nakakalaban namin. Kasi usually, pag yung unstable yung ano, nagpa-practice pa, kung kailan labanan na, nagwa-warm up dyan, ibig sabihin yun, naninervyos yun. Kulang sa tiwala sa sarili yun. Ganun po yan. Oh, si Rick Orasyon is still watching. Rick Orasyon, di ba sir? Na-contempt na ang mga taga NBI. Ah, pinaliligaw mo pa, Rick Orasyon, NBI. Oh, na-contempt nga, pero nakita mo naman, sino maniniwalang kawawa sila? Eh, ang kosto din ng mga siyam na NBI agents ay nandun sa NBI headquarters eh. Baka pakapikap yun, pakuya-kuya ako yun. Eh, hindi yun detention facility na angkop sa mga kinokontempt ng Senate. Dapat sa Senate. Tsaka doon, huwag bigyan ng electric fan para lamukin sa detention facility ng Senate. Or, dalhin sa Pasay City Jail. Sabi nga, ikinontempt na ng NBI, ng Senado. Inaamin naman ni Matibag, ni Director Matibag, na siyam sa kanyang matauhan ay naparusahan ng contempt of the Senate. Pero ang problema, saan ba naka-custody? Asa ka pa? Eh, sa NBI daw po kinustody. Eh, baka naka-VIP room yung mga yun. Kunya-kunyarian lang. Eh, kapag may gusto sumilip doon, sasabihin ni Matibag, oy, dalhin nyo doon sa kunyari, sa kulungan sila. Para maalis yung hinala na may VIP treatment. Siyempre, parang ganun. Yung may kaso, NBI, ang mag-iimbestiga, NBI, anong aasahan mo? Siyempre, wala. Ganun lang po. Ganun po rational natin. Si Mayat Villanueva. Totoo po yun, naihi sa pantalon mismo, pinsan ko na-assign sa NCRPO. Ah, naihi talaga sa pantalon si Trillanes. Oh, sabi ko nga, nabigyan sana ng adult diaper para hindi nagkalat. Eh pag naihi sa pantalon, sorry ah, kung walang sakit sa bato, sa prostate, naduwag yun. Mayet ha, kulang na lang sabihin mo, bakla si Trillanes ha. Kasi nagbo-border sa kabaklaan yung ganong kaduwag na tao. Sorry ha, pero ako po'y lumaki sa probinsya. Kami po, pag manindigan kami, talagang solid. Hindi po kami nag-ano, yung maliman yung kaming aming desisyon, paninindigan pa rin namin. Ganun ang ugali ng mga nasa probinsya. Sa aming kultura po yun. Para maihi sa pantalon, ibig sabihin, parang may pag-amin na ano pala siya, mahinang klase. Hindi kayang manindigan sa isang prinsipyo. Ganun lang po yung ugali namin. May yung mga patakara namin sa probinsya, ganun. Pinalaki kami ng aming magulang na ganun. May isang salita at saka naninindigan kami kung ano yung aming posisyon. Mali man yan o hindi. O tama. Nasa military kami, nung nasa military, slogan din yan ng mga sundalong medyo may balls, yung may bayag ng mga sundalo. Pagdating ng panahon na kailangan kami magdesisyon, right or wrong yung desisyon namin, kailangan namin magdesisyon, magdidesisyon kami. Bahala na si Batman kung anong mangyari. Pero paninindigan namin kung ano yung aming naging desisyon. Ganun ang ugali namin. Shirley Uyang, di pala kinukuha ni Bato sweldo niya. Bakit may mga kasama siyang senator nagsasabi na sumusweldo siya, di naman pumapasok? Buti na at nagpakita na siya at clear niya name niya. Tama po, Shirley Uyang. Actually, may parang maintenance operation budget ang opisina ng isang senador. Baka doon, nagpo-flow papunta doon yung kanyang sweldo. Yung MOO operational something. So, ganun nga po. Maring iba yung pagkakasabi ng ibang senador na ano, nagsasabi ng ganun. Kasi po yung office niya, siyempre may maintenance cost, may budget, may siyempre para ma-maintain mo yung opisina mo, sweldo ng mga empleyado mo under your office, eh kailangan mo po yun budgetan. So baka doon ang sinasabing tinatanggap ng kanyang opisina. Pero yung personal niya siguro, kung diyan sa kanyang sinabing hindi naman wini-withdraw dyan sa cashier, dun sa baba, eh, siya yun. Timpo yun.

sa Davao nung araw, Davao City for that matter. Diyan ako lumaki at nakita ko yung mga past local government units, local government officials nung araw diyan. Alam po ninyo, bihira lang yung naging mayor ng Davao na Mainhin. Puro siga. Sa Davao City, hindi ka magiging mayor kung di hindi ka isog. Yun ang salita ng mga taga Davao City. Sino-sino ba yung mga naging mayor doon? Si Elias Lopez, isang bagobo, isang katutubo. Siga yun. Abogado pa, pero from the Bagobo tribe. Siga yun. Luis Santos, for that matter, former mayor Luis Santos, naging DILG secretary. Ganun din ugali nun pag nang hold up ka sa Davao City, may kalalagyan ka. Yun, nagaya din ni Tatay Digong yun. Pag upo niya, pag nang hold up ka sa Davao, tatanungin ka kung dayo ka, bibigyan ka ng pamasahe, pauwi sa lugar mo kung dayo ka sa Davao. Pero ang banta niya sa'yo, pag nakita ka ulit sa Davao, papatayin ka na. Ganun ang estilo ng mga mayor ng Davao. Kaya tuloy, dahil dyan sa mga ganong kwento, hindi naman urban legend yung mga kwentong ganon. Kaya yan sila, the likes of Laila De Lima, naging chairman ng Commission on Human Rights, sweeping na kagad. Generic na kagad pagtingin nila sa Davao. Ibig sabihin, yung mga naging mayor ng Davao, pumapatay. Eh, nanggaling na rin, sabi niya, nanggaling pa sa salita. Sabi big mismo ni President Rodrigo Duterte, na kung hindi ka marunong pumatay, wala kang karapatang maging Pangulo ng Pilipinas. Pero nakita naman natin, hindi naman siya pumapatay. Yung ginawa niya sa bansa ay inayos niya. Marami nagsasabi na makukonsiderang siya ang the greatest president of the Republic of the Philippines. Yung malasakit niya para alisin yung salot, alisin yung takot ng mamamayan. Malaking bagay po yun sa mga Pilipino. Eh ngayon, may minsan nakita ko, dyan sa may Amorsolo, nakita niyo Makati, dito sa Makati, dyan sa may Estero, na medyo makaluma yung mga building dyan, ano po. Eh sabi, sa gabi, magdadalawang isip kang maglakad mag-isa. Balik na naman ngayon yung ganong takot ng ating mga mamamayan. Pero nung panahon ni Tatay Digong as President of the Philippines, ibang klase kung magbanta yung matanda papatayin kita kapag may ginawa kang masama dito sa aking bansa. Ganun lang talaga. Dapat ganun ang talagang leader ng bansa Si Rick Orasyon. Ano sabi? Jaime Samoya Bernante, si Auntie Claire, Sir Angelo at Malacanang, maghugas kamay naman ba sa nangyari sa Senado kahapon? Pagtalawan, Sir Angelo, puti og itlog. Yung Tagalog ba ang sinasabi mo, Jaime? Nung araw, yung mga Tagalog, puting itlog daw. Kung talawan, puti og itlog. Eh kung itlog na pula, paano? Rick Orasyon, DDS po ako, sir. Solid. DDS ka pala, Rick Orasyon. Pero hindi ka taga Davao, taga Dumaguete ka pala. Andyan si Titus Almonte. Magandang Martes ng umaga po, Sir Angelo. Thank you for your support. Thank you for watching dito sa RJ Patrol on a Tuesday, May 12, 2026.

0: Nagpapaparty doon sa Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte, yung aking lupang tinubuan. Pabangkin ko po yung 27 years old na birthday celebrator dyan, si Mirna Almonte Bautista. Happy birthday! Happy, happy birthday! Shirley Uyang, malupit na disiplina at kamay na bakal ang kailangan sa Pilipinas. Oh, dapat nga. Nabasa niyo ba yung kasaysayan ni Lee Kuan Yew? Siya po yung Prime Minister ng Singapore na naging tiger economy ang Singapore dahil sa kanya. Dahil ang pamumuno niya ay may halong kamay na bakal. Nagpairal ng disiplina. Ang pinakamaganda na sa nabasa ko sa liderato ni sa leadership ni Lee Kuan Yew ng Singapore, hindi siya natutulog sa korupsyon. Kailangan may accountability, may managot. Hindi pares dito sa Pilipinas na kung sino pa yung korup, sino pa yung mga magnanakaw, yun pa ang pinoproteksyonan. Doon sa Singapore, may kalalagyan ka kapag magnanakaw ka. Walang kamakamag-anak, walang kapami-pamilya, o walang kaibigan, kaikaibigan. Ganon dapat. Eh, pero pag politiko dito sa Pilipinas ang nagsabi noon, lagot. Hanggang kwento lang yun. Alright, may break pa tayo. Ang oras, alas 11:30 ng tanghali.
1: Okay, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways. On DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Energy Patrol.
1: A las 11:33 na, 11:33 a.m. on a Tuesday dito sa RJ Patrol. Sabi ni Mayet Villanueva, tama po sir, nung time ni FPRRD, nawala ang mga adik dito sa amin sa Bulacan. Ngayon, lumitaw na naman sila, dumadaan pa nga dito sa harapan ng bahay ko. Po sir, pag umuwi ako sa gabi, tumatakbo ako pa uwi pagbaba ng bus. Buti hindi ako nadadapa. OMG, Mayet. O nga. Eh, baka masilip ka ni ano ah, ni Shirley Uyang ah, na malusog. Kailangan daw magpapayat para mabilis tumakbo. Naalala ko tuloy yung kanta ni Max Urban, yung singer, comedian sa Cebu. May comparative siya sa kanta niya kung sino daw ang bagay sa kanya, yung mataba o yung payat na asawahin niya. Yung payat daw, hindi na high blood, mabilis tumakbo kapag may gera. Pag mataba, maganda hawakan, malambot, kaya ang problema lang, baka maagang mamatay dahil sa high blood. Saan ba talaga tayo pupunta? Yun lang sinasabi. Kaya, ano pa lang ba? Ah, pag yung malaki?
2: Oo.
1: Kapag malaki ang, ano, kapag mataba, tatago ka sa likod. Kapag may umaway, pag inaaway ka. Ganun pa yun. Hindi, doon sa kanta ni Max Urban, ano daw, masarap, hawakan, cuddle, mataba. Parang meron ka ng foam, kutson, pagtulog. Buhay pa si Max Urban, ha? Napanood ko, nag-vlog pa nga siya. Siguro mga mid-80s na si Max Urban. Meron. May mga bago siyang record. Tinatagalog niya yung mga rock music. Alam mo, ano ka, idol ko. Naging talent namin yan sa ABS-CBN nung ako yung news director doon sa, ano. Ano namin si Max? Bye Max, tawag ko dyan. Bye! Bye! Oh. Nagkaroon kami ng programa noon sa amin, sa malaking network noon. Kumusta mga Bisaya? Yeah, sino yung stand-up comedian na kamukha ni Blackjack? Si Norman Mitchell. Tapos si Max Urban, si Bay Max. At saka anak niya si Bernadette Urban. Tisay. Tisayin po yun si Bernadette Urban. Kausap namin yun, pati yung nanay niya noon. Sumasama sa programa. Masaya. Oh, may gustong sabihin si former Senator Antonio Trillanes. Ha? Gusto pa rin niyang relevant siya sa mga tao. Ha? Yung napag-uusapan pa rin siya. Sinasabi niya na ang susunod na mai-issuehan ng warrant of arrest ng ICC, International Criminal Court, ay si Senator Bongo. Ba. Dahil di ba naaalala nyo, binanggit ng ICC nung bago matapos ang taon, 2025, yung mga co-perpetrator sa crimes against humanity ni Tatay Digong. Sabi ng ICC, siyempre una na dyan si dating chief PNP Ronald Bato de la Rosa. At itong si Senator Bongo na nagsilbing special assistant to the president. So, kapareho daw ng warrant of arrest na inisyo kay Senator Bato. Alam po niya all along mula nung November pa, meron na pala warrant of arrest si Senator Bato. Kaya hindi mo natin siya masisisi dahil mabilis din yung intelligence ano niya, capability, nalaban po niya yun, kaya nagtago siya. Hindi natin po pwedeng kontinahin si Senator Bato. Tama lang po, instinct niya. At alam po kasi niya na wala siyang maaasahan sa gobyerno. Kita niyo yung pagkadismaya niya doon sa Senado kahapon. Di ba? Ang lakas-lakas ng boses niya. This is the worst government. Yun ang sabi niya. Isipin niya, NBI to be a law enforcer at neutral sa isang bagay na parang attack dog ng gobyerno. Kung umasta. Pati ito si former Senator Trillanes. Sabi ni attorney ni Senator Trillanes, ICC is already working on Senator Goh's case, co-perpetrator alongside Rodrigo Duterte and Senator Bato de la Rosa. Oh, malapit-lapit na, sabi niya. Tinatrabaho na ng ICC, sabi niya. Stressing that si Senator Goh talagang eventually magkakaroon ng warrant of arrest. Binabalaan ni Trillanes, may pas, yan pa yung mata, nalilisik pa yung mata niya. Binabalaan niya yung mga kaalyado ni Tatay Digong na yung kanila daw pamamayagpag nung panahon ni Tatay Digong. Sorry. Excuse me. Hindi pala tayo nagkape. Yung kasisiga daw nila nung panahon ni President Duterte na basta na lang nila iuutos na patayin ang isang tao, nagkakamali sila. Kailangan nilang panagutan ito sa batas, sabi ni Trillanes. Parang anong grupo ba 'yon ng araw na ano yung mga NPA, yung mga kilusang komunista. Sabi nila sila yung nagcha-champion sa kapakanan ng tao. Yun ang palaging linya nila. Oo. Sila yung tumutugon sa kapakanan ng mga tao. Ganun ba 'yun? Anyway, sabi nga ng Senator Manang Aimee Marcos, kailangan protektahan lahat ng Pilipino laban sa extraordinary rendition. Bigyan sila ng makatuwirang panahon bago isumite sa foreign court upang makapaghain ng legal remedies sa korte. Andiyan na yan, may resolusyon ng Senado tungkol dyan. Kailangan ma-exhaust o magamit lahat yung legal remedy para maproteksyonan ang isang senador sa harassment ng foreign court o a simple individual. O dapat ganun nga mangyari. Senate Resolution Number 44, inaprubahan noong March 16, 2026. Nito lang, March 16. Nakasaad doon sa naturang resolusyon na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ang isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal na remedyo, legal remedies, bago sila maisumite at o isusuko sa anumang dayuhang tribunal, dayuhang korte. Tama nga naman. O ito sa panahon ni... Aba, may mga nangyari pala kahapon na talagang parang chine-checkpoint ng NBI yung palabas-papasok ng Senado. Lahat yung mga lalabas na sasakyan, binubuksan mga compartment. Baka andun nagtatago si Senator Bato. Ang tindi, ano? Parang napanood lang natin ito sa pelikula. Tanggapin natin, mayroong situational report dyan sa mga nangyayari sa Senado si Jojo Sikat. Jo? Kumusta dyan, Jo, sa Senado?
0: Yes, maraming salamat
1: yes.
0: Sa mga kilolo. Nandito tayo ngayon sa harap ng gate ng Senado kung saan makikita dito sa likod ng ating background, itong ating mga kapulisan, ano, kung saan ay patuloy yung pinatutupad na mahigpit na seguridad dito matapos na yung pangyayari kagabi kung saan yung tangkap-pag-aresto kay Senador Ronald Pato de la Rosa at yun ang mga pagdubugsog ng mga National Bureau of Investigation doon sa isang personnel ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Magdamagda dito natulog ito si Senador Ronald Pato de la Rosa sa tanggapan nito si Senator Jim Joy Estrada. Kung saan ay dumating kanina nga umaga, ito na yung kanyang mga legal team ano, sa pamuno, ito si Atty. Terium, kung saan ay nag-aing na sila ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na kinikustyon ang jurisdiction ng International Criminal Court sa kasong sinampalaman sa kanya at yung maratong arrest. Dahil nga ayon ka dito sa kampo ni Senator Pato, ay dapat itong ating lower court o itong ating Korte sa Pilipinas ang magdidesisyon sa anumang mga inilalabas na ito dahil nga nag-video na raw sa Rome Statute itong ating bansa noong papanahon ni Pangulo Rodrigo Roman Duterte. Sa ngayon ay sakaling mag-issue man at katigan ng lower court yung ICC sa kanilang inisyong warrant of arrest, kaya nga sila nag-petition na nga doon sa katasasan hukuman dahil ito nga na yung final at na magdidiriksyon. Kaya umaasa sila na maglalabas yung temporary restraining order itong Korte Suprema. Kasama ang Angelo. Meron tayong katanungan?
1: Ilan sa estimate mo yung mga nakadeploy na police personnel dyan? Di ba? Sabi ni John Vic Rimulya, yung secretary ng DILG, may 10,000 dati para hulihin si Senator Bato.
0: Wala. Kung makikita mo sa bahagi ng ating likuran, siguro mahigit 100 lang itong mga nakadeploy dito. Pero may mga truck naman dito at may mga ilang kapulisa. Pero walang sinasabi sa publiko. Hindi naman ganun ka-ating din o yung tension dito ngayon. Kung parang kagabi, no?
1: Yung sinasabing checkpoint nila, yung palo, papasok at palabas ng NBI. Lahat ng sasakyan.
0: Ito yung gate ng Senado. Talagang may fish nilang sinicheck yung papasok at palabas.
1: Papasok at palabas.
0: Kasi Senate na kahit yung reporter, kailangan may ID na talagang pagka-Senate na para makalapas pato kay Rico. Dahil para na rin sa seguridad. Ano? Matapos yung kumpirmahin kada gate, kung si NBI Director matibag na hindi na nila arrested ito si Senator Pato dahil dyan sa resolution na expected custody nga ng Senado si Senator Ronald Pato.
1: Wala dyan si Director Matibag? Wala, hindi mo nakikita?
0: Wala. Kagabi, nandito siya pero kumalik siya, no? At wala ni NBI. Pero talagang matipin na tension kagabi na naganap na dito sa mga kapulungan ng Kongreso. Kung para sa ngayon, na may mga ilan-ilan pa rin na mga supporters na nandito na nagbibigay ng suporta para kay Senador Ronald Pato de la Rosa para ipakita yung kanilang suporta no, matapos yung magdapatawaran pa rin at talumutang na nga dito sa Senado ito si Senador Ronald Pato de la Rosa.
1: Kagabi, Joe, sabi bumunot ng baril. Tama ba? Bumunot ng baril si Matibag, Director Matibag? Nung kukuyugin siya?
0: Wala tayong nakikita no, na ganong sitwasyon. Pero mang informasyon, pero wala tayong nakita. Kaya hindi tayo makapagbibigay ng komento regarding that. Ano, kasi hindi natin mismo nakita yung mga sinasabi na bubong araw na
1: yung tanong, Joe, na ano, naparusahan ng contempt ng Senado yung siyam na ahente ng NBI.
0: Yes, oo.
1: Pero nasa NBI sila nilalagay. Di siyempre, patulog-tulog yun. Pakape-kape lang yun doon.
0: Yun nga, nasa kustudiya ng NBI. Hindi sa kustudiya ng Senado. Eh, no? Talagang, baka yun, isa sa mga pagkasot ko sa pag-uusap na gabi para hindi pa tuloy yung pag-aresto dito kay Senador Ronald Pato de la Rosa. Pero makita mo naman yung komento nito si Senator Aileen Marcos, sinabi siya na walang respeto at parang naging abuso yung ginawa nito kagabi na piskong sa panudapas ng Senado ay inabol, no? Nasaktan niya si Senator De La Rosa at sinaktan din yung isang personnel ng security ng Office of the Senate Secretary.
1: Oo nga, bakit walang serious physical injuries na pinail ang OSAA kay sa NBI?
0: Hindi pa natin alam kung ano yung legal na hakbang na ginagawa ngayon ng Office of the Senate Secretary. Pero malamang meron yan. Hindi ko intindi. Ganun-ganun lang. Magkasagawa nga ng parallel investigation dito at Senado. Ganun din ang MDS. Magkasagawa rin.
1: Gano'ng katindi yung battle gear ng mga NBI at police dyan? Full battle gear?
0: Yung kagabi o ngayon?
1: Oo, kagabi.
0: Parang kagabi, matindi. Talagang kahit nag-session ato sa loob ng Senado, no? Nasa paligid pa rin sa labas ng plenary hall itong mga ahente ng Bureau of Immigration. Ano? Naglabasan na lang sila kung matapos paglapas ng resolution na kinukontempt na sinasite and contempt yung mga EDI na nagpapakasito kay Senador Ronald Tapiero.
1: Doon sa balibalita, Joe, may kumpirmasyon ba na ang nagpapasok sa NBI dyan sa Senado ay si former Senate President Tito Soto? Pinagmerienda pa daw sa office niya eh.
0: May ganong sabi-sabi pero wala pa naman tayong nakukuha ang confirmation regarding on that kasi magsasagawa na nga ngayon ang parallel investigation itong Senado kukul dito, no? Paano ang tinayagan? Kaya sa nagkaroon ng sagutan kahapon yung dating kusaan natin na nag-retire na, no? Sa chief na si Samonte dahil nga doon sa pagkumpronta nga nila, no? Hindi ito si Senator Pato kung bakit tinayaga baka pasok tayo sa NBI sa
1: premises sa Senado. Nga, kawawa yun. So, yung Sergeant at Arms, naging sacrificial lamb. Kasi kung hindi yan nag-resign, mapipilitan na siya na ituro si Senate President Soto na nag-utos sa kanya na papasukin yung mga taga-NBI.
0: Baka ganun niya, oo. Pero ngayon, iba na ang ating office of the Senate. Pero magpapatuloy pa rin yung investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso dito.
1: Napakainit dyan, Joe. Meron bang mga paramedic dyan na baka may mag-collapse dyan sa mga nag-vigil o nag-standby dyan, support?
0: Meron naman nakatapay dito kasama ang Angelo. No? At bukod dito, meron din naman medical team dito sa Senado no? Sakali namin. Dito nga, makikita dito, sarap lang namin dalawang ambulansya ng barangay. Ang barangay 7-6-10, nandito dito rin nakastandby pa.
1: Oh, sige, ingat kayo dyan, ingat kayo. Mahirap ma-heat stroke na yung kasama nating si Boy Gonzales ng DZRH, nakikiramay tayo sa maagang pagpanaw.
0: Oo, yung nangyari nga pala, may kasamang Boy Gonzales. Nakikiramay, kaso nakikiramay po tayo. No? Kaya na, ginasaklay, nangyari yung sa pamamahayag na talaga. Veterano na, 67 years old pala.
1: Nakasama ko pa yan, na Radyo Aguila pa siya noon. Tapos lumipat, nakalipat sa DZRH.
0: Opo, yung mga panahon na yun. Naging ato pa yan, Operation Tulog din yan, mga panahon na yun.
1: Doon ako nagpapatahi sa kanyang tailoring dati. Mayroon siyang denim tailoring dyan sa R. Papa sa

Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Ingat kayo dyan. Ayun, ang malungkot doon, yung Senate Sergeant at Arms, yung head, nag-resign dahil sa nangyaring pambababoy ng NBI sa Senate of the Philippines. Sa loob ng Senado, nagkaroon ng patintero. Oh, si Ma'am Ina Gray. Palagay ko tama ka, Ma'am Ina. Apparently, It Bulaga knew about the warrant of arrest of Senator Bato. Siyempre, you being the sitting Senate President, siguro naman hindi siya binypass ng NBI nung nila Trillanes. So obvious po 'yun. Kaya nga sabi ko naging sacrificial lamb yung head ng Senate Sergeant at Arms. Nag-resign kagabi dahil sa nangyari. Alam niya kasi mapipiga siya, baka may marching order si sinabihan, huwag mo ako ituturo ha. Baka sinabihan siya ni Tito Soto. Kung sino man ang nag-utos o nagbigay approval na makapasok yung NBI sa Senado. Sergeant at Arms, may karapatan ka eh. Ikaw yung nagpapairal ng seguridad sa loob ng Senado, bakit mo pinapasok? Kapag walang formal representation at saka courtesy sa pero kung baka magkatotoo si former Senate President Tito Soto. May alam kung bakit nakapasok ang NBI sa Senado. Rick Orasyon at trililing siya ang makapili sa administration ni BBM. Bakit? Dito lang ba kay BBM? Di ba pati sa panahon ni Noynoy Aquino, siya pa yung nag-backdoor, sabi niya, backdoor negotiation sa China. Shirley Uyang, si Trillanes naman, nag-feed ng sasabihin ng ICC. Oo. Di ba ba? Pumutok yan sa mga statement ng 18 Marines, dating Marines. Binigyan nila daw ng $2 million si Trillanes para budgetan ang lahat ng pagkilos ng ICC dito sa bansa. Dapat siguro, ang problema lang kasi, every time na magsabi tayo, dapat maimbestiga si Trillanes, walang mangyayari kapag nasa administrasyon pa tayo ni BBM. Jaime Samoyo Bernante, isa batas na kasi Sir Angelo ang death penalty, sa palagay ko unti-unti tayo aabante. Aangat ang ating bansa kasi matatakot na sila. And napakalawak yung binabanggit mo, Jaime. Ang talagang alam kong iisa lang dapat na mauna para mapatawan ang death penalty, yung sinusulong ni Senator Bato, drugs. Dito sa buong Asia, lahat ng bansa sa atin, nakapaligid sa atin, tayo lang ang walang death penalty sa drugs. Lahat ng bansa sa paligid natin, may mahulihan ng drugs, death penalty ang kakaharapin mo. Lahat, halos sa paligid. Lahat ng bansa. Tayo lang bukod tanging Pilipinas. Nung sinubukan yung i-wholesale yung death penalty panahon ni Noynoy Aquino, the late president, wala rin nangyari kasi nga ang argumento ng ilang mambabatas, yung mahihirap, walang kakayahan bumili or magbayad ng magagaling na abogado. Kaya swak ka agad sila, mabitay ka agad sila. So, yung death penalty ay para lang daw sa mahihirap. Yun. So nagtagumpay sila, napigilan yung pagbabalik ng death penalty na inalis ni Gloria Macapagal Arroyo. Dahil nung panahon niya, kasama sa death penalty, yung plunder, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, di kung takot kang mabitay, tanggalin mo yung batas na nagpapataw ng bitay. Yun ang sabi ng marami. Pati na si Senator Alan Peter nagsabi nun.

0: Si Shirley Uyang, wag nang papayag ang mga pro Bato at pro Duterte na magtagumpay si Trillanes. Nakidnapin si Senator Bato. Tama na, isang Pilipino binababoy ng ICC, wag nang pangalawa pa. Sobra na yun. Shirley Uyang, sana dito na lang si Attorney Topacio para madagdagan astig na anchor dito sa DCRJ. Eh, teka, baka magkita kami sa Friday. Banggitin ko kaya si Attorney Ferdinand Topacio. Sana siya lilipat kasi inalis siya sa DWIC. Yung mga sinasabing hindi daw po independent ang sabi lang ang media sa DWIC. Ewan ko ha, ang totoo. Ma'am Ina Gray, ayaw ng Sergeant at Arms na matanong pa tungkol sa nangyari, may pinagtatakpan. 100%. Oh, may tama ka, Ma'am Ina Gray. Or sacrificial lamb, baka binigyan. Okay, magpakabantag ka na, sabi nung kung sino man yung nagpumayag na makapasok yung NBI. Tumakas ka na, magtago-tago ka na. Ito yung baon mo, 1 million. Ayokong ma-imbestiga ka at maituro mo ako. Yun. Oh, may pinagtatakpan. Shirley Uyang biglang nag-resign. I smell something fishy. Tito Escalera, ikaw ba yan? Oh, may punto ka, Shirley Uyang. Nagsisirculate po kasi yan eh. Oh, natanong natin kay Jojo doon sa situational report. Eh, wala pa daw confirmation about that. Pero may investigasyon na ginagawa ang bagong set ng head ng Sergeant at Arms ng Senado. Malungkot din nangyari kay Escalera. Oo, eh, wala. Yun nga sinasabi natin. Ano ba kay ng isang dating estudyante ng school Bukol para maging judge sa impeachment court, head judge sa. Anyway, bukas ay ituloy natin. Magmasid tayo, mag-aral po tayo. Suriin natin na gaganap sa ating kapaligiran, mga ka-RJ Patrol. For now, bababa natin ang tabing ng Tuesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

A las 8 sa is na po ng umaga. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Sa oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Martes, May 12, 2026. Nagkagulo sa Senado kagabi. Yung mga law enforcement natin, nag-iimbento na ng mga batas. Gumagawa na ng sariling diskarte. Kanya-kanya na ba? Kasama suporta natin sa engineering at technical side na si Rienel Magma. Ako po si Ira Panganiban at ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Walong lugar tutustahin na malaimpyernong init ayon sa PAGASA. Mahigit 9 na pisong tapyas presyo sa diesel. Mahigit 13 pesos na tanggal sa kerosina. Ipatutupad ngayong araw. Pero, tataas ang singil ng kuryente sa Mayo, ipinabala ng Energy Regulatory Commission. Sa pagbabalik Senado, ni wrestling ako ng NBI, Trillanes ang sinisi. Senate President Tito Soto III. Alan Peter Cayetano, bagong Senate President. Senator Bato de la Rosa ay sinailan. Kamara, in-impeach si Vice President Sara, 255 votes ang nakuha. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court, hindi haharangin ang kaalyado ni Duterte ayon kay Senador Bongo. Department of National Defense, walang destabilization plot na nakikita mula sa militar sa gitna ng impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ang Taboso clash ay lehitimo ayon sa gobernador ng Negros Occidental. Digong o dating Pangulong Rodrigo Duterte nakipagpulong na sa mga bagong abogado nito. Atong ang bantag at dumlaw inisyuhan na ng Interpol Red Notice. At para sa mga gustong bumiyahe, mga Pinoy, visa-free Paraguay. Dahil sa pagbisita kahapon ni Peña Paraguay, Peña Palacios. Yun yung pangalan ng presidente ng Paraguay na bumisita sa atin. Peña Palacios. Yan ang makapusa natin ngayong umaga, mga balita natin, pag-aaralan at hihimay na ilan sa mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, dito muna tayo, batiin muna natin itong mga ito. Si Brother Joy Barbosa Doria, nanonood. Good morning, brother. Si Rico Racion, good morning, Sir Ira P. Good morning, Rico Racion. Si Peter Nagalevich Rasputin, hello, Boss Idol Ira. Good morning, Pedro. Si Joey Barbosa Doria, nanonood. Good morning, Brother Joey. Kimura Dolores, happy Tuesday morning. Sir Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Good morning, Kimura Dolores. Rekurasyon, we have a new Senate President. Senate President Peter Cayetano, yes. Joey Barbosa Doria, game na! Game na talaga, di ba? Steel Joan, magandang umaga, Sir Ira P. Good morning, Steel Joan. Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira. There seems to be a Mexican standoff at the Senate since last night. Mukhang naayos na. Steel Joan, done like and share. Salamat, Steel Joan. Gayahin si Steel Joan, ha, para lumaki barangay natin. Evangeline De Salisa, good morning, Sir Ira. Mabuhay di Senate President Cayetano, Bato Marculeta, and Amy Marcos. William Trenta, magandang umaga sa lahat at makapagkape na nga. O nga, makapagkape na. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Done, like, share, and comment, and tag. Yan, salamat Mark Mallorca. Gayahin si Mark. Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira V. Panganiban. Gumugulo na po mga takbo sa Senado. Hindi, baka naayos na nila kagabi.
Si Joe Latore. Good morning, Sir Ira. Good morning, Joe Latore. Phil John, paano ba yan? Bitin ang ating talakayan ngayon, Sir Ira. Isang oras lang tayo. De, kung ano mga katatalakay natin, di ba? Kimura Dolores, parang OO7 movie ang habulan sa Senado ng mga, kapulisan kay Senator Bato, Trililing at Pepsi Soto at matibag kasuhan ng mga abusadong gobyerno. Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley Uyang. Julio M. Trenta, mabuhay House of Representatives at mga congressman sa pag-impeach kay Duterte. Kita nyo nung na-impeach sa lower house, bumaba ang presyo ng diesel at kerosene. Mark Mallorca, panaiiyak nila noon na dapat abogado ang senador. Ngayong abogado ang Senate President, nag-iiyakan pa din sila. Dapat sinabi nila na dapat abogado ang anti-Duterte ang senador. Sabi ni Mark Mallorca. Mainit. Mainit yung mga kababayan natin. Okay, mainit talaga dahil mainit ang panahon. Ang low pressure area na dating Bagyong Kaloy ay tinatayang may siya 670 kilometro na ang layo mula sa silangang bahagi ng Katarman na Northern Samar. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay mag-iibag kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina ng alas 5.29 ng umaga. Lulubog mamayang alas 6.16 ng gabi. 47 minutes. 47 minutes na ang labang ng liwanag sa dilim. Parang nagkakaroon ng liwanag, no? Ibinabala naman ang pag-asa na aabot sa 20 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index. Sa 5-day heat index forecast ng pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees hanggang 44 degrees Celsius ang init na mararanasan sa mga nasabing lugar. Kabilang sa may pinakamataas na 44 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan, Apari sa Cagayan, Kasiguran sa Aurora, San Jose sa Occidental Mindoro, Cuyo sa Palawan at Dumangas sa Iloilo. 43 degrees naman ang sumusunod na lugar, Lawag City at Batac sa Ilocos Norte, Paknotan sa La Union, Tugigaraw sa Cagayan, Echague sa Isabela, Baler sa Aurora, Ibas, Zambales, Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan, Dait sa Camarines Norte, Masbate City sa Masbate, Roa City sa Capiz at Borongan sa Eastern Samar. 42 degrees naman ang naiya sa Pasay City, Sinait sa Ilocos Sur, Muñoz sa Nueva Ecija, San Ildefonso sa Bulacan, Sangley Point sa Cavite City, Infanta at Mulanay sa Quezon, Pili sa Camarines Sur at Iloilo City sa Iloilo. Ayon sa pag-asa, ang heat index sa 42 degrees hanggang 51 degrees ay nasa ilalim ng danger category, kung saan posibleng maranasan ng heat cramps at heat exhaustion, habang posible rin ng heat stroke sa matagal na exposure. Mahigit 40 lugar naman ang inaasahang nasa extreme caution level na 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius, habang ang Baguio City sa Benguet ay nasa caution level na 27 degrees Celsius. Pati Baguio, mainit na! Ang Benguet State University sa La Trinidad ay nakapagtala ng 26 degrees Celsius, habang 22 degrees naman sa Benguet Radar sa Tuba, parehong nasa not hazardous category. Ang heat index ay tumutukoy sa nararamdamang init ng katawan na kapag pinagsama ang temperatura at halumigmig ng hangin na nagpapahirap sa katawan na magpalamig. Easy lang kayo, di ba? Mainit eh. Huwag masyadong mainit. Ang init, kagabi ang init sa Senado eh. Diba? Huwag masyadong mainit, di ba? Easy lang. Sabi ni Tatay Strauss Fernandez, huwag naman sana husgahan agad si Tito Soto just because pinaghandaan niya ng meals and snacks ang NBI operatives. Sa loob mismo ng office niya, eh, may alam na kaagad siya sa presence nila doon. Salbahe ka, Tatay Strauss Fernandez. Rio Sarmiento, good morning, pre. Good morning, pare Goy. Good morning, paring Rio. Laitorio, Ohio, Ayra Sang, Inday pa rin. Greenheart. Good morning, Mami Dang. Good morning, Ate Guy. Nora Likido, good morning sa'yo. Exchange rate natin ngayon ng dolyar sa piso, mataas. 61 pesos and 17 centavos. Teka, tignan natin yung ano, yung real time. Oh, 61 pesos and 17 centavos. 61 pesos and 17 centavos ang halaga ng isang American dollar today. Magkakaroon naman ng
kahalong galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa ikalawang linggo ng Mayo ngayong linggo matapos ipatupad ang rollback sa diesel at kerosina habang tataas naman ang presyo ng gasolina. Ayon sa abiso ng Shell Pilipinas, epektibo alas 6 ngayong umaga, ang mga sumusunod na price adjustments ay ba ang diesel bababa ng 9 pesos and 57 centavos kada litro. 9 pesos and 50 centavos kada litro bababa ang diesel. Tataas ang gasolina ng 47 centavos kada litro. At bababa naman per liter.

talagang ganoon, 'di ba? Si Jaime Samuel Fernandez, good morning Ira, good morning MRP. Sa Kongreso panalo sila na MP si VP Sara. Ano predictions niyo sa Senado? VP Sara is win or VP Sara impeach? Impeach na si VP Sara. Ah, ipaliwanag ko lang ha, impeach na ho si VP Sara. Ang ibig sabihin ng impeach, sinampahan na ng kaso ng piskal. Kaya lang, dahil presidente siya, hindi siya pwedeng sampahan ng kaso ng ordinaryong paraan. Ang tawag dyan ng konstitusyon at ng batas ay impeachment. Oh, so, at ang Kongreso, ang piskal. So, impeach na si Sara. Ibig sabihin, sinampahan na siya ng kaso. Didinggin na ngayon, papunta na sa trial proper. Yung trial proper ay mangyayari sa Senado. Kasi Senado ang judge. Kung piskal ang Congress, ang judge ang Senado. Ang Congress ang nag-aakusa, ang Senado ang magdedesisyon. Okay? So, the prosecution is Congress, the defense is Vice President Sara, the judge is the Senate. Okay? Para lang malinaw, di ba? Ngayon, kung tinatanong mo, kung ano prediction ko, tignan mo yung numero kapalit ng Senate President. Doon pa lang alam mo na kung paano tatakbo ang boto sa impeachment ni Sara Duterte. Because not only is it a legal proceeding, it is also a political process. Okay. Si Dylan Carell nanonood. Bok, good morning. Shirley Uyang, Tito Escalera, ano naman snacks hinanda mo kay Trillanes Piatos? Ayon sa Moya Bernantes, Sir Ira, si Senator Bato de la Rosa, nasa Senado na ba? Parang piyesta ang Senado. Daming tao. Andun lang siya. Pwede siya kasi nilagay siya under Senate protection eh. So hindi na pwedeng gumalawang NBI. Betty Prias, good morning Sir Ira. Long time, no hear, no see. Ngayon po nanonood ako sa program nyo na nakikinig sa radyo. Good luck your program, God bless. Thank you Betty Prias. Carlito Cabiles, good morning Sir Idol. Jocelyn Garcia, good morning Ira. William Trentan, ako sorry, nag-autocorrect ang comment ko. Sandali, subukan ko ulit. Representatives, hala, Congressman, ako po, may glitch ata itong cellphone ko. Bumalik sa Senado nitong Lunes si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang 6 na buong pagkawala sa gitna ng mga alegasyong kaugnay sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court at tensyon sa National Bureau of Investigation. Yun kay de la Rosa, hinarang at ni-wrestle o nakipagbuno siya sa mga NBI agents sa pagpasok sa Senado at nagkaroon pa umano siya ng mga galos. Ipinakita sa plenary session ang video na umano'y nagpapakitang hinahabol siya ng mga NBI agent. Inakusahan din niya si dating Senador Antonio Trillanes IV na may kinalaman sa presensya ng NBI sa Senado. Nagugat ang pagbabalik ni De La Rosa sa Senado kasabay ng 1310 na boto na nagpababa kay Senate President Vicente Soto III at nagluklok kay Cayetano bilang bagong leader ng mataas sa kapulungan. Iniutos ni Cayetano investigasyon sa insidente at nagbabala na maaaring maharap sa inquest proceedings ang sino ang mapapatunayang tuloy na issue kaugnay sa money crimes against humanity case laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte habang lumalabas din ang mga ulat ng ICC warrant na nauugnay kay De La Rosa. Si Trillanes na una na naghain na reklamo sa ICC ay nagpakita rin ng mga dokumento umano'y arrest warrant laban kay De La Rosa at sinabing sumama siya sa NBI bilang tugon sa hamon ng senador. Sinita ng Senado at ipinag-utos na makontempo ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation na NBI matapos sumanong nilang tangkayang aresto yun si Senador Ronald De La Rosa sa loob ng gusali ng Senado kahapon. Kagabi, inihain ni Senador Joel Villanueva ang motion matapos ipakita sa plenaryong surveillance video na umano'y nagpapakitang hinahabol ng mga NBI agency De La Rosa sa loob ng compound. Matapos maaprubahan ng motion, iniutos si bagong Senate President Alan Peter Cayetano na ilagay sa kustodiya ng Senado ang mga sakpot na NBI personnel. Ayon sa ulat, layunin umano ng mga ahente na isilbi ang arrest warrant na may kaugnayan sa International Criminal Court, lalo pang tumindi ang tensyon sa Senado kasunod ng insidente na nagbunsod din ang naunang lockdown sa buong compound. Nauna nang itinurong co-perpetrator si De La Rosa sa Crimes Against Humanity case na konektado sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakita naman ni dating Senador Antonio Trillanes ang hawak niya umanong kopya ng NBI na arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na may kaugnayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinakita ni Trillanes

kanan sa media ang umano'y kopya ng warrant at sinabing pumunta siya sa Senado upang samahan ng mga tauhan ng NBI na umano'y magsasagawa ng pag-aresto kay De La Rosa. Kaya pang ano mga sinasabing warrant, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng NBI hinggil sa naturang arrest warrant. Nagpakita pa rin sa Senado si De La Rosa kahapon sa pagbubukas ng sesyon kasabay ng pagbabago sa liderato kung saan naluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President kapalit ni Senator Vicente Soto III. Nagkaroon ng tensyon sa Senado matapos igiit ni De La Rosa na tinangka umano siyang harangan sa pagpasok sa gusali. Dahil dito, inilagay na ng Senado sa protective custody si Senador Ronald De La Rosa noong Lunes o kahapon habang naharap ito sa posibleng pag-aresto kaugnay ng kanyang papel sa anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon. Ang mosyon na inihain ni Senador Rodante Marcoleta sa plenary session kung saan hiniling niyang manatili si De La Rosa sa kustudiya ng Senado hanggang matapos ang lahat ng legal na remedyo para sa kanyang depensa. Walang senador ang tutol sa mosyon at kalauna inaprubahan ito ni Senate President Alan Peter Cayetano na ganap ang hakbang sa gitna ng mga ulat ng posibleng pag-aresto kaugnay ng kasong International Criminal Court na may kaugnayan sa money crimes against humanity sa ilalim ng drug war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ang una nagpakita ng kopya ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa ay si dating Senador Antonio Triglanes. Si De La Rosa ay kabilang sa mga itinuturong co-perpetrator sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay naging hepe ng Philippine National Police. Kinaya na ilalim naman sa lockdown ang Senado matapos ang umano'y tangkang pag-aresto ng NBI kay Senador Bato De La Rosa sa loob mismo ng gusali ng Senado. Ayon sa ulat, kasama rin sa operasyon ng dating senador na si Antonio Triglanes na pumasok sa compound upang isilbi ang arrest order na makikaugnayan sa ICC. Pinakita pa sa CCTV footage ng Senado ang umano'y paghabol ng mga NBI agent kay De La Rosa. Dahil dito, isinailalim sa full lockdown ng Senado kung saan walang sino man ang pinayagang makalabas sa kabilang ang mga NBI personnel at si Triglanes. Sinuspende rin ang pagpasok sa compound at wala pang oras kung kailan ito aalisin. Naganap ang insidente sa gitna na umiigting na tensyon sa Senado kasunod ng pagbabalik ni De La Rosa at mga issue kaugnay ng umano'y ICC arrest warrant laban sa kanya.

0: naman maintindihan itong NBI, no? Pwede naman siyang dumaan sa... And that is how you do things. Because that's a co-equal branch of government. Legislature yan, eh. Yung executive, dapat nare-respeto yung legislature. The same way na dapat nare-respeto din nila yung judiciary. Kasi separate, independent branch ng gobyerno yan, eh. Di ba? Tatlo yan, eh. Yung media nga yan daw, yung pang-apat na estate. Three estates yan. Di ba? Legislative, judiciary, executive. Typically, yung executive, magpapaalam sa legislative kapag may ang mga aksyon siyang alanganin na gagawin laban sa isang miyembro ng legislative, katulad ng pag-aresto sa isang senador o kaya sa isang congressman. Pinapaalam mo ang senador sa Senate President, pinapaalam mo ang congressman sa Speaker of the House. Well, may kwento na alam daw ni Tito Soto na pumasok yung mga ahente at siya pa yung nagbigay ng permiso. Kung totoo yun, then I guess may karapatan talagang maging andun yung mga ano, yung mga NBI agent. Di ba? I guess, nagsabi si Bato, dadating ako. So, nakipag-usap si yung mga NBI agent kay Tito Soto. Sabi ni Tito Soto, sige, Senate President naman ako, di ba? Problema. Nagkaroon ng botohan, hindi na Senate President si Tito Soto. Dahil hindi na siya Senate President, dapat kinonsulta ng NBI ulit o ng DOJ ulit yung bagong Senate President bago sila nag-aasta doon sa Senado. Eh, nakipagbuno pa, imbestigalang ng mga NBI agent yung Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Yung USAA, nakipagbuno pa sa mga miyembro na USAA itong mga NBI, di ba? Na parang wala nang ibang karapatan, eh. Parang may mali doon, di ba? Parang lumalabas tuloy niyan. I mean, hindi ko sinasabing ito ang totoo, no? Pero parang ang lumalabas doon sa conjecture ng mga mamamayan is kaya pinipigilan si Bato na pumasok sa Senado para wag mabuo yung 13 votes para matanggal si Soto. Dahil nabilang na nila Soto kung ilan yung boboto laban sa kanya para patalsikin siyang Senate President, eh kung hindi nga naman dadating si Bato, talo pa rin siya, eh. 12-9-2, eh. Diba? O naging 13-9-2. Pero 12-9-2, eh. Talo pa rin siya kahit anong sabihin mo, eh. Kaya lang, nagbago nga yung complexion nang pumasok si Bato dahil naging majority, naging 13. Diba? Eh, 24 lang ang senador. So, ang 13 is yung mahigit kalahati. 12 ang kalahati. Diba? Eh, 13. Di mahigit kalahati. So, majority. Yung boto ni Bato ang nagpalit ng complexion ng botohan para sa Senate President. Malacanang, dumistahan siya sa pagpapalit ng liderato sa Senado. May report si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Ayaw makialam ng palasyo ng Malacanang sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ito ay matapos matanggal sa pwesto si dating Senate President Tito Soto at palitan ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismong ang mga senador ang nagpasya na pumili ng kanilang bagong leader. Napatalsik sa pwesto si Soto matapos makakuha ng 13 boto si Cayetano. Nagkaroon ng papapalit sa liderato ng Senado sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang. Sabi ni Amy Tabahonda, may bagong sheriff ang ICC sa Pinas, IC Trililing. Malamang pag sara na ang presidente ay mag-a-apply siya ng asylum sa The Hague kasi may backer siya na siya, yan ang ICC. Sabi ni Evangeline De Salisa, alam niya, pinakain pa niya. Si Tito kasi walang alam, sana kinwestiyon niya na kung ang arrest warrant of arrest galing sa ICC ay naidulog sa local court natin. Kaya mahirap ang walang alam. Oh, Ang init ng kwentuhang to. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ay ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
3: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng Radyo AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pwede ba San Ira ang isang sibilyan humawak na isang warrant of arrest paper sa isang taong sibilyan tulad ni Trillanes? Hindi. Pero kasama niya yung NBI. Siya lang yung nagbida-bida. Pero may NBI doon. Yung NBI ang magsaserve ng arrest warrant. Ang arrest warrant po ay ibinibigay ng isang korte sa law enforcement agencies. Ang ina-alert ko, ang ina-alert ko sa arrest warrant is all law enforcement agencies. Diba? May sariling arrest ng civilian. It's called a citizen's arrest. May mga provision na kailangan kang masunod bago mo maisagawa, may patupad ang citizen's arrest. Pero ang arrest warrant, law enforcement agencies ho ang nagsiserve niyan, ang nagsisilbi niyan. Mark Mallorca, dapat po 13 ang boboto para mapalitan ng Senate President. Hindi po magiging Senate President si Cayetano kung 12-9 po ang resulta ng botohan. Kaya si Bato talaga ang naging susi. Hindi yung... Ang botohan ho is majority. Good morning, Ate Guy. Ang botohan ho sa Senado is majority wins. Pagkunin niyo kakalimutan yung term na yon, ha, majority wins. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun yung may pinakamaraming boto ang nananalo. Okay? Kahit ano pa yan, kahit 10-9-2 pa yan, basta nakakuha ng 10 at hindi bumoto yung tatlo, basta nakakuha ng 10 si Cayetano at 9 lang si Soto, tapos umatras yung 5, panalo pa rin si Cayetano kasi 10 yung kanya, 9 yung sa kalaban niya. Yun ho yung rule nun, majority wins. So, kahit wala doon si Bato, kung 12-9-2 ang bilang, di ba, eh si Cayetano pa rin na magiging Senate President. Ang problema is, di ba, Ate Guy? Ang problema is, baka hindi maging 13 yung bilang ng boboto para alisin si Soto as Senate President. Hindi po yung botong 12-9-2 o 13-9-2 was not a vote to make Cayetano Senate President. Ah, hindi. That was a vote. I'm sorry. Let me correct myself. Yung 13-9-2 was the vote to make Cayetano Senate President. But before that, the Senate voted 15-9 to remove Tito Soto. In fact, hindi not remove Tito Soto, to declare all positions in the Senate vacant. Bakante lahat, tanggal lahat ng nakaupong mga senador sa kanilang mga komite at posisyon. Senador lang silang lahat ulit, pare-pareho. Nagulat pa si ano nga eh. Nagulat nga si ano, di ba? Tinignan ulit ni Soto yung listahan niya tsaka yung listahan ng ano. Ba't ganun? Di ba? Ang bilang ko panalo ako, bakit hindi ako panalo? Pero wala eh. Di ba? Diba? Tapos nag-declare na gano'n na lang, nag-move na lang to make Cayetano Senate President, nag-move din yung isa to make Tito Soto Senate President, diba? 12-9 na 13-9-2 ang vote, diba? Pero kung wala kasi si Bato ron, baka hindi nangyari yung 13-9-2. Baka iba yung complexion. Baka nga nakabalik si ano eh, si Soto as Senate President, eh, diba? Kasi nga yung bilang, okay? Anyway, tuluyan na si Baksa Pueso, si Senador Vicente Soto III, matapos matalo sa botohan sa Senate Presidency. Kahapon, sa pagbubukas ng bagong sesyon ng Senado, nagkaroon ng pagbabago sa liderato, kaya nahalal si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Nakakuha si Cayetano ng botong 13, siyang kay Soto, dalawang hindi bumoto. Alam nyo naman ako sino yan. Ang bumoto para kay Cayetano ay ang kapatid niyang si Pia, si Chise Escudero, si Bongo, si Ronald De La Rosa, si Robin Padilla, si Rodante Marcoleta, Lauren Legarda, Mark Villar, Camille Villar, Amy Marcos, Joy Villanueva, Chingoy Estrada. Bumoto naman kay Soto, Senador Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Win Gatchalian, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Richon Tiberos, Tito Lapid at Panfilo Lacson. Lakapsin naman si dating Majority Leader Juan Miguel Zubiri at JB Ejercito. Ninervyos, ninervyos. Itong si Miguel, si Migs at saka si JB ni nervyos. Walang gustong kampihan. Babalik ako dun sinasabi ko nung ilang araw na eh, di ba? Kung hindi inaway ng administrasyon si Chis Escudero, di ba? Ang mga bilyar, si Joel Villanueva at saka si Jingoy Estrada, di ba? Limang boto yun eh. Limang tao yun eh. Diba? Apat lang ang makukuha nila doon. Apat lang. Si Cheese, si Jingoy, at saka yung dalawang bilyar. Yun lang ang makukuha nila. Hindi gagalaw yung Senate leadership. Kaso, kinulo nila si Cheese Escudero. Diba? Inasar nila yung magkapatid na bilyar. Diba? Kinasuhan nila si Joel Villanueva at saka si Jingoy Estrada. E di siyempre, tapos yung investigation pa. Dinidikdik yung mga tao nung blue ribbon ni Ping Lacson. Okay, hindi yung Ping ha, pero I have to state the truth, 'di ba? Or at least how I see it, 'di ba? Hindi yung magiging resulta, 'di ba? Ano pa asahan ninyo? 'Di ba? Remember, aside from being it is a political exercise. It is a political exercise. So, di ba? Ano gagawin natin? Di ba? Numbers game ang politika, di ba? Nakalimutan ng kung sino mang nagkukumpas nitong nangyayaring lahat ng ito na ang politika ay addition, hindi subtraction. Politics is a game of addition. You build your numbers, pinadadami mo yung numero mo. Paano ka manalo sa eleksyon? Pararamihin mo yung dami ng boboto sa iyo. Paano mo mapapatupad yung mga batas na ipinapasa mo? Magbi-build ka ng numbers na susuporta dun sa mga batas mo. Di ba? Paano mo makukuha yung pwestong gusto mo sa Senado o sa Kongreso o sa kung saan man? Di ba? Sa provincial council, sa municipal, 'di ba, sa konseho ng munisipyo, 'di ba? You build the numbers around you. It is addition, it is not subtraction. Ngayon, kung may kakasuhan ka, kung may aawain ka, kung may guguluhin ka, you are subtracting from your numbers. And by doing that, you are lowering your chances of achieving what you want to achieve. Kung sino man ang nagkukumpas, nakalimutan yung basic principle na 'yon ng politika. It is an addition numbers game. Shirley Uy Angworth, government, sabi ni Senator Bato, real talk, I agree. Jaime Samoya Bernante, Malacanang Sir Iron, naghugas kami na naman. Shower muna maligo para hindi mahalata. Joy Barbosa Doria, palagay ko nga si Tito Escalera nga ang salarin at yung palusot na ni Trillanes, saktong-sakto. Oye Gloria Ong, kahit ano sabihin pa ni Soto, mali mga moves niya, nang dahil lang sa power grab, ginusto pa niya kamuhian sila ng taong bayan. At yung si Lacson, hindi na lang nila bigyan yung sarili nila ng grace exit. Walang mga dignidad, puro mga traidor sa bayan. Aray ko. Emi Tabahonda, sabi ni Auntie Claire, wala daw hands ang Malacanang sa arrest si Senator Bato. Who knows telling the truth? Emi Tabahonda, wala raw alam si Tito Soto sa presence ng NBI sa loob ng Senate, pero pinakain niya sa opisina niya. Hindi magaling magsinungaling. Ano? Kinundin na rin ng mga kabayan block ang balasahan sa Senado at tinawag nilang isang desperado hakbang para i-hostage ang proseso ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang Gabriela Representative Sara Jane Delago at Kabataan Representative Rene Luis Co. Sinabi nila ang pagpapalit ng liderato sa Senado sa mismong araw ng pagpapadala ng Articles of Impeachment ay isang calculated political intervention para protektahan ang mga makapangyarihan. Dumating nga kahapon sa Senado si Bato de Rosa para dumalo sa plenary session. Ang pagpapakita ni de Rosa ay ang kanyang unang pagdalo matapos ang 6 na buong pag-absent mula pa noong November 11. Sa kanyang pagharap sa Senate floor, naging emosyonal si de Rosa matapos siyang sabihin na tinangkaw umano siyang harangan ng mga otoridad sa pagpasok sa gusali ng Senado. Pati sa Patay sa attendance sheet ng Senado na kaliban ng senador na 31 plenary sessions bago ang kanyang pagbabalik. Bumoto naman ang House of Representatives para i-impeach si Vice President Sara Duterte matapos aprobahan ng 255 mambabatas. 255. Surprising. I guess, anyway. Ang ulat ng House Committee on Justice na tapitala ng Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Sa ginanap na plenary session, inilatag ni Committee on Justice Chairperson Attorney Jervy Luistro ang mga artikulo ng impeachment. Anya, ang botong ito hindi lamang tungkol sa numero kundi sa pagtalima sa saligang batas. Nagkaroon ng mainit na debate bago ang botahan kung saan kinmestyon ni na Congressman Paolo Henry Marcoleta, Congressman Robert Nazal at Congressman Isidro Ugab at Congressman Leandro Leviste ang regularidad ng proseso. Nagpaliwanag si Luistro sa kabila ng babala mula sa partido ng vicepresidente ng PDP Laban at ilang religious groups na posibleng mawala ng suporta sa 2028 election sa mga boboto pabor sa impeachment na naik pa rin ang desisyon ng nakararami. Inaasahang magtitipon ng Senado bilang isang impeachment court sa sandaling matanggap ang mga dokumento. Hindi naman naharangin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado ang pag-convene bilang impeachment court sakaling matanggap na ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte mula sa House of Representatives. Giniit ni Go, bahagi ito ng konstitusyonal na mandato ng Senado at walang umiiral na usapan sa pagitan ng mga Duterte allies na harangin ang proseso. Una rito, sinabi ni Senador Robin Hood Padilla na maaaring tutulan ng minority bloc ang pag-convene ng impeachment court, ngunit itinanggi ito ni Senador Jinggoy Estrada at Amy Marcos sa sumunod na pahayan, tila umatras si Padilla sa naunang sinabi at giniit na walang senador ang maaaring tumutol sa ilalim ng konstitusyon. Dalawang putani ang tumutol sa impeachment ni Sara Duterte at 255 ang pumabor, siyam ang tumabla. Ang kabilang sa 26 na tumutol at hindi sumuporto sa pagpasa ng impeachment ay sina Congressman Kiko Barsaga, Leandro Leviste, Paolo Marcoleta, Dale Corbera, Robert Nazal, Harold Duterte, Omar Vicente Duterte, Paolo Duterte, Maria Vanessa Aumentado, Isidro Ungab, Roger Mercado, Jun Sun Judal Shimura, Jesus Bong Suntay, Christine Alexi Tutor, Girly Veloso, Rachel Del Mar at Jay Vergara. Dumating din pansamantala sa plenaryo si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng tinaguriang makasaysayang desisyon ng Kamara. Pag-isipin nyo na kung bakit siya lumitaw doon. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro, layo ng impeachment report na ituloy ang proseso upang mabigyan ng pagkakataon ng Senado ng dinggin ang kaso. Sabi naman ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na handa sila idepensa ang vicepresidente sa Senado sakaling makonvene ito bilang impeachment court matapos ang panibagong botohan ng House of Representatives para ma-impeach siya. Sinabi ni OVP spokesperson Attorney Michael Poa na ang legal team na handa silang humarap sa paglilitis kung saan kailangan patunayan ng prosecution ang kanilang mga aligasyon. Giniit ng mga abogado na nasa mga nag-aakusa na ang obligasyon na patunayan ang kanilang mga paratang alinsunod sa konstitusyon, batas at rules of evidence. Inaasahang ipapadala na sa Senado ang Articles of Impeachment may tanging kapangyarihan na dinggin at pagpasya sa impeachment cases. Okay, two things. Number one, yung kay Bato. Tama si Bato. November pa, nung mawala siya, meron ng arrest warrant laban sa kanya. Ganun pala yung ICC. Kahapon ko lang nalaman. Pwede pala silang maglabas ng secret arrest warrant. Ibig sabihin, may arrest warrant pero hindi nila ipapaalam dun sa aarestuhin, naarestuhin siya. Walang recourse. Di ba? Secret lang. Secret arrest warrant. Kasi, nung nagkagulo na kahapon at sumablay na naman itong minsan hindi mo alam, minsan pagkakampi mo si Trillanes, hindi mo alam kung kakampi mo siya o hindi. Diba? Sa totoo lang. Kung hindi dahil kay Antonio Trillanes, binande-bandera yung arrest warrant ni Bato, nag-deny na yung DOJ at saka yung DILG na may arrest warrant. Diba? Bakit? Para mag-relax si Bato. Para pag lumutang si Bato, bigla nilang kakalawitin, tsaka nilalabas yung secret arrest warrant. Di ba? Eh kaso, eager beaver itong si Trillanes. Di ba? Nanggigigil eh. Gigil na gigil. Kita mo yung mukha. Ganun oh. Hawak-hawak niya. Ano? Ganun oh. Di ba? Eager beaver, boss. Di ba? Binalandra niya yung arrest warrant. Napilitan na yung ICC na sabihin, oo, may arrest warrant noong pang November 6. Yung arrest warrant na yan. Pero secret sana yan. Kasi nga, pag nalaman na nung lalabasan ng arrest warrant, eh, hirap na silang hulihin. Kaya secret. Tahimik nilang kinakausap yung mga tao na magpapatupad ng pag-aresto sa kanilang hinahabol. Di ba? Kaya secret muna. Eh, kaso hindi na secret dahil binalandra ni Antonio Trillanes. Di ba? Oh, so nagkabulgar-bulgara, napilitan ng ICC na aminin na may arrest warrant nung papalang November. Tama pala. Tama pala si Bato de la Rosa. O bigla ngayong naging tama yung ginawa ni Bato na magtago. Bakit? Kasi kakalawitin pala siya, tapos bigla siya itatapon sa dahig, Netherlands. Katulad ng ginawa kay Duterte. Ganun pala yung balak ulit gawin. E di nagtago si Bato, e di ngayon. Di ba rational yung kanyang ginawang pagtatago? Dahil ayun nga pala, November 6 pa yung arrest warrant niya, secret. O di ngayon kailangan dumaan pa ng ICC sa local court dahil nagpetisyon na. Nagpetisyon na ngayon si Bato sa Supreme Court na, teka, bakit ganitong bakbakan dito? Senador ako ng bansa. Papasok ako sa Senado para magtrabaho. Hinaharang ako. Kaya ako nagtago eh. Dahil alam ko, ganyan ang gagawin nila eh. O ayan, o, nakita nyo, ginawa na nga nila. Diba? Binigyan nyo ng dahilan si Batoy. Diba? Binigyan nyo ng palusot. Binigyan nyo ng out. Tapos binandera ni Trillanes yung arrest warrant. O, edi... edi... alam na natin lahat ngayon. Diba? Hindi na siya secret. Kung hindi sana nagbandera ng arrest warrant si Trillanes, kung hindi sana siya umimik, kung tahimik lang siyang nandun at pinanood niya, di ba, yung pag-takedown ng NBI kay Bato, at nung makalawit niya si Bato at nahuli na at naitabi na at na secure na tsaka niya inilabas yung arrest warrant, di ba, malamang poging-pogi sa kanya, di ba? Poging-pogi sa kanya, yung mga NBI at saka yung ICC. Pero right now, hindi siya pogi. Hindi mo nga malaman kung kakampi mo siya o kaaway mo siya eh, di ba? Dahil siya yung sablay eh. Siya yung nagsablay noon. Di ba? Kung yung mga NBI nag-atrasa na at hindi niya pinagpilitan, eh, ngayon kasi, ang nangyari is kailangan pumunta ni, ngayon, kahit anong sabihin ng ICC, humingi na lang sa klolo sa Supreme Court yung Bato de la Rosa na isang senador. Di ba? So, eh, may ICC warrant. So, walang magagawa ang Supreme Court kundi mag-comment. And generally, I would like to believe na the Supreme Court will always rule in favor of a citizen's right. Whether you're a senator or you're an ordinary citizen. I would like to believe. And I honestly believe na ganun sila mag-desisyon. So kung ganun sila magdesisyon, ang sasabihin ng Korte Suprema, eh itaan ninyo sa local channels. At pag dinaan sa local channels, mapipilitan ngayon, tama yung sinabi ni Attorney Chico, pinapanood ko kaninang umaga, yung kanyang post eh, di ba? Kailangan na ngayon dumaan sa local channels ng ICC warrant. Kasi hindi na tayo miyembro ng ano eh, hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Pero meron tayong residual obligation dun sa mga akusasyon nung miyembro tayo. Pero dahil hindi na tayo miyembro, kailangan dumaan na sa local process. Di ba? Lalo na pag nag-rule ang Supreme Court na hindi, kailangan dumaan sa local process. Pag kailangan na dumaan sa local process, kailangan dumaan sa korte. Pag dumaan sa local courts, magdi-decision niyo ng court. Di ba? Maglalabas ng arrest warrant. Maglasasabi na, o sampahan nyo ng kaso si Bato. Dito sa korte dito. Pag sinampahan nyo ng kaso sa Bato na korte dito, maglalabas kami ng arrest warrant para sa kanya. Pag nangyari yon, mawawala na ng silbi yung ICC arrest warrant. Bakit? Kasi yung ICC arrest warrant effective lang kung hindi gumagana ang judicial system sa bansa ng taong kanilang tinatarget. Eh kung maglabas ng kung magsampa ng kaso at tanggapin ng korte at maglabas ng arrest warrant ng korte at ipa-aresto si Bato ng local court, mawawala bigla yung jurisdiction ng ICC. Kaya nga ang gusto nilang gawin, kalawitin at ipadala ng sikreto, ng tahimik, ng biglaan, katulad ng ginawa nila kay Duterte. Because the assumption is complementarity. Si ICC is only complementing kung ano yung kulang sa local courts. Ang assumption is hindi kayang dinggin ng korte ng Pilipinas ang kasong ito dahil sa makapangyarihan ng tao, may hawak siyang pwesto, hindi siya magalaw, or for any other reason. Kaya't si ICC papasok. But the crimes need to be grave enough, malala, sobrang lala, na it involves crimes against humanity. It reaches that level. So, pero kung dumana sa korte yun, ibig sabihin, gumagana yung korte natin. Mawawalan ngayon ng dahilan ng ICC para makialam. Ayaw nilang mangyari yon. Ayaw nila Trillanes. Ayaw ng NBI. Ayaw ng mga umuusig kay Bato na mangyari yon, na umandar yung judicial system sa bansa para makalawit nila sa Bato at ibato sa dahig. Bato, Bato. Pick. Diba? Anyway. So, yun. Yun yun. Kaya natumingin sa buong picture kung ano yun. Diba? In the meantime, nagpalit na yung number sa Senado, 1392. So nakita na ninyo, di ba? At nakita ninyo kung sino yung 13, kung sino yung 9, kung sino yung 2. Yung 2 baka magbago pa boto nun. Pero in the meantime, kahit na ano nangyari sa Congress at ipinadala na yung Articles of Impeachment sa Senado, generally, if we will follow generally approved terms of logic, yung 1392, yun na rin ang magiging boto sa impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Sorry, pero... minsan, madalas mali ako eh. So, baka mali din ako dito. But all indications from my brain, from my end, indicates na yung 1392 will also be generally the same. Magbabago ng konti siguro. Pero generally, yun yung magiging itsura ng boto sa impeachment ni Sara. And remember, Sara only needs 9 votes to be acquitted. Diba? To be convicted, to be found guilty, Congress needs 17 senators to vote to convict her. Sara needs only 9. So, yun na yung, diba? Si Evangeline De Salisa, sana mandingin niyo para mahababa ang diskusyon. Mark Mallorca, bakit sila umaalma kung may palitan ng liderato sa Senado? Kahit anong araw pwedeng palitan ng SP basta may sapat na boto. Totoo yun. Emi Tabahonda, mahimbing kaya ang tulong ng Triling sa loob ng Senado kasi nakontempt siya ng Senado kaya ng ibang liar na witness. Shirley Uyang, iyak na si Lacson, natanggal na si best friend sa pagka-Senate. President, huwag ka na iyak, Lacson, bilang kita ng pink na lipstick. Sobra kayo ha. Pang Alhabsi, good morning, salamat, wala na si Soto, kawawa ang Pilipinas, sindikato ang namamahala sa government, please gising. Sa 2028, mahalin natin ang bayan, salamat. Si Steel Joan, numero unong traidor naman yan si Trilling. Yaba nga ng aura niya kahapon, kala mo sino may hawak ng kopya ang arrest warrant, civilian naman. Dapat imbestigahan kung anong nangyari sa mga bumaset kay Trillanes noon. Hindi ako nagtataka kung may masamang nangyari sa kanila. Kimura Dolores, salamat at ingat po Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. Kimura Dolores, Lupin BBM, anong ginagawa mo sa ating bansa? Nagkakagulo na ang batas mo. At Gina Banto, ganda ng paliwanag mo, Idol Ira. Actually, nadinig ko rin lang yung paliwanag ko dun sa mga abogado na minomonitor ko. Magaling yung mga minomonitor ko, abogado. Natutuwa ako sa kanilang mga explanation. Sa mga pinakikinggan ko, tsaka yung mga kinakausap ko, mga constitutional lawyers. O, kalas na ako. Martes ngayon eh, di ba? Tuesday ngayon. So, ang buhay at batas sa si Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás. Nakalimutan ko na yung mga report. Sorry ha. Teka, ipasok ko muna yung ano. May oras pa naman, ano, Nel, ipasok ko na yung kay Jojo Sikat. Senadora Amy, tinawag na bastusan at walang respeto ang naging asal ng NBI tanggang pag-aresto kay Senator Bato at pambubugbog sa isang OSA sa Senado. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Tinawag ni Senadora Amy Marcos na walang respeto at anong klaseng pag-uugali ang ginawa kahapon at kagabi ng National Bureau of Investigation sa tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado na walang naipakitang warrant of arrest at nasaktan pa ang senador. Hindi rin pinalampas ni Senadora Amy ang ginawang pambubugbog ng mga NBI sa isang miyembro ng OSAA at sitahin ang tauhan ng NBI mata tapos sa mga contempt ng Senado, itong tauhan ng NBI na nagtangkang arestuhin si Senador De La Rosa. Aminado ang senadora na napipiko na talaga siya sa mga inasal ng NBI sa loob mismo ng Senado na wala na talagang respeto sa institusyon.
2: Ako pilon talaga kasi it's on the premises of the Senate. Hindi naman karapat-dapat. Ang astang parang mga ko alam, hindi ako maniwala na NBI, ang gagaling ng NBI. Sino ba special agent na ganyan ang behavior? Bubugbugin, kukuyugin yung isang tao na usaha. Tama ba yun? Sila na may warrant sila, pero hindi maipakita. Nakakapagtakap. Pinagpipilitan nila na may warrant sila mula sa ICC, sila daw magsiserve. Hindi ko maintindihan kung si Senator Trillanes, tinatakwil nila, hindi daw yun. At ako pinagtatakaan ko paano naman naging sheriff ng ICC si Senator Trillanes pagkatapos ngayon. Hindi ko maintindihan, di ba ako nag-imbestiga doon kay Presidente Duterte, yung pagkidnap niya. Abay, ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Eh hindi naman PCTC ito NBI ito eh. At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng waran. E asan yung waran nilang Pinoy? Talagang bastusan na to. Isang katutak na bastusan. Sinugod na yung Senate. Sinakta ng isang senador. Duguan si Senator Bato. Kailaking tao. E talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, minugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to?
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado. Ako po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I will see you again tomorrow. Kita tayo ulit bukas, ha? Kulang yung oras ko, eh. Pero bye-bye. Love you. Bye-bye.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Debbie Russ. Keir Starmer will hold what's being seen as a make-or-break cabinet meeting shortly, as his future as Britain's Prime Minister hangs in the balance. It follows disastrous local election results for his party last week. Israel's parliament has approved a law to set up special military trials for Palestinians accused of taking part in the deadly Hamas-led attack in October 2023. The tribunal will be able to pass death sentences. President Volodymyr Zelensky says Russia has launched more than 200 drones at targets in Ukraine following the end of a three-day ceasefire. For its part, the Russian military said it had shot down 27 Ukrainian drones. Turkey's foreign minister will hold talks in Qatar today as part of regional diplomatic efforts in the US-Iran conflict. President Trump had earlier said the current ceasefire was on life support, while a parliamentary spokesman in Tehran said Iran may seek to enrich uranium up to 90% if the US renews its attacks. The UN says more than 400 civilians have been killed in Afghanistan since October in its border conflict with Pakistan. The majority occurred in a single Pakistani airstrike on a drug rehabilitation centre. 14 people are missing after a boat carrying undocumented migrants sank off Malaysia's west coast. 23 people were rescued. New Zealand's government has announced plans to amend the law so that companies can't be sued over climate change damage or harm caused by greenhouse gas emissions. The change will stop a high-profile case brought against six New Zealand dairy and fossil fuel companies. The governing body of Japanese baseball has introduced a rule punishing dangerous swings. BBC News.
7: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Radio Bandido, 8:10 a.m.
10: Country is for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
1: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
0: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
1: Si Kuya Ricky
0: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
1: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
0: Basta Radyo Bandido. Bandido!
2: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Maganda hapon. Ay, Martes. Araw na Martes, ika-12 sa buwan ng Mayo. Siyempre, dito naman tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Marami na naman mga bagong balita. Kahapon, dami nangyari. Ha? Ngayon kaya. Ay, maya-maya, marami tayong mga mapag-uusapan. Marami rin bagong balita. Pero siyempre, unahin muna natin ano ba maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras sa pangitan po ng PAGASA. Report ng PAGASA ngayong alas 4 ng hapon. At kanina nga pong alas 3, sabi po ng PAGASA, yung low pressure area, ito yung dating Kaloy, yung bagyong Kaloy. Ito yung nandyan na ngayon sa 490 kilometers east of Catarman, northern Samar. At yan po'y walang masyadong epekto, kaya Metro Manila, ipapambahagi ng ating bansa. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil lang po yan sa localized thunderstorms. Pambuong bansa na po yan. At ang araw natin, lulubog mamaya. Uy, paggabi ng paggabi ha. Alas 6, 16 ng gabi. At sisikatuli bukas, alas 5:29 ng umaga. So yan, ang latest mula sa PAGASA. Alamin naman natin ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Martes. Ano na ba ang nangyayari ngayon ha? Ito, by si anlaman pa rin ang mga balita ngayon. Itong si Senator Bato de la Rosa. Siya pa rin talaga. Siya pa rin ang bida ngayon. Ah, siya ang bida. Siya rin kontrabida. Ganyan nangyayari kay Senator Bato de la Rosa. At aminado naman siya kahapon, sumipon siya sa Senado para bumoto dun sa hindi po impeachment, yung kudeta nila dyan sa Senado. Kaya siya pumunta sa Senado, hindi nila mapapatalsik si Senate President Tito Soto. Siya pa Senate President kahapon eh. Kung hindi siya pupunta para bumoto. Kailangan kasi 13 eh. Ha? Siya yung pang 13. Ayun, ha? Kaya humabol siya. Talagang sinikap niya nga pumunta sa Senado. At syempre, inamin na rin niya rin para din sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan, para syempre, alam naman, kailangan nila ng bilang. At least makasyam sila para hindi maka labing anim yung boboto ng conviction. Ayun, kasi pag hindi nakalabing anim yung mga boboto sa conviction, ibig sabihin hindi mako-convict ang vice presidente. Ganun yan. Ha? Kaya kahapon talagang madrama yun nangyari. Ha? Drama pero comedy. Nalibang nga ako dun sa mga pinakikita, napapanood ko sa video eh. Pero unahin muna natin, ano ba nangyayari dyan sa Middle East? Ha? Ngayon po, itong si US President Donald Trump, sabi niya, yung ceasefire with Iran, ay ano na raw, talagang malubhanan lagay. Ha? Ha? Sa life support na raw, itong ceasefire dyan, ha? Dahil itong Tehran, yung response nila dito sa proposal ng US para matigil na yung gera na yan, ha? Parang wala lang eh, di ba? Walang patutunguhan. Ayun, ha? The war made clear the two sides were still far apart on a number of issues. Ayun, ha? Hindi pa rin sila magkasundo. So ang Iran ay nanawagan para itigil na, matigil na yung gera sa lahat ng on all fronts, sabi nga, no. Kasama na yung Lebanon. Kasi mga kaalyado ng ano yan eh. Ng Iran yung mga nandun eh. Yung dun sa Lebanon, yung mga patawag dyan. Tapos, siyempre, ang tumitira naman dun, kaalyado naman ng US, ang Israel.

US, meron din blockade. Wala rin makapasok dyan at hindi rin nila papayagan lumabas, lalo na yung mga barko may kinalaman sa Iran. Kaya talagang ang sabi nito si US President Donald Trump, yung ceasefire daw, talagang ano, on life support na. Ibig sabihin, anytime, magkakagulo na naman. Alam niyo, yung mga ganyang balita, iba ang dating yan doon sa mga oil traders. Ha? Iba ang dating yan pagka ganyan, nagbabago presyuhan ng petrolyo. Kaya expect natin, susunod, tataas na naman ang presyo ng petrolyo. Yan, so far ngayon, di ba, yung diesel bumaba. Ang tumaas lang itong gasolina, pero kapiranggot lang, 47 centavos. Ngayon, itong presyuhan na yan ng petrolyo, yan naman ang tututukan natin dahil dito sa mga latest development dyan. Pero siyempre dito sa atin, ito, ito si Senator Bato de la Rosa ay umaapila dito kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan ang Pilipino laban sa posibilidad na madala sa ibang bansa para litisin. Ginamit niya ang mga Pilipino, pero sa totoo, siya lang yun. Wala namang ibang dadalhin doon kundi siya, di ba? Ayun yun, ha? Ilang oras matapos yan, di ba? Lumabas na yung ICC arrest warrant laban sa kanya, Nung una, nakipaghabulan pa siya sa NBI kasi ayaw niya maniwala, nandyan na yung nandyan yung arrest warrant na dala-dala ng NDI. Kaya nagpumiglas pa siya at tumakbo. Kaya hindi siya na-aresto. Yan. Sabi nito si Senator Trillanes, dapat daw sana nandun na siya. Dapat daw nandun siya sana para na-wrestling niya at nang hindi na nakatakbo. Ayun, ha? Pero anyway, yan yung mga nangyaring drama. At sabi pa nito si De La Rosa, dapat anya na pangalagaan ang soberenya ng bansa dahil gumagana naman ang criminal justice system sa Pilipinas at walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Ayan po. Pero sa ganito, ha, dito po sa jurisdiction ng ICC, yung tungkol dyan, ha, yung gumagana ang criminal justice system, medyo debatable yan, lalo na sa gumagana ng criminal justice system. Pero dun sa jurisdiction ng ICC, mukhang iba naman ang sitwasyon dyan. Hindi natin masasabing walang jurisdiction ng ICC kasi pumirma ang Pilipinas dito sa Rome Statute, di ba? Pumirma ang Pilipinas dyan, batay dun sa pinirmahan ng Pilipinas. Tinignan ko kasi, ito, nandito nga, kinopya ko yung Article 127 tungkol sa withdrawal dito sa Rome Statute. Ha? Ang sinasabi dito, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal. Yun, no? Hindi raw pwedeng, hindi pwedeng mawala ang isang bansa kahit na siya kumalas na sa ICC, doon sa mga obligasyon, may kinalaman o nangyari noong ang bansa na yan ay member pa nitong ICC, ha, kasali pa dito sa Rome Statute. Yun, ha, malinaw yun, di ba? Hindi nawawala kahit na nag-withdraw. Yan, ha, kasama na dyan, may mga financial obligation na pwedeng kailangan gastusin. Yung withdrawal daw na yan shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigation and proceedings in relation to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Yan, ha? Ibig sabihin, talagang ito yung hindi pwedeng mawala, ha, yung pakikipagtulungan ng Pilipinas dito sa ICC kahit kumalas na. Ayun, yun ang sinasabi. Di ba? Malinaw naman yan na yan po ang sinasabi dito sa Rome Statute na pinirmahan ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, dahil pumirma yan dyan, may obligasyon
na sundin ito.

0: mga ito. Diba? Ayan yan. So, sabi dito eh, nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the date on which the withdrawal became effective. Ayun ha. So lahat daw yun. Mga ginagawa na ng ICC bago kumalas, eh lahat yan eh sakop ng ICC kahit kumalas na. So ibig sabihin, obligado pa rin ang Pilipinas na makipag-cooperate sa ICC. Yun. Actually, pagka ito ang binasa natin, parang hindi na natin kailangan yung Interpol. ICC lang, okay na, dahil pwedeng i-invoke ito eh, ng ICC. Itong pinirmahan ng Pilipinas na yan. Pwedeng ihilin tulad natin to sa ano eh, sa prenup, di ba? Prenuptial agreement. Pwede natin ihalin tulad dyan. Di ba doon sa prenuptial agreement, pag naghiwalay, adi hiwalay na, wala na. Ha? Nag-ano na eh, na-anala limbawa, yung kanilang kasal, no? Kung ano naman yan. O, yung kanilang prenuptial agreement, eh hindi naman nawawala dahil sila eh, wala na. Di ba? Nag-divorce, nag-annulment, naghiwalay, hindi nawawala ng visa yung kanilang kasunduan. Susundin pa rin yun, di ba? Parang ganun dito. Ayun. Susundin pa rin ng Pilipinas ito. At nakakahiya kung hindi susundin dahil ito eh, international agreement ito eh. Hindi ito basta agreement lang na pwedeng baliwalain. Tapos, katulad nung sinasabi nitong si dating Senador Trillanes naman at sinasabi rin ng mga abogado, doon naman sa ating ano, doon naman sa ating batas, yung Republic Act number 9851. Ah, ito doon sa section 17 sinasabi, yung jurisdiction doon sa in the interest of justice, the relevant Philippine authority may dispense with the investigation of prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender. Ayan, may surrender. Ibig sabihin, may choice pa. Kaya may surrender or extradite suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ayan, ha? Pag sa ibang bansa, kailangan dun sa extradition o kaya sa treaty. Pero pag sa international tribunal, eh wala nang ganun. Kasi wala namang treaty dun eh. International court yun eh. So, pupwede pag ito yung pinagbatayan. Diba? Kaya lang, ang sinasabi dito, Hindi naman nabanggit dito na yung tungkol dun sa kung gumagana ba ang judicial system dito sa Pilipinas o hindi. Ha? Wala namang ganun eh. Basta kung ayaw ng Pilipinas na dito litisin dahil nililitis na ng iba o kaya iniimbestiga na ng international tribunal, eh pwedeng ipaubaya na dun. Ha? Yun yung sinasabi, malinaw naman yan. Pero siyempre, pag tumakbo sa Korte Suprema at nag-iba interpretasyon itong mga sinasabi dito, eh, ang susundin natin yung Korte Suprema. Hindi na itong mga salita dito sa ating Republic Act number 9851. Yan ha. May report muna. Ayun, no? Report si Tone Yu. Itong Malacanang, naku, wala daw itong alam doon sa sinasabing destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos. Alamin muna natin yan, ha? Chona?
1: Aminado ang palasyo ng Malacanang na walang natatanggap na impormasyon ang kanilang hanay kaugnay sa destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid na Malacanang kung saan nanggagaling ang mga kahalintulat na impormasyon. Binalaan pa ni Castro ang publiko na mag-ingat sa mga peking balita. Sabi ni Castro, alam na Malacañang kung sino naman ang pauupuin sa pwesto ng mga grupong nais mapatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ang report ni Chona Yu. O yan ha, wala raw alam, wala silang naririnig pang ganyan. Clueless ang Malacañang pagdating dyan sa sinasabing destabilization plot na yan laban sa administrasyon. Pero alam nyo, sa sitwasyon ngayon everything is possible. Sabi nga, hindi natin alam. Ay, siyempre, hindi naman pagkakalat yan kung meron mang ganyan. Ano? Hindi naman yan basta sasabihin. Ha? Siyempre, mabubuko sila. Kaya tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin, subaybayan natin ang mga nangyayari. At siyempre, kailangan tayo laging mapagmatyag para hindi tayo malagay sa alanganin. Yan, ha? Magbe-break muna tayo. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 4.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Tuloy ang ating mga balitaan. Ngayong araw na ito ng Martes, ayaw, no? O, si Senator Bato de la Rosa ay humarap din sa media kanina. Ha? At naiiyak. Ha? Umiiyak itong si Senator Bato de la Rosa. Hindi naman humahagulgul. Ha? Lumuluha lang. Ha? Doon sa kanyang apila kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh sana raw wag siyang isuko diyan sa ICC. Ayaw niyang dito raw siya, dito. Kung meron siyang kasalanan at lilitisin siya dito sa Pilipinas, ayaw daw niya doon. Wag siyang ipadala sa The Hague. Yan. Kung meron daw siyang pananagutan, ay pananagutan niya. Pero dito sa korte dito sa Pilipinas, wag doon sa ibang bansa. Pero tatandaan natin, yung ICC, hindi po ito banyaga, hindi ito bansa. Ha? Dahil ito sinalihan ng Pilipinas. Pumirma ang Pilipinas, di ba? At doon nga sa mga pinirmahan, sinasabi, kahit kumalas na, obligado pa rin na makipag-cooperate. Yun lang ang problema. Kasi pumirma ang Pilipinas kung hindi sana pumirma, di walang problema yan. Ito naman si Palos sa press officer, si Jose Claire Castro, sabi niya, ito raw si Senator Bato de la Rosa, yung dun sa kanyang panawagan, yung apila kay PBBM, nabigyan siya ng proteksyon, sabi nito si Jose Claire Castro, maski mga EJK victims humingi ng proteksyon, ang akusado katulad ni Senator Bato de la Rosa, ay bibigyan ng proteksyon ng naaayon sa batas. Ayan, ha? At nagpapasalamat din itong si Senator Bato de la Rosa dito kay Ombudsman Jesus Remulla. Alam niyo kung bakit? Kasi ito raw si Ombudsman Remulla ang nagbigay ng advance information. Di ba si Ombudsman Remulla nagsabi na may warrant of arrest na ang ICC? Tama naman, noong panahon na yun, November. Meron ng arrest warrant na inilabas ang ICC. Ha? Yun nga lang, secret. Diba? Secret pa yon. Kaya hindi pa isiniwalat nitong si Ombudsman Remulla. Ha? Sabi rin nitong si Secretary John Vic Remulla, kapatid ni Ombudsman, meron nga. Ha? Pero hindi pa official. Yung sinasabi nila, hindi pa official, wala pa. Tapos, itong kahapon din, sa kanong isang araw, di ba? Ang sinasabi ng ICC, kasi chumichismis na, nandiyan ang chismis Nandiyan na yung arrest warrant nag-announce ang ICC. Walang inilalabas daw na public warrant ang ICC, yun. Tama naman, wala naman silang nilabas na public warrant. Yung pala, meron ng warrant, pero secret. Ayun ha. Kaya nakita nyo yung pinakita nitong si Senator Antonio Trillanes, nakalagay secret. Yan, para lang malinaw, marami kasi nagsasabi, si Trillanes daw, mag-aaresto. Hindi po. Walang karapatan itong si Senator, dating Senator Antonio Trillanes para magpatupad ng pag-aresto at mag-serve ng warrant. Warrant of arrest. Wala po. Wala siyang kapangyarihan na ganun. Kahit di ba? Wala na ordinaryong mamamayan na siya, isang ordinary civilian na wala siyang key, kumbaga, para mag-submit niyan o maghain ng arrest warrant. Na lang yan, misunderstanding lang kasi siya nagpakita ng arrest warrant sa media. Pero yun, sumama lang siya sa NBI. Actually, hindi naman sumama, sumunod lang siya. Nauna doon yung mga NBI, may dala ng warrant, tapos sumunod siya. Kaya lang nung pagdating niya, wala na. Itong si Senator Bato de la Rosa, nakapaghabula na sila. Nandun na sa session hall, itong si Senator de la Rosa, nung dumating to si Trillanes. Ngayon, doon na. Sinasabi niya na totoong may warrant. Yan, pinakita niya ngayon. Niram niya doon sa NBI, pinakita niya yung warrant. Kasi wala naman siyang... wala rin siyang kopya. Nandun na sa NBI. Ayun, ha? Ganun yung mga paliwanag dyan. Nagkaroon daw ng misunderstanding Kaya akala ng marami, itong si Senator, dating Senator Trillanes, ang nag-serve ng warrant. Hindi raw, sabi niya, pumunta lang siya doon, gusto niyang pagbigyan yung ano, yung sinasabi itong Senator De La Rosa, yung go ahead, make my day, ha? Diba? Bring it on. Ayan, ha? Gusto daw, pagka nandiyan na yung sasama daw siya doon sa aresto, siya maglagay ng posas. Kaya daw siya pumunta doon. Ay, nagpapaliwanag si ano, si Trillanes eh. Yan ang sinasabi niya eh. Pumunta siya doon para kumbinsihin doon si Senator De La Rosa na sumurrender na. Siya magpo-posas katulad nung hamon niya. Di ba yung hamon nito si Senator De La Rosa? Kaso, yun ang nangyari. Nauna na yung mga NBI eh. Nagkahabula na sila doon. Ayun, ha? Kaya nagpupuyos ito si Senator De La Rosa kahapon eh. Pero ito naman, ano? Ina-acknowledge po ng NBI, si Director Melvin Matibag, itong protective custody ng Senado dito kay Senator De La Rosa. Hindi natin alam, baka ang NBI kumikilos na ngayon para kumuha ng arrest warrant sa korte. Kasi yun ang sinasabi. Sabi nito mismo, si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, siya nagsabi, kung merong warrant of arrest sa korte, dito sa Philippine Court, wala silang magagawa, isusurrender nila. Yun ang sinasabi. Yan, ha? So, kung nag-a-apply na ng warrant ang NBI para dito sa makakuha sila dito sa korte sa Pilipinas, wala na magagawa ito si Senator De La Rosa, maa-aresto siya talaga. So, yun ang sabi. Kung totoo pa rin itong si Senate President Cayetano, yung kanyang salita na pag may warrant of arrest galing sa korte sa Pilipinas, local court, ay ibibigay niya itong si Senator Bato De La Rosa. Yun, ha? Di natin alam, baka itong NBI kumikilos na ngayon, baka bukas eh, meron na silang hawak na arrest warrant galing sa korte dito sa Pilipinas. Di lang NBI, baka yung mga batis, baka CIDJ, ganun din. Diba? Kahit yung ordinaryong pulis, baka pulis pasay, ganyan din. Pwede, di ba? Pwede mangyari yan eh. Humingi sila ng warrant sa local court. Yun, ha? Ganun naman yan eh. Warrant of arrest eh. Ngayon, ang warrant, pag sinerve yan, ha? Pag sinerve yung warrant, yan eh, ano, iseserve talaga yan. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon dyan na wala dun yung may apila ko. Kasi may apila ngayon sa Supreme Court, itong si Senator Bato De La Rosa. Pero hanggang walang desisyon yun, nakabinbin yan sa Court Suprema, walang makakapigil sa pag-aresto sa kanya. Yun yun. Ganon, ha? Ganon po yung magiging sitwasyon. Okay, may report to one. Si Jojo Sikat. Itong si Senator Robin Padilla, ginigit na walang kinalaman ang impeachment sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Alamin natin yan. Report ni Jojo Sikat. Jojo.
1: Narinindigan itong si Senador Robin Padilla na walang kinalaman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte pagpapalit ng liderato ng Senado. Paliwanag ni Senador Padilla na nagkataon lang kahapon ay may sapat silang numero kaya nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado. Hindi aniya na dapat na ikatakot ang impeachment case dahil nakasaad dito sa konstitusyon at malinaw sa saligang batas kung kaya't walang kinalaman ito sa pagpapalit sa pamumuno sa Senado. Sinabi ni Senador Padilla na wala silang alam na lulutang kahapon si De La Rosa at maging sila mismo ay nagulat sa anunsyo ni Senador Alan Peter Cayetano na lulutang si Senador Bato at mayroon na silang sapat na bilang para palitan si Senate President Vicente Tito Soto III. Hindi rin aniya masisisi ng senador ang NBI dahil mayroon aniyang koordinasyon sa USAA. Subalit hindi aniya dapat sinakta ng NBI ang isang security personnel ng Senado.
2: Hindi naman natin masisi ang NBI dahil ayon sa Sergeant at Arms ng Senado, may coordination sila. Hindi naman natin masisisi. wala tayong masisisi kahapon. Sana wala namang ganung sakitan na. Kasi kawawa naman yung usaha kahapon na binugbog. Hindi ko nakita. Nasaan nang ano doon? Nasaan nang human rights na naman? Hey, human rights, where are you?
1: Ako, si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ang report ni Jojo Sikat. Doon kay Senator Robin Padilla, wala rin kinalaman sa impeachment. Pero si Senator Bato de la Rosa mismo, nagsabi rin na kaya siya lumutang para bumoto at magpalit ng Senate leadership. At may dinagdag siya, at para sa impeachment, ito si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, mayroon talagang may kinalaman sa impeachment. Ayan ha, ayun yun. Talagang ang bida ngayon is yung si Senator Bato de la Rosa. Pati dun sa The Hague, sa The Netherlands, may grupo ng mga Pinoy dun na nananawagan para arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa para madala siya dyan sa ICC. Eh dun sa statement nito, dito sa na pinadala nila, no? Sabi, Panagutin Network Netherlands, inaakusahan nilang Senado ng Codling de la Rosa, who was tagged as co-conspirator of former President Rodrigo Duterte in this deadly war on drugs. Ay ito mga Pilipino, ay mga Pilipino, nakita nila yung kahiyahiya raw nila, kahiyahiya sabi nila na aksyon na ginawa nitong na nangyari diyan sa Senado para protektahan at kupkupin, ha? Itago itong si Senator Bato de la Rosa. So ito raw ginawa ng Senado na yan na nagbibigay ng proteksyon kay de la Rosa at siya ay tinatago, inilalim sa accountability, eh nagpapakita raw yan na ang political maneuvering among rival political factions come at the expense of the Filipino people. Yun, ha? Kailangan daw managot itong si De La Rosa, at kung wala siyang kasalanan, siyempre, ma-absuelto siya. Yun, ha? Okay. Oy, maganda hapon muna kay Wilming Manlogon. Ayan, sabi niya, dapat si Trillanes at kanyang mga kasama ng parusahan ng kamatayan ng sambayan ng Pilipino dahil sa kanila mga traidor sa bansa, pagta-traidor sa bansa. Ganun ang pagkakanulon nila sa kapwa Pilipino para litisin ng banyaga. Ipinamumukha ni Trillanes na sa pambansang hukuman na walang kabuluhan ang hudikatura ng bansang Pilipinas. Yan. Kanina po may binasa ako tungkol dun sa jurisdiction. Saka yung ICC po, hindi po yan hindi po natin maituturing na banyaga. Dahil sumali po ang Pilipinas dyan. Hindi naman yung bansa. So, parte ng ICC ang Pilipinas nung nangyari yung mga ibinibintang dito kaya Senator Bato de la Rosa. Kaya ang nangyayari, sakop pa rin tayo niyan dahil pumirma ang Pilipinas doon. Kung halimbawa, iyan ay bansa, halimbawa iyan ay USA, di ba? Ayun, pwede natin sabihin na iyan ay banyaga at iyan ay isinurrender natin sa ibang bansa. Yun. Pero dahil po ibang sitwasyon ito, iba ang ano dito. Pero anyway, yan po'y siyempre kanya-kanyang pananaw dyan, di ba? Kanya-kanya yan. Parang wala rin hudikatura. Meron kasing batas din tayo dito na yung mga ganyang kaso, katulad nung kinakaharap nitong si dating Presidente Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa at yung iba pa, sinasabi pwedeng ipaubaya sa International Tribunal, katulad niyan sa ICC. Ha? Kung yung ICC nag-iimbestiga na, yun. Iniimbestiga na ng ibang, lalo na International Tribunal, pwedeng ipaubaya na ng Pilipinas. Yun. Ha? May mga ganun po kasi na sinasabi. At ito pa, sabi nito si Wilming Manlogon, si Trillanes ay hindi tunay na mandirigma ng Pilipinas dahil kung nasa hanay pa siya ng kasundaluhan, maraming mapapahamak na mandirigma ng Pilipino dahil kaya niyang ipagkanulo ang kapwa niya Pilipino. Ito pa, sabi pa niya, napaka-abusado at napakagulo ng gobyerno ngayon ng Pilipinas dahil sa walang kwentang presidente ng Pilipinas. Ito pala bagong Pilipinas ni Bangag. Kaguluhan, kahirapan, nakawan, droga, at ano pa yan, ha? At krimen sa bansa. Tila pikit ang mata sa katotohanan ang mga nakapwesto sa gobyerno dahil sa salapi nakatapal sa mata ng buhaya na gobyerno. Yun, ha? Yan, sabi nito si Wilming Manlogon. Okay, may report si Chonayu. Ito rin si Senator Bato de la Rosa, bibigyan ng proteksyon ng Malacanang nang naayon sa batas. Yun, ha? Ayan, alamin natin, report ni Chonayu. Chona?
3: Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na bibigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng sapat na proteksyon si Senador Ronald Bato de la Rosa nang naaayon sa batas. Pahayag ito ng Malacanang matapos ang ulat na may warrant of arrest na si de la Rosa mula sa International Criminal Court dahil sa kasong drug war. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit ang mga biktima ng extrajudicial killings na dulot ng drug war ay humihingi rin ng proteksyon. Ayon kay Castro, mayroong tinatawag na pribilehiyo para hindi hulihin ang sinumang senador habang nasa sesyon o nasa bisinidad ng Senado. Pero ayon kay Castro, mayroon itong limitasyon lamang. Kapag ang isang krimen na nagawa ay may penalty na mahigit 6 taon, hindi mag-a-apply itong pribilehiyo na ito. Nakasaad sa Section 11, Article 6 ng Konstitusyon na may pribilehiyo laban sa arrest warrant ang sinumang miyembro ng Kongreso na may kaso basta't ang parusa ay hindi lalagpas ng 6 taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Chona Yu. Nagambidambida sa mga balita ngayon. Ito si Senator Bato de la Rosa. Mamaya, ipunta naman natin yung may kinalaman naman sa impeachment. Siyempre, di ba? Yan dapat tingnan din natin sa impeachment. Dito kaya Vice President Sara Duterte. Ang CBCP, ito. Ang CBCP nananawagan sa Senado, nalitisin agad itong si Vice President Sara Duterte. Ayan po, may panawagan itong Catholic Bishops Conference of the Philippines na nilabas nila kanina na tungkol po din sa Senado na agad mag-convene as impeachment court and proceed with the trial against Vice President Sara Duterte. Doon sa statement nila, ay ginigit nila na sundin ang konstitusyon, ha? Yung inuutos ng konstitusyon. At sabi nila, ang House of Representatives ay bumoto na sa impeachment. Dito kaya Vice President Sara Duterte. At ito ay padadala na dyan sa Senado. Yan, maybe ngayon padadala na yan. Baka matanggap na ng Senado yan. Nakakagulat nga. Kahapon, nire-report natin 255 lang . Diba? Ang bumoto. Ngayon 257 na. Nadagdagan pa yung boto para sa impeachment. Yan. Ito pong CBCP, nananawagan sa Senado na magdaos agad ng trial at mag-decide dito sa kaso nitong si Vice President Sara Duterte by summoning witnesses, hearing testimonies, and voting according to the evidence and above all, the demands of righteousness and justice. Yun, ha? Itong statement nila ay inilabas nila pagkatapos na mapatalsik itong si Senate President Tito Soto at maipalit itong si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sabi nila, ginigit daw nila sa mga senador, ha? Iwasan ang mga aksyon na magiging hindi maganda sa paningin ng sambayan ng Pilipino na tulad nung parang umiiwas sila sa kanilang sinumpaang tungkulin. Tungkol dito sa impeachment at pag-iwas, circumventing the requirements of the Constitution. Yan ang sabi ng CBCP. Sabi niya, ngayon eh, meron na kayong pagkakataon na i-restore ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Ayan, ang tiwala ng mga mamamayan sa institusyon. At dapat daw ang Senado pakita na sila ay sumusunod sa rule of law at magsilbi sa common good in pursuit of justice and truth. Pagka dinilay daw yung trial, sabi ng CBCP, ang Senado will be delaying justice for both the Filipino people and the Vice President. Yan, ha? Kasi ngayon, nandyan na eh. May mga akusasyon, di ba? Na naisiwalat yung mga akusasyon. Kaya ang dami na kumbinsing bumoto. Abot sa 257, mas marami pa dun sa bumoto nung sa impeachment last year. Yan, ha? Okay. So, ito, may report naman si Jojo Sikat. Itong si Senator Bato. Ha? Aminado na sumama ang loob kay dating Senate President Tito Soto dahil pinayagan ng NBI na isilbi ang warrant of arrest sa Senado. Ayun, ha? Alamin natin yan. Report ni Jojo Sikat. Jojo?
1: Aminado si Senator Bato de la Rosa na sumama ang kanyang loob kay dating Senate President Vicente Tito Soto III matapos na payagan na makapasok kahapon ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation para sana isilbi ang warrant of arrest naman sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay de la Rosa, hindi siya magpapaka-plastic na sabihin na wala siyang sama na loob sa dating Senate President. Sinabi ni Senator Bato na batid niya na galing sa ICC ang warrant of arrest, pero hindi man lang binusisi kung duman ba ito sa lokal na korte sa bansa. Maliban dito, wala rin sinabihan si Soto tungkol sa NBI na nag-aabang sa kanya, kaya naniniwalang senador na may plano talaga ipahuli siya para hindi maalis sa pwesto. Aminado si De La Rosa na natatakot siya at noong una inakalang mga driver lang ng mga NBI na nakaabang sa kanya sa basement. Hinarang at hinawakan naman siya ng mga NBI at kung hindi siya nakawala ay malamang napusasan siya. Naniniwala rin si Senator Bato na bukod sa ICC warrant ay hinarang siyang makakyat sa plenaryo para hindi makaboto dahil nagmosyon na ang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yun, ha? Okay. Buti nga, nakawala siya dahil kung hindi, malamang nasa dahig na siya ngayon. Baka may eroplano na rin naghihintay dun sa Villamor. Pero sabi, wala raw. Oh, nagbabalik si Wilming Manlogon. Sabi niya, pag na-impeach si Sara Duterte, si Paolo Duterte ang patatakbuhin ng sambayan ng Pilipino na maging presidente ng Pilipinas. Ayan, wala na bang iba? Puro Duterte. Yan ang tanong. Yan ang tanong ng marami. Yun, ha? Di ba pwede si Trillanes? Ayan, ha? Di ba pwede si Trillanes naman? Yun, ha? Okay, pero ito, ha? Si Wilming. Si Vice President Sara Duterte ay impeached na. Na-impeached na siya. Kaya siya lilitisin ngayon sa Senado kasi na-impeached na siya. Ibig sabihin kasi ng impeach, naakusahan na siya. Ayan, ha? Akusado na siya ngayon. So, naakusahan na siya ngayon na siya ay nagkamal ng, ano ba ang tawag dyan? Ng ill-gotten wealth. Ayan. Siya ay lumabag sa konstitusyon. Ayan, ha? Culpable violation of the Constitution. Ayang marami pang iba na high crimes na sinasabi. Nagbanta pa ng papatayin ang presidente. Iyon ang mga akusasyon sa kanya. So, parang sa ordinaryong korte yan, dumaan na siya sa fiskal. Ha? Dumaan na siya sa fiskal, at nakakita na ng probable cause, kaya isasampa na sa korte. Ang korte ngayon, yung ano, yung Senado. Yan, dito sa impeachment. Kaya na-impeach na ang Vice President. Ha? So, lilitisin na siya. Yun na yun. Pero, yan nga, depende pa kung siya'y makukundik. Kasi ang conviction dyan sa impeachment, eh pagka nakakuha ng 16 na boto ng mga senador, si Vice President Sara Duterte, makukundik siya. Ha? Pagka 16 ang bumoto. Pero pagka hindi sila umabot ng 16, 15 lang, hindi siya makukundik. Ibig sabihin, tuloy pa rin siya. Ayun, ha? Okay, si Jaime Samoya Verdante, maganda hapon din. Yung Kongreso, ayan ha, sinayin nyo lang ang ginastos para ma-impeach si VP Sara. Pero ng taong bayan, ginagastos nyo. Kung sa taong bayan na tinulong nyo, masaya sana ang mamamayang Pilipino. Ayun ha, ay sabi ni Wilman Manlogon, nako, delikado pag si Trinyanes, baka ibenta na ang Pilipinas sa dayuhan dahil huda si Trinyanes. Ayun ha. Okay, eto. Dito muna tayo kasi may report ito si Joe Manlapas. Bago tayo mag-break, mamaya na lang natin yung report ni Joe Manlapas. Mag-break muna tayo para itong report ni Joe Manlapas, may kinalaman naman sa impeachment. Kasi si Senator Bato de la Rosa ang bida ngayon, kaya halos karamihan ng mga balitang naglabasan, puro ito si Senator Bato de la Rosa. Kung nakita niyo yung video niya nung nananawagan siya, sabi niya dito kaya mihingi siya ng tulong kay PBBM. Ako parang ano, parang kawawang bata. Ganun ang hitsura nitong nawala yung angas. Sabi nga nitong si dating senador at ngayon ni congressman Leila De Lima. Nawala daw yung angas. Nasaan na yung angas nitong si De La Rosa? Okay, magbe-break lang muna tayo sandali ha. Oras natin, alas 5 na.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio Bandido, 8:10
6: AM. 1 PM to 9 PM, 40% off!
7: Yes!
6: 9:01 PM to mall closing. Sandali lang, lugi yata kami dito ha. 50% off!
7: Yes!
6: Sale on all the items, 10 stores, okay? Same discount applies to online sale. Hotline is 0977-812-1186. Or go to the website, rjguitars.store or RJ Guitar Center. Cash, credit cards, Paymaya, and GCash are accepted. So don't forget, May 30, Saturday, May 31, Sunday, the two-day legendary birthday sale. This is your chance to own the instrument that you've always been wanting to, a musical instrument, either keyboards, guitars, amps, accessories, straps, cases, guitar effects, stands, microphones, you name it, we have it. See you there, Saturday, May 30, and May 31, Sunday.
8: Sir, can you play guitar while we sing happy birthday for you?
6: Of course. Are you ready?
7: Yes.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Martes, 12 sa buwan ng Mayo. Tuloy tayo sa ating mga balitaan. Lain natin may report si Joe Manlapas. Itong si Representative Tiangco ay nag-yes dyan sa impeachment para ilabas daw ang katotohanan. Lamin natin report na yan, ha? Jong!
1: Bumoto si Nagota City Representative Toby Tiangco pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte upang mailabas ang buong katotohanan ukol ano, sa mga paratang. Ayon kay Tiangco, ang kanyang botong yes ay nakaangkla sa tungkulin ng Kongreso at sa prinsipyo na dapat ang pananagutan ay walang pinipili, hindi dapat naantala at dapat walang double standard. Paliwanag ni Tiangco, hindi naging madali ang kanyang boto, lalo pa ang bansa ay nakakaranas ng krisis bunsod ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ngunit iginit ni Tiangco na nakalagay sa saligang batas kung ano ang proseso at para resolbahin ang impeachment. Sentro na naging disyon ni Tiangco ang issue ukol sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth ni Duterte, partikular na ang hindi pagdedeklara ng ilang cash assets na dapat ipinapaliwanag sa tamang forum. Dahil sa hindi pagdalo ng Vice Presidente sa House Committee on Justice, sinabi ni Tiangco na hindi siya nakapagbigay ng linaw sa isyong ito. Binigyan din ni Tiangco ng kanyang botong yes ay hindi nangangalugan ng guilty na ang Vice Presidente. Ngunit ito ay pagbibigay daan sa formal, maayos at transparent na proseso sa Senado kung saan maipapaliwanag ni Duterte ang kanyang panig. Ayon pa kay Tiangco, ang Senado ang tamang lugar kung saan maaaring maipaliwanag ni Duterte ang kanyang salen pati na ang iba pang issue tungkol sa kanyang pinansyal na katayuan. Kasabay ng kanyang boto, nananawagan si Tiangco sa liderato ng Kamara na agarang magpasa ng batas na direktang makakatulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis. Hiniling din niya sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno na bilisan ng investigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa malawakang katiwalian sa pamalaan.
2: First of all, basically, alam mo mahirap kung naabot yung desisyon ng yes. Mahirap mag-yes dahil alam ko na hirap yung ating mga kababayan ngayon. At hindi ito yung sagot sa kahirapan nila, no? Mas nauna pa nating pinagbotohan yung impeachment kaysa gumawa ng batas na makaka-resolve sa hirap na inaharap nila. Ngunit it's a constitutional duty tsaka at merong binigay na limitasyon ng constitution kung ilang araw dapat ma-resolbahan ng Senado, no?
1: Ako si Joe Manlapas para sa DCRG Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Yan, na maganda naman yung kanyang ano, yung kanyang katwiran. Kasi 'yun naman talaga yung ano eh, yung tamang forum, sabi nga para makapagpaliwanag itong si Vice President Sara Duterte. Kasi pagka dumaan yan sa paglilitis, siyempre maglalabas ang mga ebidensya, nandiyan ang prosecutor, lalabas nila lahat ng mga ebidensya sa kanilang mga akusasyon. Maglalabas sila ng mga witness. Lahat-lahat na, maglakalabasan dyan. At eto naman, yung depensa, siyempre yung depensa, gagawa naman sila ng paraan para kontrahin lahat yan, yung mga akusasyon na yan. Laban dito kay Vice President Sara Duterte. So, tama naman yun. At least, dahil nga nagkaroon na ng ganito, may mga akusasyon na, mas maganda na masagot yan. Kasi ito si Vice President Sara Duterte, hindi naman siya umaten dun sa hearing dyan sa House of Representatives. So, ang pinakamaganda talaga para masagot yan dun sa trial, sa impeachment trial. Yun lang, di natin alam kung kailan yan. Pero at least, nangako po itong bagong liderato dyan sa Senado na isasagawa nila yung mag-convince sila as impeachment court forthwith. Agad-agad, mag-convince sila as impeachment court. Yun. Pero pag nag-convince sila as impeachment court, ang tanong, kailan sila magkasagawa ng paglilitis? Yan ba'y katulad nung sinasabi nitong si itong natanggal na Senate President Tito Soto na meron na siyang timetable, gagawa muna sila ng preliminary investigation, tapos si kung kailan matapos yung mga yan kasi magpapadala pa sila ng mga subpoena, siyempre may mga ganyan, tapos si sasagot pa yung mga pinadala nila niyan. Pagkatapos yung mga proseso na yan ng preliminary investigation, saka sila magsasagawa ng paglilitis. Yun, ha, ganun ang gagawin nila. Parang court proceedings. Yung regular na korte, parang ganun ang mangyayari. Pero siyempre, nagpalit. Nagpalit ngayon ng liderato, di natin alam kung paano yan. Although dun sa sinasabi nga, forthwith, susundin daw nila yan. Pero merong ang ruling ng Court Suprema, di ba, na pwedeng agad-agad, pwedeng matagal. Ayan, depende sa kaso. Kung ano yung sitwasyon, depende sa sitwasyon. Ayan ang sabi, within reasonable time. Ayan, kaya lang, di natin alam. Gaano kahaba ba, gaano katagal ba ang reasonable time? Doon pa lang natin malalaman yan pag nagsimula na sila ng trial. Although yung sinasabi nila, agad-agad sila mag-co-convene as impeachment court, hindi naman sinasabi na agad-agad rin ay magsasagawa sila ng trial. Okay, yung defense team, ito si Vice President Sara Duterte, dumidistansya naman sila dito sa nangyari ng pagpapalitan ng leadership dyan sa Senado. Sabi nito si Attorney Michael Poa, yung tagapagsalita ng Vice President, yung kanyang defense team. Sabi niya, ayaw nila sabihin na may bias kahit alin doon, yung naalis na liderato o yung bagong pumalit. Hindi raw nila gusto yan. Ayaw nila na magkaroon ng ganyan. Sabihin nila bias yung isa at yung isa hindi, parang ganun, ha? Ayaw nilang sabihin daw yan. So nire-respeto nila ang Senado. So kung sino man yung liderato dyan, sabi nito si Attorney Michael Poa, na-expect nila yung fairness, dapat daw patas. At syempre sabi niya, alam naman natin ang Senado ay independent, really 24 independent republics, and we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Yan. Ito si Senator Soto, di ba, na naalis siyang Senate President kahapon. At nandyan nga, ano. So, pinalitan siya. Ang pumalit sa kanya, ito si Cayetano. So, dyan. Kaya marami nagsasabi, ito raw palitan na yan. Para sa impeachment. Kasi kahapon din, yung botohan sa impeachment dyan sa House of Representatives. At sabay na nangyari, di ba, yung mga sitwasyon na yan. Pero sabi naman itong defense team, nitong si Vice President Sara Duterte, ay sila ay prepared to defend the second highest official of the country before the Senate should it convene as an impeachment court. Yun. At sinabi rin nila na sa ngayon, yung mga accusers daw, kailangan gusto nila masubstantiate yung kanilang mga allegations, possibly during the impeachment trial. We are aware of the action taken by the plenary, and with a vote to transmit the articles of impeachment, the burden now rests on the accusers to substantiate their claims in accordance with the Constitution, the law, and rules of evidence. Ayan ang sabi ng defense team, nitong si Vice President Sara Duterte. Okay, ayun, ha. Sabi nitong si Jaime Samoya Bernante, ay, sayang yung ICC secret warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa dahil kay Trillanes. Bakit si Trillanes kasi may hawak ng arrest warrant papers, NBI na ba siya? Kaya tuloy na bulgar ang imbis secret. Ganito po nangyari doon. yung warrant of arrest na isilbi na kay Senator Bato de la Rosa, NBI ang may hawak ng ano ng arrest warrant ng galing sa ICC. Sinerve nila kay de la Rosa. Kaya nga hinarang siya eh. Hindi siya hinayaan makapasok sa Senado eh. Kaya nagpumiglas siya eh. At tapos nung nakawala siya, nagtatakbo na. Ayun na, nagkahabulan na sila sa hagdan, di ba? Ganun yun. Ah, may hawak talaga ng arrest warrant yung NBI. Si Trillanes naman, pumunta lang doon. Hindi siya kasama ng NBI. Pumunta lang siya doon. Kaya sabi nga niya, sana nandun na raw siya eh. Sana raw eh. Nung iserve yung warrant, nandun na siya dapat para na-wrestling na daw niya si De La Rosa at hindi na nakatakbo. Yun, sabi ni Trillanes. Kasi nandun siya. Ngayon, nung humarap si Trillanes sa media at natatanong siya, hiniram niya ngayon yung ano, yung arrest warrant dun sa NBI at pinakita niya sa media na totoong merong arrest warrant galing sa ICC. Ayun, no? Ganun po nangyari doon. Diyan sa sitwasyon diyan sa Senado. So, kasi siyempre hindi nakita ng marami. Ay, ganun po ang pangyayari sa sitwasyon na 'yan. Ibig sabihin, na-serve na yung ano, yung arrest warrant. Nandoon na bago pa magkapalitan ng ano, bago pa magkapalitan ng leadership diyan sa Senado. So ibig sabihin, nung nandoon na wala pang protective custody ang Senado dito kay Senator Bato de la Rosa. Eh, kaya lang, siyempre marunong din 'tong si Senator Bato. Nakawala siya, 'di ba? Nakawala siya sa mga NBI, hindi siya napusasan. Kaya nakatakbo siya. Ayun, ha? Ganun ang nangyari. Hindi si Trillanes ang naglabas ng warrant. Para lang maunawaan natin lahat, ano? Kasi NBI po talaga ang nandun eh. Si Trillanes late na dumating. Okay, magandang hapon.

0: kayo magdahil.
1: Yung dinak ko ako, kumiglas ako, nagsipag tayo ko, Angel.
2: Sir, kumusta ka? Kumiglas kayo, sir.
1: Kumiglas.
3: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCIJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, report ni Jojo Sikat. Tuloy pa rin tayo. Ito mga balitaan natin. Ito, ha? Ang sabi po dito, itong mga pinag-uusapan ngayon dito sa impeachment, ha? Kailangan daw talaga matuloy na ito. Baka makasabay pa ito ng ano eh, ng trial dito kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kasi dyan po sa ICC, ito para marinig ni Senator Bato de la Rosa para lalong kabahan. Kinakabahan eh, no? Posible daw sa Setyembre, ha? Posible sa Setyembre gawin yung ano, yung trial dito kay dating Presidente Duterte diyan sa ICC. Ayan, ha? Ayan po ang sabi ng International Criminal Court. Posible daw na sa September na simulan itong kanilang paglilitis. Although yung schedule na yan, hindi pa final. Oh, wala pa. Pero sinasabi dun sa mga legal representatives, dun sa mga ng biktima dun sa kaso. Sabi nito si Attorney Gilbert Andres na itong pagsimula ng trial proceedings ay subject pa rin to court's calendar and procedural developments. Kasama na dyan yung pre-trial matters. Ayan yung pre-trial. So, kailangan na yan. Sabi nila, yung trial begins, ire-require daw na itong si dating Presidente Duterte humarap dyan. Kapag nagsimula na yung paglilitis, kailangan si dating Presidente Duterte humarap sa korte. Hindi katulad dati na humingi siya ng permiso na hindi siya harap, bahala na yung kanyang mga abogado. Yun yung sa pre-trial chamber, di ba? Sa pre-trial yon. Pero ngayon, dito na sa trial proper, obligado na raw itong si dating Presidente Duterte na humarap dyan sa korte. Yun, ha? Ayon po mangyayari so far. So yan yung aantabayanan pa rin natin. Dami mga nangyayaring balita ngayon, ha. Ang dami ring nananawagan para maaresto itong si Senator Bato de la Rosa. Matindi, daming nananawagan, may mga human rights groups, ha. May mga kung ano-ano pang grupo diyan, may grupo pa sa ibang bansa. Ito, katulad nito. Ito isang human rights, yung Human Rights Watch. Di ba? Yung Amnesty International. Pero may branch sila dito sa Pilipinas. Ay nananawagan din para sa agarang pag-aresto at pag-surrender dito kaya dating PNP chief na ngayon ay Senador Bato de la Rosa dyan sa International Criminal Court. Kasi nga nakumpirma na naman eh. Nandyan eh. Meron ang warrant of arrest. Mismong ICC nagsabi na meron sila talagang nilabas na warrant of arrest para dito kay Senator Bato de la Rosa. So maraming nananawagan para siya ay maaresto at litisin na rin. Kasi alam niyo yung Human Rights Watch, itong Amnesty International, mga human rights group ito eh. Siyempre, yung mga EJK na sinasabi, binibintang dito kay Senator Bato de la Rosa, yan ang kanilang pinupursige. Ha? Dahil ang tingin nila, dahil itong naging hepe ng PNP, itong si de la Rosa, nung panahon ng drug war, siya yung pinaka-chief implementer ng drug war. At kumbaga, siya isa sa mga most guilty pagdating dyan sa mga EJK na yan. Yan ang kanilang tingin. Kaya ang gusto nila, maaresto na rin

0: Itong dating PNP chief na ngayon ay senador na. May report si Joe Malapas. Itong si Representative Dale Corvera ay pinaninindigan ang hindi pagpirma sa impeachment. Itong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin report na yan, ha, Jong?
1: Pinanindigan ni Agusan del Norte Representative Dale Corvera ang hindi niya pagpirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay alinsunod ng kanyang mataas na paggalang sa mga sentimiento ng kanyang mga kababayan na umuloy tutol sa impeachment. Noong unang impeachment complaint kay VP Sara, bumoto si Corvera ng no at bilang tungkulin niyang pakinggan ang boses ng kanyang mga nasasakupan sa pangalawang pagkakataon muli. Hindi siya lumagda sa reklamo laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga para sa kanya ang panindigan at pagtugon sa gustuhan ng publiko na kanyang kinakatawan sa kamera.
2: You know, Mr. Speaker, after my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them. Kaya ang pagboto ko ng no, ay dala ko ang boses ng taga Agusan del Norte. In fact, it is an expression of the will of the people of my province. Maraming salamat po.
1: Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Tuloy pa rin yung ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Martes. Okay, ito. Dito muna tayo sa ating dollar. Ano na ba nangyari? Yung may mga dollar dyan. Ngayon po'y nasa 61 na naman. Ngayon pong araw na ito, nasa 61 pesos na naman. 61 pesos and 48 centavos. Pero tumaas yan kaysa kahapon. Kahapon kasi, nasa 61 pesos and 15 centavos. Pero ngayon po, ang closing ng trading ngayon pong araw na ito ay 61 pesos and 48 centavos. Ayan, ha? Balik sa 61. Dati nasa 60 na lang, ngayon bumalik na naman, 61 na naman. So yan po ngayon, ha, pagka ito ganito, pag 60 bumababa utang ng Pilipinas, pag 61 dumataas na naman, 61.48, 61 pesos and 48 centavos. Pero yung may mga dollar, natutuwa naman, sila naman ang tumatalon sa tuwa dahil dumadami piso nila . Pero ito po, para sa atin lahat, kahit may dollar ka, tumataas naman ang bilihin natin na halos lahat ay imported. Yan, kasi tumataas ang dollar. Dollar ang pambayad natin sa ano . Sa mga ini-import. So, kailangan bumili ng dollar para kang makabayad sa import. Dati, ang isang dollar, mabibili mo lang ng 58 pesos. Ngayon, 61 na. Di ibig sabihin, tumaas na ngayon ang ini-import natin. Tumaas na presyo. Di tataas na rin yan. Ano pa tataas? Tataas din ang kuryente. Kahit nga, hindi pa kasali dito yung dito sa presyo ng dollar. Tumaas na ang kuryente. Ngayong Mayo, pinayagan na po ng ERC ang Meralco na magtaas na, pero mas mababa kaysa dun sa naunang presyo. Dun sa supposed to be na gano'n na magiging increase ay binawasan na ng Meralco. Kaya kahit pa paano, gusto ng Meralco, di ba? Mabawasan daw ang ating bayarin, pero mataas pa rin. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 30 minutes makalipas ang alas 5.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
4: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
4: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay. Balik tayo, huling bahagi ng ating UGM ngayong araw na ito ng Martes, 12 sa buwan ng Mayo. Tuloy tayo at marami mga nagpapalitan ng opinion tungkol po dun sa ginawang pag-serve ng warrant of arrest dito kay Senator De La Rosa, dyan sa Senado. Dun sa ibang mga law expert, lahat naman to mga law expert, di ba? Mali daw yung ginawang pag-lockdown ng Senado, hindi yung pag-aresto ha. Yung lockdown, dahil pagkatapos nga na i-attempt na arestuin ito si Senator De La Rosa. Sabi nila, ha, pwede raw ma-aresto si De La Rosa na pinaharap sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Sa bagay, kasi nga pwede naman yan dahil dito po sa batas natin, sinasabi, ang Senado, mga senador, mga congressman, pwedeng bigyan ng proteksyon ng House of Representatives o ng Senado kung ang kaso nilang kinakaharap ay 6 years and below ang parusa. Ibig sabihin, mababang kaso lang. Ayun yun. Sa batas natin, pag sinabi nga ang kaso mo ay malaki ang parusa, mabigat ang kaso mo, ibig sabihin, katulad niyan, di ba? Kung matatandaan nyo, si Senator Antonio Trillanes inaresto sa Senado. Si dating senador, ngayon ay congressman na, Leila De Lima, sa Senado rin siya inaresto, di ba? Bakit sila naaresto sa Senado? May warrant of arrest, di ba? Ngayon, nung nandun na, hindi na ma-invoke yung protective custody. Hindi nila mabigyan ng proteksyon. Bakit? Kasi ang kaso ni Trillanes, ang parusa dyan, life sentence. Kasi ano yun, rebellion yun eh. Ito naman si nung senador siya, Leila De Lima, ang kaso niya, droga. Ano rin, life sentence din. Kaya, walang magagawa ang Senado. Dito ngayon, sa kaso nitong si Senator Bato De La Rosa, kaya sinasabi ng ibang abogado mali, kasi ang kasong binibintang dito kay De La Rosa ay a crime against humanity. Yan. Dito sa batas natin, ang crime against humanity, ang parusa dyan ay reclusion perpetua. Ibig sabihin, life sentence din, bang ganun na rin yun. Habang buhay eh. Perpetua eh, di ba? Ngayon, ano to? Ibig sabihin, matindi yung krimen. Kaya lang, ang katwira naman, ito si Senator Alan Peter Cayetano na siya na ngayon ng Senate President, bibigyan nila ng protective custody ito si De La Rosa hanggang walang warrant of arrest na galing sa korte dito sa Pilipinas. Yun. Yun naman ang sinasabi niya. Ayaw niyang kilalanin ang warrant of arrest ng ICC. So hanggat daw walang warrant of arrest galing sa korte dito sa Pilipinas, ay hindi nila bibigay ito si Senator Bato De La Rosa. Ayan. Kaya nga sabi ko, baka ang NBI din natin alam eh, nag-a-apply na ng warrant of arrest sa korte. Diyan kung nasaan yan, sa Pasay, nandun yung Senado eh. Mag-apply na ng warrant of arrest doon. Pag nandyan na yan, maisisilbi nila yan dahil warrant of arrest na sa court sa Pilipinas. Buti nakatakas to si resisting arrest ito eh, di ba? Ang nangyari dito kay Senator Bato De La Rosa, resisting arrest. Buti na lang wala na yung yung palabanin, nanlaban. Di ba? Nanlaban eh. Yan o. Di naman nanlaban, nagpumiglas lang. Nakawala. Nakatakbo. Hindi siya naposasan, hindi siya nahuli. Pero na-serve yung warrant of arrest. Kaya lang nga, nakatakas. Ngayon, itong si Senator De La Rosa, ano na siya ngayon? Fugitive. Pwede na at sabihin fugitive kasi tumakas eh. Nag-serve sa kanya ng warrant of arrest tapos tumakbo, tumakas, di ba? Nagpumiglas. tumakas. So takas na siya ngayon. Diba? Yun ang pwedeng itawag sa kanya. Takas siya sa ICC. Pero anyway, ano? Eh yan eh kanya-kanyang opinion niyan eh. Kaya nga yung ibang mga abogado ganun ang tingin. Dito naman si abogado rin 'to si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayaw niyang kilalanin niya sa ICC. Gusto niya yung warrant of arrest galing sa korte sa Pilipinas. Yun, ha? Kasi pagka meron ng warrant of arrest sa korte sa Pilipinas, wala na magagawa eh, dahil hindi na pwede yung protective custody ng Senado dahil malaki yung ano eh, malaking kaso ang kinakaharap nitong si Senator Bato de la Rosa. Crime against humanity. Yun, ha? May report muna si Jojo Sikat. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, malinaw na layuning pigilan ang impeachment. Sabi nitong sa apat na makabayang sibikong grupo. Sabi natin yan, ha, Jojo?
1: Tahas ang sinabi ng Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Gercia ng apat na makabayang sibikong grupo na hindi basta simpleng pagpapalit ng liderato nangyari sa Senado kundi may malinaw na layuning pigilan ang impeachment trial bago pa ito makapagsimula. Aniya, mahirap maliwalain na naging takbo ng mga pangyari. Isang senador na matagal nang nawala ang biglang bumalik, apat na senador mula sa mayorya lumipat ng kampo sa pamagitan ng 13 boto na tanggal si Vicente Tito Soto Duterte bilang Senate President at pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano. Nauna na nagpayag si Soto na handa niyang buksan ang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na may padala ng Kamara ang articles of impeachment. Pero bago pa iyon, mangyari na alis na siya sa pwesto. Para kay Goycia, mas mabigat kaysa politika ay pinakita ng pangyari. Ayon sa kanya, marami sa mga senador na sangkot ay matagal nang nagpapakilala makadiyos, makabayan at may paninindigan. Ngunit nang dumating ang sandali ng tunay na pagsubok, marami ang hindi nanindigan. Nabanggit din ni Goycia si Senador Ronald De La Rosa na matapos ang ilang buwan pagkawala, muli itong lumitaw upang magbigay ng isa sa pinakamahalagang boto sa Senado. Ayon kay Goycia, sariwa pa rin sa isip ng publiko ang record ni De La Rosa lalo na pagdating sa drug war. Dagdag pa niya, hindi dapat magmukhang kumikilos lamang Senado kapag may mga makapangyarihang personalidad na kailangan sagupin. Tinuligsa rin ni Goycia ang panawagan ng bagong mayorya tungkol sa unity dahil ayon sa kanya, nawala ng saysay ang pagkakaisa kapag ginagamit ito upang iwasan ang pananagutan at pagsisiyasat. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Oh, maiba muna tayo, ha? Maiba muna tayo dito sa mga pinag-uusapan natin. Ito, ang ombudsman, yan ha, nakarating na po ngayon sa ombudsman, itong Senate Blue Ribbon Committee report. Ito yung, ano ba to, partial report lang yata ito eh. Yung ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee, nung si Senator Panfilo Lacson ang chairman, di ba? So yung Office of the Ombudsman, ay natanggap na raw itong partial Senate Blue Ribbon Committee report tungkol sa inquiry in the flood control mess. Ayan po ang sabi nito si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sabi niya, kinukumpirma niya na natanggap na nila yung transmittal ng partial committee report mula dyan sa office ni Senator Ping Lacson. At yung relevant information ay ayusin na raw nila yan. Ipadadala na sa mga teams in charge of the different flood control cases para pag-aralan na yan, basahin at pag-aralan at gamitin kung kinakailangan. So yung partial Senate Blue Ribbon Report na hindi na i-report sa plenaryo pero dinala na, ha? Pinadala na dyan sa o ginawa na lang ng speech ni Lacson sa kanyang privilege speech. Hindi na dinaan sa plenaryo para pagbotohan. Doon sa rekomendasyon dyan, sa partial committee report na yan, nire-rekomenda nila na kasuhan, sampahan ang kasong kriminal at administratibo itong ilang mga senador, mga dating mambabatas na may kinalaman din sa maanumalyang flood control projects. Ayan, para ibig sabihin hindi natin nakakalimutan itong flood control, yung mga anomalya dyan. Kasama dito si Senator Joel Villanueva, Senator Jingoy Estrada, Senator Francis Escudero, dating Senador Bong Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Sal Dico, at dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy. Yan ha. Lahat ng mga opisyal na yan, mga dating opisyal, ay dinidinay naman yung mga allegasyon sa kanila. Pero itong mga ombudsman prosecutors, di ba nasampahan na nilang kaso yung tatlong batches, nakapag-file na sila ng kaso dyan. Yung iba yung malversation and graft charges, naisampahan na yan kay dating ako Bicol Party Representative Sal Dico. At doon sa ilamin limang iba pa. Marami na rin nasampa ng kaso. Ang iniintay ngayon masampa ng kaso, siyempre, yung sinasabi nitong si Ombudsman na Boying Remulla, na paiinitin nila yung tag-init ngayong Mayo. Lalong paiinitin. Mukhang ang sasampa ng kaso, itong si dating Senate President Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez. Hinihintay pa rin natin yan kasi wala pa rin eh. Hanggang ngayon, hindi pa na isasampa. Anong petsa na? Mayo 12 na. Yan na. Kaya ngayon po. Ha? Okay, so tuloy pa rin tayo dito sa ating mga balitaan ngayong araw na ito ng Martes. Uy. Ang bilis talaga, no? Ang bilis naka... Ito ang PNP. Ito medyo iba naman ito. May utos po ngayon. Ito si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. May utos siya sa pulis. Lahat ng pulis, ang buong 225,000 strong police force na palakasin ang nationwide manhunt para dito sa mga high-profile fugitives. Kasama rito yung mga personalities na ngayon ay subject dito sa Interpol notices. Doon sa statement ng DILG na nirelease nila, sabi ni Remulla, ay inamon niya ang PNP commanders doon sa kanilang command conference na maging aggressive para hanapin itong si Atong Ang, dating police officer Rafael Dumlao III, dating ako Bicol Party List Representative Sal Dico. Sabi niya 200,000 kayo. Ang dami niyo, hindi pesos ito ha, 200,000 na police. Alam nga namang di niyo kayang hanapin, tatlong tao lang. Galingan niyo pa, sabi ni Remulla. So, chinalis daw niya itong 200,000 na police. Na dapat lahat ma-harness para hanapin itong tatlong taong yan na sinasabi niya. Ha? Yung lahat ng mga fugitives na yung mga high profile fugitives, kasama na itong si dating Bucor Chief Bantag. Diba yan, kasama yan. Sino pa? Yung pang marami dito sinabi. Yan, pero anyway, ayan po ang utos. Ito si DLG Secretary John Vic Remulla. Kahit na raw ngayon, ito si yung red notice ng Interpol kontra dito kay Ang, kay Bantag at Dumlao ay lumabas na. Ayan, ha? Yun naman Interpol red notice request, nakumpleto na raw nila yung requirement at inihintay na lang nila na mag-release ng notice ang Interpol. Yan ha. Okay, may report si Joe Malapas. Ang Kamara, nako ito na, formal nang na-transmit sa Senado ang impeachment case laban dito kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin report, Joe.
2: Formal nang inendorso at ipinadala ng House of Representatives sa Senado nitong Lunes ng gabi ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa inaasahang impeachment trial. Nangyari ito ilang oras matapos aprobahan ng Kamara ang impeachment sa umagitan ng botong 257 pabor at 25 na tutol at 9 na abstention. Kaugnay ng House Resolution Number 989 at Committee Report Number 261, iniyain ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang motion upang formal nang maipadala sa Senado ang Article of Impeachment kasama ang lahat ng annexes alinsunod sa Konstitusyon at House Impeachment Rules. Pinagtibay naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ang motion matapos walang tumutol mula sa plenaryo. Nag-motion din si Defensor na mabigyan ng kopya ng Committee Report, Article of Impeachment at annexes ang kampo ng Vice Presidente, mga complainant at legal counsel matapos maipadala ang mga dokumento sa Senado na agad ding inaprubahan ng Kamara. Kabilang sa mga aligasyon laban kay Duterte ang mali-maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, grave corruption at grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan naman ng 106 na boto mula sa 380 na miyembro ng Kamara upang maipasa sa Senado ang impeachment complaint, isang bilang na malayong nalampasan ng 257 mambabatas na bumoto pabor sa impeachment. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. So kagabi pa na i-transmit na diyan sa Senado yung impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. So ang kung ang Senate President si Senator Tito Soto ngayon nag-convene na sila sa impeachment court. Kasi sabi niya bukas na bukas pag natanggap nila Pero dahil nagbago na po yan, iba na, hintayin natin kung kailan sila magkoconvene as impeachment court. Ayun, ha? Kasi marami nagsasabi, yan daw pagpapalit ng liderat sa Senado ay para harangin ang impeachment complaint. Sa tingin ko naman, hindi nila haharangin yan. Hindi nila maharang yan kasi ano sila duty bound sila sa ilalim ng konstitusyon na gawin na mag-convene sila as impeachment court. Yun lang, hindi natin alam kung kailan nila gagawin yung paglilitis. Yun, kasi ang Court Suprema, ang interpretasyon naman dun sa Fortwid, na gawin ang trial ay yung pwedeng mabilis, pwedeng konting panahon, pwedeng sa matagal na panahon. Depende raw sa sitwasyon. Yun ang sabi dun sa desisyon ng Court Suprema. Yan, ganun ang sinasabi. Kaya ibig sabihin, baka mapatagal yan. Katulad ngayon, di ba? Hindi pa sila nagko-convene as impeachment court. So, yan ang alamin natin. Kanina, natigil pa nga yung sesyon ngayon Kanina, natigil kasi sinigawan daw nito si nagreklamo si Senator Robin Padilla na sinigawan daw siya ni Senator Pangilinan. Yan. Kaya di natin alam kung anong meron. Bakit nagkasigawan pang ganyan. Okay. So ito. Di ba masama daw ang loob nitong si Senator Bato de la Rosa dito kaya Senate President hindi na pala siya Senate President si Senator Tito Soto III masama raw loob nitong Senator

0: na to Trillanes, eh, mukhang nag-alangan pa itong mga NBI agents. Eh kung nandun na raw siya nun, eh, baka na ni-wrestling daw niya sana itong si De La Rosa para na-aresto na, napusasa na, di na nakatakas. Okay, may report muna ulit si Joe Malapas. Itong mga law deans nagbabala sa Senado hinggil sa pagharang sa impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Alamin natin report. Ah, Jong.
1: Nagbabala ang grupo ng mga law deans at professor mula sa iba't ibang kilalang law school sa bansa na maaaring humarap sa administratibo at maging criminals na pananagutan ng mga senador na tatangging ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng mga legal expert na malinaw mano sa konstitusyon na walang diskresyon ng Senado sa sandaling maipadala ng House of Representatives ang Article of Impeachment na aprobado ng hindi bababa sa one-third ng mga miyembro nito. Iginit ng grupo na dapat umusad agad ang paglilitis alinsunod sa tinakda ng Article 11, Section 3 ng Konstitusyon. At pinunarin nila ang umano'y pagtatangkang ipagpaliban o hadlangan ng impeachment proceedings sa umagitan ng procedural maneuvers at pagbabago ng liderato ng Senado. Partikular na binatikos ng mga profesor ang interpretasyon umano ni dating Senate President Francis Escudero sa salitang forthwit matapos nitong sabihin noon na maaaring ang Senado ang magtakda kung kailan sisimulan ng trial. Ayon sa grupo, ang pagtanggi ng mga opisyal ng gobyerno sa nagampanan ng tungkuling ipinag-uutos ng batas at konstitusyon ay maaaring may turing na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act of Republic Act No. 1319 kabilang sa mga lumagda sa pahayag sina retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuña at ilang kilalang legal scholar at law deans mula sa iba't ibang universidad ng bansa. Pinuri rin ng grupo ang 257 mambabatas na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Duterte at hinikayat ang publiko na tiyaking susunod ang lahat ng opisyal ng gobyerno sa konstitusyon at rule of law. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, ito yan, report ni Jong Malapas. Pero sinabi naman itong si Senate President Alan Peter Cayetano na agad-agad rin silang magko-convene sa impeachment court. Forthwith, sabi niya. Kinonsulta rin daw niya itong si Minority Leader Senator Tito Soto. Sabi niya, ay process. Bigay muna sa committee at yan, gagawin nila yan. Wala raw mangiging delay sa impeachment trial, sabi ni Cayetano. Ayan, ha? Magkasagawa raw sila ng all-member caucus. Baka nag-caucus na sila kanina o bukas. At pag-uusapan nila yung impeachment trial. Wala raw magiging delay dyan. You judge us on our actions, but I don't know what time i-receive. I don't know. That's why I want a majority caucus para it's not a decision of only one group. Yan, lahat-lahat daw sila. Mag-caucus na yan, ha? At sabi nito si Secretary Mark Leandro Mendoza, siya daw, hindi pa raw nila natatanggap. Natanggap na raw kahapon, na-transmit na. Titingnan natin kung ano ang sitwasyon dyan. Okay, pahabol na report ni Joe Malapas. Itong si Representative Asidre, suportado ang panawagan ng CBCP at mga pare para ituloy ang trial nitong si Vice President Sara Duterte. At Joe,
1: suportado ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang panawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP at ng grupong Clergy for Good Governance na ituloy ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, malinaw umano ang mensahe ng mga obispo at pare na dapat umusad ang constitutional process matapos maipadala ng Kamara sa Senado ang Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. Sinabi ng mambabatas na natapos na ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at nasa Senado na umano ang responsibilidad upang dinggin ang ebidensya at isagawa ang paglilitis. Binigyan din ni Isidre na mahalagang manaig ang pananagutan at due process kaysa politika at kapangyarihan. Sa payag ng CBCP, nananawagan ang mga obispo sa Senado na agad mag-convene bilang impeachment court at iwasan ng

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraan na nating kaguluhan sa buong bundo, ano po, dulot po ng kaliwat kanan digmaan na nagaganap sa gitnang silangan, maging po ang 4 o 5 taon na atang gera ng Russia at Ukraine, ano po, ay nako, nakapagdudulot na po ito ng epekto, particular na sa antas ng ekonomiya sa ating bansa, no? Pero samot-sari pa rin problema ang ating kinakaharap dito sa ating bayan. Pero sa kabila po nun, naku po, talagang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan, pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na Pilip namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyo to sa pinambayan para tuluyan lamang po maiwasan. O di kaya ay mailihis, lalong-lalo na mapagtakpan ang mga tunay na isyo to sa pinambayan, na mga tunay na kaganapan at nangyayari kasalukuyang umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ECDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila pa hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta yan o kaya expandable envelope o di kaya paper bag na ang laman daw po ay basura pero ang katotohanan ay limpak-limpak na pera, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay developmental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban.

0: Antana.
1: KKB.
0: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Martes na po, ngayon po'y araw po ng Martes, ika-12 sa buwan po ng Mayo sa taong 2026. Kamusta po sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, siyempre, samot-sari pa rin pong isyo ang ating tatalakayin. Pero napansin niyo po ba ang mga ipinaglilipa ng mga impormasyon ng corporate mainstream media? Para bagang ang sinisisi pa sa kaguluhan kahapon sa Senado ay ang mga senador na ika nga'y nagkudeta. Saka nakakita, ano po, Sus Marianong Garapon, ano po. Nawaliwala na po yung kung sinasabing parabagang mali na prosesyong ipinatupad ng NBI, ano po, sa pagsisilbi ng warrant of arrest, lalo na't habulin mo, no, ang isang incumbent senator, di ba? At meron pala silang tangan-tangan na order na hanggang doon lang sa session hall. Pag umabot na ron, tigil na ang paghahabol. Pambira. Paano yung buong gusali po ng Senado? Di nila tinuring yon. Na yun ay kabahagi po ng Senado. Ganun po ba yan? Di ba? Para bagang kung sa NBI po yan, yung office lang ng NBI director, di po ba? Ang pinaka kinukonsidera na sagrado yung kanya opisina. Hindi ho, yung buong gusali po yun. Di po ba, yung buong compound, ano po, ng NBI. Ganun, ganito rin po yan. Ang institusyon po, lalo na po ang Senado, yan ay kabahagi po ng tatlong ating sangay ng gobyerno. No? Siya isa sa bahagi ng sangay ng gobyerno para ho makaranas ng ganitong klase ng pambabastos. At para makaranas po sila ng ganitong klaseng pagpapakita ng puwersa na ultimo po yung mga osaan na nabugbog. Diba? Kagabi nabanggit ko sa inyo, napapanood ko kasi sa mga group chat namin. Ano? May mga nagpapadala sa akin ng video at nakikita ko live yun, ano? Na may ginulpe o osaa pala yun. Ano? So ginagawa lang ng osaa yung mga security sa loob ng Senado. Eh, no? Ginagampanan lang nila ang kanilang mga trabaho para makaranas sila ng pagmamaltrato o igit sa lahat panggugulpe sa mga nagpapatupad ng batas, di ba? Ang NBI dapat nagpapatupad ng batas, di ba? Eh parang teka lang, no? Ito po yung sinasabi nga po natin na parabagang nabanggit ko kagabi kasi na pagka yung mga taong sumusunod sa mga illegal na order, ano? Ay mahirap i-distinguish para sa kanila kung tama pa ba o mali ang kanilang sinusunod. Tama, di ba? Lalo na kung ito'y nanggagaling sa halimbawa, pinakamataas sa kanila. Di ba? Yan ang ating nabanggit kahapon. Ano po? Ang tawag lang po dito ay epekto. Ano? Malamang alam nila mali yung kanilang ginagawa. Alam din nila na ito ilabag sa proseso ng mga batas. Pero dahil ang umiiral po ay culture of impunity, no? Ang ibig sabihin, kahit mali ay ginagawa dahil lang nag-utos ay mas mataas sa iyo, nandun po ang paglabag talaga, no? Yun po yung blatant na paglabag o hayagang paglabag sa batas, pero alam niya, no? Subconsciously alam niya mali, pero yung nag-uutos sa kanya, mas mataas sa kanya, di po ba? So meron pong culture of impunity na tinatawag, di ba? At ang sabi pa nga, di ba, nung isang may bahay, na wala rin pong puknat sa pagsunod sa mga maling kautusan, eh di bali na, paldo naman. Di ba? Yan po, di ba? Yan po ang sabi, di ba? Di bali naman, paldo naman. Ano po? So hindi ho dapat nangyayari yan kasi po meron tayong batas, meron tayong konstitusyon. Di po ba? So yung hindi ibig sabihin na lalo na niyentras na yung mga nagpapatupad mismo nito, kagaya niyan, kung nakikita niyo sa Kongreso, pagpalagay na natin, dahil doon ang umiiral ay numero eh. Di ba? Ang umiiral ay numero. Kaya kung pag sinabi nilang ito ay puti, puti talaga lalabas yan, no? Kahit na nakikita natin lahat, hindi, parang itim, di ba? Parang itim, hindi, nakaputi siya, nakaputi, di ba? So ikaw, ngayon, maiisip mo na ngayon, parang hindi, nakaitim eh. Hindi, hindi, puti yan, puti. De, sa, di ba? Sa pagbotohan natin, oh, eto bang taong to'y nakaitim o nakaputi? De, syempre, tataas ang kamay. Sino nagsasabing nakaputi? Taasan sila lahat ng kamay, di ba? O di ikaw naiwang ka sa, di ba? Parang takantaka ka, ano ba to? Color blind ba sila o ano ba? Eh, nakaitim talaga eh, di po ba? Pero hindi, puti daw eh, di ba? Talo ka sa botohan, ano? Pero tama ka, gal nakaitim naman talaga, di ba? Ano po? Itim po talaga ang kulay. Pero dahil sila ay nagbotohan para makumbinsi nila ang mga sarili nila, pati ikaw, parang naniniwala ka na tama naman talaga nakaitim, pero dahil nga gusto nilang baguhin ang iyong kaisipan,

na nasa kampo po niyang mga yan, lumalabas po na sila po yung mga makikita niyong double standard. No? Bakit? Kasi kung ang taong na-arrobyado ay tatakbo sa Korte Suprema, ang sasabihin niya nila ay ayaw kumarap sa katotohanan. Di ba? Kagaya ng ginawa ng ating pangalawang pangulo, di po ba, at ng kanyang mga abogado, no, nag-question sa Korte Suprema kung tama ba yung proseso sa pag-iimpit sa kanya, di ba? Dahil hindi naman humasunod o hindi naman nakikinig yung nasa Kongreso, di po ba? So, ang remedyo mo ay tumakbo ka doon, ano, para mag-question sa Korte Suprema na talabag ba ang aking karapatan, di po ba? Tama po ba ang kanilang mga ginagawa o ginawa sa akin, di po ba? At ang Korte Suprema magdedetermina sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan ng judicial review. Di po ba? Mapag-aaralan nila dahil ito yung mga naganap naman na at dun na mas maganda dahil naganap na eh. Di ba? Kaya nga yung mga TRO na sinasabi, medyo bantulot silang maglabas ng TRO. Kung mapapansin nyo kahit nga yung PhilHealth, di po ba? Nung naglabas ng TRO, nakakuha na po ng ilan po ba? 60 billion? Hindi po ba? Nakakuha na ng 60 billion. O, pero dahil nakita na nakumuha na nga, o di pwede na maglabas ng TRO. Dahil kung hindi, makukuha pa yung iba. Hindi po ba? So kumbaga yung aksyon na may karampatan na pong dahilan para po gumawa ng solusyon ay nandoon na. Kagaya nun, nag-TRO ang ating pangalawang pangulo, nag-hiling ano, ang pangalawang pangulo ng TRO sa Korte Suprema para ika nga pigilan yung pumagiging pagdinig dyan sa mababang kapulungan sa Committee on Justice dahil dun sa kanyang impeachment. Kung mapapansin nyo, binigyan po ng Korte Suprema ng 10 araw sila yung sumagot, wala naman na tayong nabalitaan, lalo na sa corporate mainstream media, no? O sa mga iba pang vloggers nila na hindi naman nila nilalabas kung ano po ang mga naging kasagutan nila. Pero maliwanag yung TRO, hindi ho binigay, di ba? Hindi binigay dahil hindi pa sila nagdedesisyon patungkol doon, ano? Pero natuloy po ang kanilang mga pagdinig, di ba ba? At nandoon na rin yung mga paglabag na kanilang ginawa. Pero sa sarili nila, hindi nila alam yon o alam nila, di ba? Pero with culture of impunity, kahit lumalabag at alam nila dahil kaya nilang gawin at nasa kanilang poder, yan ang nagiging resulta. Ang mga nasa ibaba nagiging arrogante rin, di po ba? Pagpalagay na natin, doon ho nagkakaroon ng pang-aabuso ang mga pulis o di kaya ang mga nasa NBI, ano, dahil nga kung may order na para baga magdadalawang isip ka na pwede ba nating gawin yan, e binibigay yung order galing sa itaas, di po ba? O edi with full impunity ginagawa nila. Kaya darating po yung punto na parang bastos na yung kanilang ginagawa. Pero para sa kanila, sila ay sumusunod lang sa order, di ba? Parang yung mga pulis noon, naalala nyo, no? Nung dinala po sa ospital yung chief of staff ng ating pangalawang pangulo na si Jusek Zelaika Lopez, no? Muntik nang masaraan ng pintuan ng ambulansya ang ating pangalawang pangulo. Nakalimutan ba ng pulis na yon na ang nando doon ay ang pangalawang pangulo ng Pilipinas? Ayan po, ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nakalimutan ba niya na ang naglagay sa kanya dyan ay 32 milyon ng ating mga kababayan? Hindi niya kalimutan yun ng pulis na yon. Pero dahil nga nagkakaroon po ng arrogance o tila yabang, dahil yung kanilang gagawin ay walang makapipigil at dahil nga sila'y sagot, no? Sagot ng matataas na opisyal na nagpapagawa niyan, nagmimistula na silang goons nang hindi pa nila namamalayan. Diba? Kaya asara ko ito. Diba? Asara niya yun. Tapos naghabla pa sa pangalawang pangulo na dismiss ng korte. Di po ba? Obstruction of justice daw ang pangalawang pangulo. O na dismiss. Diba? So dyan niyo makikita nga po. Kaya yung nangyari kahapon sa NBA, di na po bago. Diba? Nangyari na po yan sa KOJC noon. Tama? Nangyari sa KOJC, pinasok nila yan. Kinukub nila ng 16 na araw. Diba? Kahanap kay Pastor Pibuloy. Naghukay pa sila ng mga tunnel, no? Nagdig sila, naghukay sang katerba po ng mga paglabag yan, ano, sa local laws na tinatawag, halimbawa sa Davao, ano po. Syempre may local government yan, yung Davao City, local government, na hindi sila humingi ng mga permit para magkaroon ng pagdi-drill o paghukay, di ba? Dahil meron daw silang

bit na naririnig. Di ba? Naalala nyo? Nakalimutan nyo ba? O, so, yun po, ah, wala, dapat kasi kung mag-uhukay ka, hingi ka ng permit, di po ba? Lalo na sa isang struktura na nakatayo na, mahirap po kasi baka magkamali kayo ng hukay, di ba? At tamaan nyo po yung mismong pundasyon ng gusali, no? Eh, magkakaroon na po ng duda ang structural integrity ng lugar na yan. Dahil nga sa walang humpay niyong paghuhukay, kakasunod niyo doon sa heartbeat, di ba? Eh kung heartbeat ng dagayan, lapat takbo rito, takbo ron, sinusundan niyo, di po ba? Sa paniniwala nila na may tunnel at doon nagtatago si Pastor Giboloy, di po ba? Di ba napakalaking kapahiyaan yan dahil after 16 days, sumuko si Pastor Giboloy at sumuko siya sa ISAP, no? Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Diba? Pero para hindi to save face, no? Para hindi papahiya ang PNP, doon siya pumasok sa likuran, no, ng KOJC, doon siya hinatid, no? At hinatid doon sa isang gusali na 'yon at parang pinalabas na siya ay sumuko doon o siya ay nahanap doon, parang ganun na siya ay voluntaryong sumuko pero sa PNP pa rin. Dahil nakakahiya, nagkukay-hukay sila ron, wala nangyari. Tapos kung maaalala niyo noon, bago ho sila makapasok, diba, pwersahan din silang pumasok kahit nga yung tanga nilang daladalang warrant of arrest. Ay hindi pa nga tama ang mga impormasyon na kalagay doon dahil may mga abogado po ang ating Pastor Tiboloy. So nung pinakita sa mga abogado, napansin nila parang mali. Pati itong mga taong to, wala naman itong mali ang address o ganyan. Kumbaga may mali doon sa mga impormasyon. Ano narinig nyo sinabi noon ng General Nick Torre, the third? Diba sabi niya kay Attorney Torreon, basta bibigyan pa ng ultimatum. Ha? Ilang minuto lang, pag di kayo lumabas, papasok kami sa ayon sa gusto nyo. Eh diba, labag pa rin yun, ano? Dahil di naman kayo pinapayagang pumasok. At saka isa pa, napakadami po nilang dala. May mga high-powered firearms pa, no? Parang overkill na magsaserve ka lang ng warrant para kayo lulusob sa gera. Diba? O, lahat ng kamalian, naroon na. At narinig nyo rin sa kanya, nung sinabi niya kay Attorney Torreon noon, sa ayot sa gusto nyo, bibigyan namin kayong palugit, sa ayot sa gusto nyo, pag di kayo lumabas, papasok kami dyan, tama? Pag may reklamo ka, magsumbong ka na lang sa korte o kung ano, bahala ka na, basta kami papasok dito. In other words, obeying an order, kahit sa subconscious nila, alam nila na hindi pwede yan, kasi imposible din nila alam, tama? Pero dahil nga yung nag-give ng order ay ganoon, blatant disregard of the rules, sino pa sila to follow it? Diba? Sila ay sinus... Pag di ka susunod, hahanap ako ng general na gagawa niya. Diba? Ganun lang yun eh, diba? O, iba ang papaldo, ayaw mo. Diba? Sa bagay, ganun din yun. Di ako na lang. Diba? No? Parang ganun ang dating. Diba? You cannot risk or resist that temptation. Ano po? Wala kayo nung paninindigan sa tama. Kasi kung meron, I would rather not participate. Kayo na lang. Di ba? Parang yung mga bumoto rin po sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, basahin natin mamaya kung sino po yung mga bumoto ng no. Diba? Yung bumoto ng no, nanindigan eh. Di ba nanindigan? Yung po ibig kong sabihin. Ano po? So, yung pong nangyari kahapon, di ba? Nandiyan mo mga halimbawang binibigay ko sa inyo. Lahat yan nangyari sa administrasyon na ito. Di ba? Kaya po, yung kagaya mga nangyaring mga operasyon ng NBI dito kay dating congressman na defensor, di po ba? Kay Jason Sa, no? Ay mga ganyan. Kumbaga parang gagang nandito tayo ngayon sa panahon ng culture of impunity. Kaya nga nasasabing nung tinanong kagabi, no? Nandun si Mike Defensor sa labas ng Senado, nung tinanong ng mamamahayag ng SMNI, sa tingin niyo po ba tayo po ay nasa isang silent martial law? Sabi niya, hindi ko sa tingin. Nasa silent martial law na talaga tayo. Yan ang sabi niya, di ba? Kasi kami mismo nakaramdam kanya. Hindi lang ako, pati mga kasamahan ko, no? Pinagsasampa ng kaso. Weaponized na lahat ng institusyon natin. Ultimo BIR, di ba? Lahat, no? Hahanapan ka talaga nila. Parang ano, pepestihin ka talaga nila, no? Kukonsumihin ka talaga nila sa iyong ginagawa, no, para sa bayan. Ngayon, yan nga ang maling laban dahil yung ginagamit at wine-weaponize na po ang ating mga batas at yan po ang mahirap dahil kung
lawful order pa, unlawful order, yung binanggit ko kagabi na very hard to distinguish among them dahil sila trained to follow order. In other words, subconsciously, alam nila yan. Alam nila, pero wala silang tinatawag nga po natin na para bagang on their own choices ay hindi nila mapanindigan. Di po ba? Para bagang kung ayaw mo magpagamit dito sa ganitong klase sistema, you can just resign. Pwede kang umalis. Di po ba? Ganun lang po, no? Kesa naman sumunod ka sa isang illegal na order at maka-apekto ito sa iyong bayan, sa iyong pamilya, lalo na mailalagay na ang pangalan mo sa mga taong umabuso sa kapangyarihan. Di po ba? Maganda nang ikaw ay intact ang iyong reputasyon at iyong dignidad, no? Wala na bago dahil you would rather not follow such orders pag alam mong ito ay hindi tama, di ba? Nasa sa'yo yan eh, di ba? Eh kung ganun din lang tayo, hindi ho mamamayagpag ang masasamang tao dahil may mga maninindigan. Kagaya nga na nangyari kahapon sa Senado, may mga ilang grupo ng senador ang nanindigan para sa tama, no? At itong si Senator Bato de la Rosa, aba, siya po, kung tutuusin, lifesaver siya dahil kung di siya dumating, hindi din po makukuha yung bilang ng majority para po magkaroon ng bagong Senate President. Di po ba? O, ganyan po. Pero sabi nga niya, isipin niyo, alos 7 buwan na nga po siyang bakasyon, di ba? Pero ang ngayon naglabasan po sa mainstream media, kung di napapansin, para daw gumawa lang daw po ng pagpapalit ng liderato dahil alam daw na maipapasa na sa Senado ang impeachment complaint laban sa ating pangalawang pangulo. Yun daw po ang talagang pakay diyan, no? Kaya sila nagpalit-palit ng liderato. Well, una sa lahat, nabanggit ko na rin kahapon, hindi yan ang pangunahing dahilan. Dahil una sa lahat, hindi naman pwedeng lumabag diyan ang bagong Senate leadership dahil mandato na pag kami nadala dyan po na impeachment complaint sa Senado, obligado po talaga sila na mag-convene bilang isang impeachment court. Talagang obligado po. At magkaroon ng proseso, no, para sa isang paglilitis. Pero bilang isang institusyon na naging nag-convene bilang isang impeachment court, nasa kanila rin pong jurisdiction yun, ano po, para alamin kung meron ba bang mali o tama sa kanilang mga ginawa sa pag-file na itong complaint na ito bago po sila gumawa ng mga hakbang patungo sa paglilitis. At nandoon din po yung kanilang konsiderasyon kung may mga question pa yan sa Korte Suprema, ayaw nila malagay ang sarili nila sa kapahiyaan, lalo na't naglabas na nga ang Korte Suprema ng kanilang definisyon patungkol sa salitang fourth wheel. Hindi nyo nahuhulaan. Hindi na depende konforme sa pag-iintindi nyo. Kundi ang ibig sabihin, maliwanag na na ang ibig sabihin ng fourth wheel is be within reasonable time. No? Within reasonable time. At ang ibig sabihin ng within reasonable time, ang Senado bilang institusyon, sandamakmak po ang kanilang mga ginagawa. Alam naman natin. Correct? So pagdating sa punto na yan, kung ano man yung kanilang mga ginagawa o ginagagawin, ano po, dalagay nila sa kalendaryo nila yung fourth week na yan dun sa reasonable time na maaari nilang pwedeng asikasukin. Kasama na po sa yung pong pag-iimbestiga muli, no? Pagbibigay ng due process dun sa na-impeach, pasasagutin siya, pero ang burden of proof ay nasa mga prosecutor side, no, ng mga kongresista na hindi pa nga nabubuo yung team nila, di ba? Pero ang punto lang po natin dito, yan yung check and balance na sinasabi natin, ano, na ang Senado, hindi ko mo binigyan kayo ng poder ng kapangyarihan mag-convene bilang impeachment court, dali-dali nyo, walang padalos-dalos yung gagawin yan, meron na nga kayong president. Nangyari na yan, at mabuti, vindicated sila sa panahon ni Chis Escudero. Di po ba? Oh, di ba? Dahil lang ginawa ni Chis Escudero, alam niya kasi, nasabi din niya yan sa isa sa kanyang mga press con, na ayaw niya magkaroon sila ng clash o magkaroon ng pagbubunggo ng Korte Suprema na isa rin list ng isang sangay ng gobyerno natin at yan ay ang judikatura. So sabi niya, ayaw natin na tayo ay magkaroon ng constitutional crisis
at ayaw natin magkaroon ng kawalan ng respeto sa isang co-equal branch natin. So habang tayo eh nagaantay, sana magdesisyon na sila, no? Kung ano man yung nakahain sa kanila mga petisyon patungkol sa impeachment na ito, tayo naman ay gumagawa naman ng hakbang para gawin natin ang trabaho natin nang tama sa pamamagitan ng ano po, yun po, tingnan natin itong mga reklamong inakyat sa atin, di ba? Kaya ang ginawa ni Jesus Escudero noon, kung mo alam niya, medyo controversial ito, minadali, hindi na napag-aralan, nakakuha lang ng tamang boto, higit pa, itin-transmit na, ang last day lang nila binigay, tama? Kaya nagkaroon siya ngayon ng pagkakataon. At teka, pag-aralan natin to, hindi nyo kami pwedeng madaliin. At isa pa, bakasyon na. Dapat to may sesyon para gawin namin. Tama? So yun po yung naging paraan at dahilan niya. At yan nga, ang sinasabi niya na ang fourth wind ay hindi naman po agad-agad. Ang ibig sabihin ng fourth wind, eh pagbalik natin, yan na kaagad ang gagawin natin. Yun ang ibig niya sabihin. Ano? Kaya nga lahat ng question doon, pinalagay na niya. Pati nga yung kanyang pag tayo nagsimula, aabutin to ng pagsasarakan niya ng isang termino ng Kongreso, yung 19th Congress, itatawid itong trial ng 20th Congress. Tama ba yan? Eh parang first time mangyayari yan. Kaya ang pinakamaganda, aantayin niyo pa yung 20th Congress. Tama? Aantayin niyo yung 20th Congress at mag-i-issue yan ng certification. Di ba? Na pumapayag ang kasalukuyang 20th Congress, dahil iba naman po yan, di ba, sa 19th Congress. Biro niyo yung ganong klase ng kanyang pagsisiguro ay inulan ng batikos, di po ba? Kaya nung nag-desisyon ng Korte Suprema, na-vindicate siya ron, napag-alaman na tama. Dahil isa rin siyang abogado, alam niya yun eh. Di ba? At yung respeto sa batas ay pangunahin po kesa sa, kagustuhan mo. Di ba? Hindi pwede yung sarili mong kagustuhan dahil may mga batas na umiiral, no? Na yun dapat sundin. Correct? So eto pong nangyari nga sa Senado kahapon ay tila hindi ko katanggap-tanggap talaga, no? At makikita nyo ang corporate mainstream media pati na po yung mga bayaran vloggers nila. Eh, panay pong atake sa Senado ngayon, ano? At ang pag-atake ay dahil gusto lang daw protektahan si Sara Duterte. Parang yun lang ang pangunahing dahilan nila sa kanakakita. Nakalimutan niyo pa ba na hindi nga sila karamihan sa majority, yung mga lumipat, ano? Eh hindi nga nagsipirma yan doon sa partial report ni Senator Ping Lacson, ano? Na noon ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Na ayaw pong magpatuloy ang pagdinig sa flood control mess o flood control anomalies sa kanakakita. Diba? Isa yan sa mga bagay, ano po, ng dahilan ng pagbabago din ng liderato. Dahil nakakabahala yung ganung mga bagay na ang Senado ay tinuturing na last bastion of democracy, diba? Itong institution ng Senado, tapos kasama na doon po yung mga nagkaroon ng tila hindi magandang pangkanotan pasyon nung nagkaroon ng pagtatalo dito sa usapin ng ika nga yung nagreklamo yung Chinese ambassador, di ba? Dahil sa ginawa ni Jay Tariella. Pero ang Senate, lalo na ang Senate President, lumalabas para mayroong tinatawag na para bagang pagkukonsente, no, sa ginawa ni Jay Tariella, di ba? At humantong pa sa ngayon na ang kasagutan na nila ay ang Chinese Embassy, Senado versus Chinese Embassy. Saan ka ba naman nakakita? Diba? Ito po yung tinatawag na kaipokritohan ng pagpapakita po ng pagiging isang Pilipino. Ano ba pinag-ugatan ng pagtatalo na yan? Eh hindi, kasi pinagtatanggol natin ang atin, South China Sea. Hindi po yun ang issue eh. Yung issue, yung caricature na ginawa ni Jay Tariella, na isang tabi niya na, ginawa niya ng China versus Philippines, tama? At laban na ito ng soberenya. Okay, pagpalagay na po natin kung ganyan kayo. Bakit pagdating sa pagsusurrender ng isang kapwa niyo Pilipino, kasamahan niyo pa man din dyan sa Senado, dating Pangulo nga, hindi nga kayo nagsikibo. Samantalang yun ay Pilipino, di ba? Isa siya talaga ang pinakamahusay na presidente sa ating bansa dahil mahal ng taong bayan mula nung nagsilbi hanggang bumaba. Di ba? At hindi lang po yun, doon yung makikita na yung pinaglalaban yung mga soberenya biglang nawala nung panahon na ang ating Pangulong Duterte dinukot o kinidnap
at dinala doon sa dahig. Tapos ngayon na ito'y uulitin na naman sa kapwa niyo, senador, abay, parang wala lang. Ha? I still have the floor. Sumisigaw pang gano'n ang isang senador. Saan ka nakakita? Diba? Sa kanyang kapwa, senador. Tama ba yan? Kaya kung titingnan niyo po yung aspeto, sa totoong buhay lamang po, ano po, kitang-kita po ang partisan dito. Ikalawa, bakit wala pong pagtutuligsa ang corporate mainstream media at ang mga vloggers na bayaran patungkol sa ginawa ni Antonio Trillanes? Di ba usurpation of authority yan? Kung ikaw man ang may hawak ng warrant of arrest, dapat mo ipaliwanag, ba't ikaw may kopya niya ng NBI? Wala. Di ba? Tapos kumbaga lumalabas lang dito na yung kahapon na nagkausap na sa opisina ng bagong Senate President Cayetano, itong si Director Matibag ay nagsabi na hindi, may paalam po kami. Nagsabi pala sila sa napalitang Senate President Tito Soto, di ba? Eh kaya kanina eh, sa diyan nga sa plenaryo nagkainitan diyan sa Senado dahil nga po no na gusto niyang lusutan yung sinasabi niya na presyo lumapit daw sa kanya, totoo yung NBI, no, kahapon ano? At nagbigay lang daw po ng information na meron silang dalang warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Ang kanya lang daw tugon ay you coordinate with OSAA. Yan daw. They know the rules. Yan daw pagkakasabi niya. At sa hinagap, hindi daw niya alam, no? Hindi daw niya alam na papasok si De La Rosa. Ganon, ano? Kung alam lang daw niya na darating, no? Eh, maaaring iba daw ang naging perspektibo niya. Ano ang magiging kaiba ng kanyang perspektibo kung darating si De La Rosa? Anong gagawin niya? Sige nga, dapat may nagtanong, no, ng mga senador. Sige nga, kung nalaman mo darating, 'di ba? Eh di hindi kayo naku, 'di ba? Kasi muntik-muntik na silang naku noon, ano po? Naalala niyo kahit dati si Senadora Loren? Kasama, 'di ba? Muntik-muntik na po 'yung mga panahon noon. Last minute biglang hindi natuloy. 'Di po ba? Apo, kasi may tumawag daw. Naalala niyo, may tumawag galing ng executive. Di po ba? Ano po ba yan? Eh, daling ibala kay Senator Loren yung anak niya. Na isa rin matapang na palaban. Di po ba? Nanando sa Kongreso, si Leandro. Di po ba? Eh, inanay ka. Di po ba? Pag nanay ka at ganun ang sasabihin na sa iyo kung ano-ano para sa anak mo, magbabago talaga isip mo. Di ba? Ang dami, di ba? At kung ikaw ay magkapatid na bilyar kayo at may mga problema kayong negosyo, ang inyong mga magulang, yung prime water at kung ano pa, di po ba? At

yung mga hindi tumirma doon sa committee report o partial committee report ni Senator Lacson, di po ba? Patungkol doon sa flood control, di ba? O yung mga pumirumpan nila, lalapitan yun. Isang ayong nga sa pamamahalat, pamamalakad ng kasalukuyan Senado. Di po ba? O pero itong mga taong lumipat na to, talagang meron na po silang mga pag-aalanganin o pag-aalinlangan dahil sa mga naganap na itong mga nakalipas na panunungkulan ng dating Senador Tito Soto. Tama? At yung ngayon na nireport ng USAA kahagabi, no, yung bagong pumalit na liderato ng USAA, na alam talaga ng dating Senate President, no, na may NBI na nandyan sa premises, at mukhang alam din nila na maaaring dumating si Senator Bato, kaya siguro gustong pigilan na umabot doon sa plenaryo. Kaya pala ang intindi ng mga kuwan, ang intindi ng mga NBI, pipigilan siyang huwag makapasok sa plenaryo. Tama? So doon pa lang sa garahe o sa hagdan o kung saan naman siya abutan, basta hindi siya abot dapat sa plenaryo. Bakit? Eh kasi pag nagkabotohan, hindi siya makaboboto. Di po ba? So nakita niyo po yung layunin, ba't hindi yan ang mga inuulat niyo? Di ba? At isa pa, anong papel ni Trillanes? Di ba? Kahit po sa press con kanina ni Jose Claire Castro, natanong na po sa kanya yan. So wala bang balak ang palasyo na itong isang civilian na kagaya ni Trillanes ay nakikialam sa affairs ng law enforcers o law enforcement? At nagbumukhang siya pa ang tumatayong go-between, ano, ng mga NBI agents, no? Parbagang lumalabas kasi na wala siyang business talaga in any way, shape or form. Kung sakali man totoong may warrant of arrest etong si Senator Bato, wala siya ni anumang partisipasyon doon. Wala nagkwe-question noon. 'Di ba? Wala nagkwe-question noon. Isa pa, yung pong mga tinagurian nating mga ahensya ng gobyerno ang dapat talagang manguna kung totoong halimbawa mayroong warrant of arrest galing sa ICC, i-course through yan sa dito sa kuan, ano, Interpol, ano po, at ang Interpol makikipag-coordinate sa PTTC, no? PTCT, tama ba ko? Philippine Center for Transnational Crime. Nakabulol eh. PCTC, no? Philippine Center for Transnational Crimes. So ibig sabihin, yung PCTC ang makikipag-coordinate sa DOJ, no? Department of Justice. Diba? O kaya nga sa DFA, no? Dahil nga ito ay outside the Philippines ang nag-uutos o nagbibigay ng warrant of arrest. So, ang punto lang dito, para nakakahiya ang ating bansa dahil papanagkukumahog pagsilbihan ang mga banyaga. Pero para ipaglaban ng soberenya daw na dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea na kahit malina, itong si Jay Tariela, kinukonsintin nyo pa rin ang pagkakamali. Dahil atin naman talaga yan eh. Kalimutan na natin yung ginawa niyang karikature. Ganon. Hindi. Ang pinaglalaban dito eh, yung soberenya natin. Teka lang, di ba? Ang soberenya pang kalahatan. Hindi po yan bodies of water. Hindi po yan kabahagi lang ng karagatan natin. Hindi po yan lupain o ang ating kinasasakupang bansa. Hindi lang po yan o ating teritoryo. Ang soberenya po eh, bawat isa sa atin. Di po ba? Bilang mga Pilipino. No? Hindi mo dapat ipagkanulo ang ating mga kababayan. Kasi kung ganyan din lang,

tayo'y malayang bansa. Pero sa totoo lang, hindi nga tayo makabili ng langis sa Soviet Union, sa Russia. Diba? Para banggang magpapaalam ka muna sa Amerika para bang makamasaktan sila pag tayo ay dumirekta sa Russia at tayo ay bebentahan ng mga ika nga petroleum products. Di po ba? Kailan lang ba tayo nakabili sa Russia nitong ilang buwan lang ang petron pa ang nakakuha? Di ba? Pero yun, binigyan kasi tayo ng moratorium. Binigyan tayo ng leeway ng Amerika dahil nga may krisis. Sipin mo yun, para tayong mga batang paslit pa hanggang ngayon na hindi tayo makapag-desisyon sa sarili natin. Naturingan pa naman tayong malayang bansa at may sariling soberenya. Tama? At kung titingnan natin, ang ating konstitusyon po ay maliwanag, no? At nakalagay po dyan na yung pong bawat isa sa atin ay mahalaga, di ba? At yung ating mga karapatan sa ilalim ng konstitusyon na ito ay protektado, di ba? Maliwanag po. Kaya wala pong question at wala pong pwedeng manaig dyan, lalo na kung galing pa man din sa mga banyaga ang isang kautusan. Di ba? Hindi nagkukumaw tayong isilbi yan, tama? At sundin sila. Kaya siguro pinagtatawanan tayo ng mga ito. Di po ba, no? Pinagtatawan tayo ng mga banyaga. Ano ba naman itong mga ito? Di ba? Mga Pilipino, hindi nila maipaglaban, ano? Ang kanyang soberenya. Di po ba? Samantalang kung titingnan natin, eto ha, tayo lang, kung makikita nyo po, di ba, meron tayong pambansang awit. Ano po? Kung nanamnamin nyo ang ating pambansang awit, yung kanyang mga liriko, lahat ng kataga doon, maiiyak at maiiyak kayo. Di po ba? So kung tayo, halimbawa, nasa mga sports competition, yung mga competitors magple-play ng kanilang mga national anthem, ano po, yung kanilang pambansang awit. Bagamat di natin maintindihan, yung tono lang na naririnig natin, ano, yung laman ng kanilang mga liriko, hindi din natin masyado maintindihan, pero lang po yung Star Spangled Banner, no, ng Amerika, di ba? Pero lang yung kanilang awit, no. Pero kung ihahambing sa awit natin, madamdamin po ang ating pambansang awit, di ba? Hindi tayo pasisiil, di po ba? Yan ang sabi. Di ba? Hindi ka pasisiil, di po ba? At kumbaga, yung paninindigan na darating sa punto ng paglaban sa karapatan, hanggang kaduluduluhan ang mamatay ng dahil sa iyo. Isipin mo, para ipaglaban natin ang ating bansa hanggang kamatayan. Parang hindi lang, matindi pa sa Pledge of Allegiance yan, dinaan lang sa kantay. Di ba? Kaya kung tayo ay selective sa pagpapairal ng ating karapatan, at hindi natin po protektahan ang ating soberenya, no po. Ang mangyayari po, ano pa ang silbi ng ating konstitusyon? Ano pa ang silbi ng pinaglaban ng ating mga bayani para tayo makaranas o makamtan natin ang isang malayang bansa? At dito, hindi pa tayo makakaramdam ng ganap na kalayaan dahil tila may mga, ano po, para tayong mga puppets on the strings, no po. Puppets on the strings. Para may mga humihila at may mga nagdidikta po, no? Sa takbo ng ating pamahalaan. Ano po? Dahil kung titingnan natin, para bagang nung natanong nga itong si Jose Claire Castro kanina sa mga naging development kahapon dyan sa Senado, sabi niya, wala naman tayong magagawa patungkol dun sa pagpapalit ng liderato. Dahil lang Senado ay may sarili sila pong isang institusyon at yung mga senador, no, nasa kanila yan, ano, wala pong permanente talaga, at kung ayaw nila yung kanilang liderato, talaga naman pwedeng palitan. Di po ba? Ngayon, pagdating naman doon sa aspeto na yung kay Senator Trillanes at umaakto ng usurpation of authority, at kumbaga para bagang hayagan, ano, na paglabag sa ating mga batas at nasama pa ang pagbabastos niya sa Senado, walang gagawing hakbang ang ehekutibo para siya ipaimbestigahan. Diba? Bakit ka nakikialam sa

0: sa affairs ng Estado. At saka ba't ikaw ang may hawak ng warrant of arrest? Kaya nga sabi ko kahapon pa, eh, dapat ang ma-question dito ang ICC. Bakit nyo bibigyan ang hindi autorisadong tao na makahawak ng kopya ng warrant of arrest? Diba sabi dalawang klase daw ang warrant of arrest ng ICC, isang secret, no? At yung isa nga ay open na, tama? So nung nalaman pumasok na si Bato de la Rosa, open na. So nung open na, no? Yun yung pinaliliwanag ni Trillanes na kaya nga dala-dala niya 'yan at dahil daw sa hamon din sa kanya ni Bato noon, ano? Diner daw kasi siya ni Bato na gusto mo ikaw pa umaresto sa akin, 'di ba? Ikaw pang pumosa sa akin, no? Tinutupad lang daw niya. Tuparin mo kung nasa authority ka, no? Kung meron ka otoridad, nakuha niyo po. Nasa authority ka, hindi ka nga DILG secretary sa totoo lamang. Di po ba? Wala kang posisyon sa gobyerno. Tapos pangalawa, yung nakuha mong warrant of arrest kaya pinagdududahan nung una, baka peke yan, no? Eh dahil hindi ka naman siguro pagkakatiwalaan ng ICC on what capacity. Diba? Unless ang gobyerno mismo ang naglagay sa iyo sa kapasidad. Binigyan ka ng katungkulan ng gobyernong ito. No? Inauthorize ka ng gobyernong ito. Diba? Para bagang ganito na lang, kung kayo ay may mga halimbawang kagamitan o anuman na kukunin nyo sa isang opisina, tama? At hindi mo pwedeng o hindi mo maaaring kunin mag-isa dahil ikaw ay may sakit. Halimbawa po, nagkasakit ka, o di paano ngayon kukunin doon? Ang gagawin mo ay gagawa ka ng authorization letter. Tama? O dahil tatanungin mo, hindi ko makukuha yan personal. So utusan ko lang yung aking anak. Halimbawa, no? Ano bang pwede niyang gawin? Sasabihin lang sa iyo ng opisina, yan, mag-issue po kayo ng authorization letter na pinakukuha nyo doon sa taong kukuha. Tama? At mayroon pong Xerox copy ng ID ninyo, i-attach nyo po dyan sa letter na yan, authorization. Tapos ganun din yung taong kukuha, may Xerox copy din ng kanyang ID para malaman namin na siya yan at yung ID ng Xerox niya ipakikita niya sa amin na ino-authorize mo siya, di ba? Yung iba nga malala, panonotaryo mo pa yan, di ba? Yung iba malala, panonotaryo pa, no? Pero karamihan hindi na kailangan, no? Kasi proof na yun eh, na inong-authorize mo nga ang kunin para sa iyo. Tama? So, kaya malakas ang loob ng anak mo o kung sino man, kunin yan para sa iyo. Kasi may bit-bit siyang authority. At yung authority ay galing sa iyo. Na pinakukuha mo yan dahil di mo nga makuha mag-isa dahil mayroon ka nga karamdaman. Tama? So, ang tanong, si Trillanes ba may authority sa gobyernong ito? Kasi kung wala, eh pwede hong imbisigahan yan ng gobyernong ito. Bakit ka nakikialam sa estado ng gobyernong ito? Diba? Sino po ang magpapaimbisiga dyan? Ang executive, pwedeng paimbisigan sa NBI, pwedeng paimbisigan sa CIDG, di po ba? Dahil si Trillanes ay isa ng civilian, wala po siyang business o anuman kapangyarihan o otoridad sa ating gobyerno. Bakit po ganun kahalaga ang authority? Eh pwede ho siya magkamali, kagaya ng ginawa niya kahapon. Di ba? Paano ngayon to? Di po ba? Mapapahiya ang gobyerno rito. Saan ka nakakita? May warrant of arrest kung totoo man yan ang nagsisilbi, isang civilian. Tapos ang kasakasama niya, NBI, National Bureau of Investigation, nasa ilalim ng Department of Justice yan, kabahagi po ng executive. Saan ka nakakita? Papayag ba ang executive department na may isang civilian na kumukumpas kung anong gagawin ng law enforcement at may hawak siya, winawagay-gay na gano'n, ano, sa media. Ang mga media naman, di man lang nagtanong, anong kapasidad meron kayo para hawak niyo yan? Diba? Kasi dalawa lang yan, ang authority mo galing sa gobyernong ito na malabo rin dahil bakit? Eh, sabi ng Pangulo na ito, hindi ho siya makikipag-cooperate sa ICC dahil tayo ay formally withdrawn na dyan noong 2018 pa. So we will not cooperate either in any way, shape or form. O paano ka mabibigyan ng autorisasyon na hawak mo pa man din yung areswaran? Di po ba? O saan ka ngayon may authority? Sa ICC? O, may ID ka ba ng ICC? At yung sinasabi ng 18 magigiting na sundalo na ikaw ang naging ikaw ang pumagit na, ikaw ang mediator, no? Ng ICC at saka ng mga biktima di umano ng EJK. Sinasamahan mo ang mga banyagang ito hanggang sa kulungan para bisitahin pa at interbihin yung mga nakapatay kay Kian De Los Santos sa kanakakita. So para ang gusto kasing palabasin ito is state sponsored, no? So parang lumalabas nga, sabi ko nga kahapon, ipagpalagay na po natin, arestuhin niyo si PNP Chief Bato de la Rosa, kasama na si PNP Chief Oscar Albayalde. Sino pa? Yung mga sinama nila doon, ano po, na dapat daw eh, ano, pati nga yata si Isidro La Peña, nando doon, di ba? Si Sid La Peña, General La Peña, nando doon. Ang tanong po ay ganito, kung kapag papatupad po ng isang palisiya ng gobyerno, programa po iyan, lalo na kung yan ay war on drugs, laban sa mga illegal na droga, yan po ay bahagi po ng pagpapatupad ng batas within the bounds of law. At law enforcement po ang nagpapatupad, mga pulis, NBI, police, militar, di ba? So yung lawful order na pagsunod nun na naaayon po sa batas, na ngayon ay tinutugi sa ICC, paano mangyayari yon na ang pangulo lamang o sila PNP chief na ganyan na nakamandato sa kanilang pagtuparin yung batas eh. Eh nasa batas natin, bawal po ang drugs eh. Diba? So, yung pagpapatupad na yon hindi po maiiwasan, nagkakaroon ng inkwentro. Diba? At meron din po na mga friendly fire, yung mga collateral damage, hindi talaga maiiwasan. At sa buong mundo, nangyayari yan. Tama? Pero yung epekto ng kanilang operasyon na bumaba po ang crime, yung datos po ng criminality, bumaba, crime index, ibig sabihin, at yun nga, yung baga marami nagsisurrender, marami ang na-rehab, no? Yun ay resulta ng enforcement. Tama? So kung yan ay mali rin, teka, di ba? Ano pa ang pagpapatupad ng batas ng mga panahon na yan pag nagkataon? Di ba? Ano po? Samantala, marami pa tayong tatalakayin, inabot lamang tayo ng isang oras ng ating programa, kay bilis po talaga, pero di bali po, padadaanin lamang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming studio sa Makati. Magbabalik po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido. Right here, for your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi, syempre dito lamang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at di nyo po ko iniwanan. At syempre bago pa po magpatuloy ang ating kalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo muna po akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati, ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po, garantisado po yan. Dahil forthwith lamang, matapos pong ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ano? Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento at opinion, at ba hindi ho mapaiwasang mapabilib, no? Sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking. At bilang yan, napapasabi na sa aking sarili na itong mga klase ng mga nagkukomento na ito, ang hinding-hindi na mabubudol pang muli, di ba? At di lang yan, ano po, ako po yan, napapabusog na ninyo, katatawa mag-isa, bago pa po ako magapunan dahil sa inyong mga biro. Grabe talaga. Grabe. Talaga ako napapabilin sa inyong mga komento at opinion. Maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong pagsubaybay sa inyong programa, ang kakampi. Kaya maraming salamat sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. Sa ating pagpapatuloy, ano po, tulad nga ng aking nabanggit kanina, no, may mga tao talaga na mas piniling manindigan. Ano? Dahil kasabayan nangyari po dyan yung pong pagpapasa ng impeachment complaint ng Kongreso papunta na sa Senado, itatransmit na. Pero bago pa i-transmit yan, may mga gagawin pa sila dyan sa Kongreso. Ano? Dahil yung katiyakan na mabigyan ng kopya ang bawat isa, at kung ano pa, para daw din na sila ma-technical pa, no? Pero too late the hero na sila dahil nauna na po silang pinitisyon doon sa mga ginawa nila bago umabot sa plenaryo. yan nga, yung sa Committee on Justice, di ba? Opo, pati nga po yung pag-endorse nito mula sa Committee on Rules na hindi man lang tinalakay sa plenaryo, idimiretso na agad sa Committee on Justice, no? Yan po yung mga kine-question. Kasama na rin po doon yung one-year bar, no? Yung paglabag doon sa one-year bar. Kaya mahalaga pong malaman din kung ano magiging pananaw o pag-review ng Korte Suprema. Dahil ito ay para ho sa mga susunod na panahon ay may jurisprudence na meron ng mga ganong katulad na kapangyan na mga nangyari na meron na tayong gabay, no, na mali yun, hindi nyo na dapat ulitin. Di po ba? No? Ang problema rito, yung 19th Congress, inulit lang nila yun sa 20th. Eh. So ito nga, dahil sa pag-aakala nilang kaya nila. Pero ang napakalaking kaibahan, no? Napakalaking kaibahan ay ganito, no? Ay yung pong mga nanindigan. Kaya gusto ko pong basahin ang kanilang mga pangalan kasi bibihira po sa panahon ngayon, eh. Yung pong mga politiko na marunong manindigan, ano? At ang karamihan ng kanilang mga binanggit nung sila po ay nagpahiwatig ng kanilang boto na bakit sila no, 'di ba? Bakit no ang kanilang binoto? Ay dahil nga doon sa kanilang ginawang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga tinasasakupan o kanilang mga constituents, no? At nang dahil doon, ayaw ng kanilang mga kinasasakupan ipa-impeach ang pangalawang pangulo, yun ang kanilang sinunod. Di po ba? Dahil yun naman din ang dahilan kung bakit sila nasa kanilang mga posisyon. Tama? So imagine nyo, ang kinonsulta po nila ay bahagi lang ng 32 million Pilipinos, no? Dahil yung mga iba, hindi yung nag-conduct, no? Yung mga ibang kongresista. Kasi kumbaga, sa kanakakita, ang ni-impeach nyo, 32 million votes ang nakalap. Tama? Eh, kada kongresista, ilan lang po bang boto nakakalap? Kada kanilang constituents o kada distrito nila. Di ba? So, pag samasamahin mo, kabuuan po yun nung, yung sinasabing boto na nakuha ng ating pangalawang pangulo, higit pa. Higit pa, malamang higit pa, no? Kaya dito, makakatuwa itong basahin itong mga taong ito, kagaya po ni Maria Vanessa Aumentado, no? Tapos si Rachel Margaret Delmar, no? Si Ramil Laurel Hernandez, si Roger Mercado, puro congressman ito, ah. Si Jesus Suntay, ayan, ano po? Si Sherlyn Banyas Nograles, no? Si Harold James Duterte, si Leandro Libiste, si Robert Nazal, no? Si Christine Alexi Chutor, no? Si Francisco Barsaga, si Omar Vincent Duterte, si Isidro Lumayag, si Laarni Roque, si Isidro Ungab, si Dale Corvera, no? Si Paulo Duterte, si Rolando Makasait, si Sun Jundal Shimura, no? Si Girly Veloso, si Nelson Dayang Hirang, no? Nelson Dayang Hirang, si Karen Hope Garcia, si Paulo Marcoleta, si Richelle Singson, si Julius Cesar Vergara, no? So ito yung mga binanggit natin ng mga lawmakers who voted against VP Sara's impeachment, ano? Pero dito makikita natin kapansin-pansin na meron din pong dalawang kongresista na ako'y nagulat sa boto nila na sila ay nag-yes, no? Samantalang yung kanila pong mga ipinakikita sa atin itong mga nakalipas na mga buwan sa kanilang mga paninindigan sa nangyayari sa ating bansa ay tila kung babasahin ay parang papunta sila sa no, di ba, no? Pero nagulat ako na nag-yes ito, no? Itong dalawang ito, ito po ay sina Davotas representative, no, Toby Tiangco at saka po itong si Kamanggagawa po, di po ba? Party list Kamanggagawa, party list na si Ellie San Fernando, no? Kung titingnan natin, parang si Egay Irise, siya po ay nag-abstain, no? Hindi siya bumoto ng no, hindi din siya bumoto ng yes. Pero sa mga nakalipas na mga panahon, ano, ay makikita mo yung kanyang paninindigan patungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Kaya ngayon iba nalilito na sa kanya. Ano ka ba? Kakamping ka ba? O

Congress, andyan pa rin sila, di po ba? Kaya kung titingnan natin, yun ang binabanggit niyang kawalan ng moral ascendancy, na paano tayo hahanap ng accountability kung ang sarili nga natin hindi natin mabuksan sa scrutiny o pag-iimbestiga. Kaya ako'y takantaka na biglang pagboto, ito pa isa, nung bumoto si nung siya'y campaign manager pa ng bagong Pilipinas, di po ba, no? Itong si Toby Tiangco, nabanggit na niya, no, na ang naging dahilan ng pagpirma ng mga nasa ilang daan din ba yung pumirma noon nung 19th Congress sa impeachment ng ating pangalawang pangulo, eh siya rin ang nagsabi na may 150 million reason para pirmahan mo yan o di kay mga for later release. Diba? At siya pa ang nagsabi na huwag niyong isulong yan. Diba? Sa paniniwala rin niya na ayaw ng Pangulo, no, ng impeachment. Dahil noon, ipinangangalandakan ng Pangulong Marcos na ayaw niya sa impeachment. Tama? So, yan ang paniniwala ni Toby Tiangco. Di po ba? Kaya nung mga panahon na yan na sinasabi niya may mga ganitong dahilan, nung panahon na hindi nga daw siya nakaboto dahil nga busy siya bilang campaign manager, no, na itong alyansa ng Bagong Pilipinas, aba, ano nangyari? Ngayon na meron siyang pagkakataon, lalo na luminaw na yung usapin ng flood control, yung pagkakasangkot ng mga kasamahan niya dyan sa Kongreso, yung pong involvement ni dating Speaker Martin, na hindi na din maikakaila na maaring may kinalaman din ang pinsan niya na Pangulo natin. O sa mga ganong aspeto, pati yung pag-i-impeach sa ating pangalawang pangulo na noong 19th Congress ay sinabi niyang hindi niyo pwedeng gawin yon sa pamumulitika lamang. Pero ngayon sumali siya at nag-yes. Di po ba? Nakahihilo, wala pong disposisyon. Di po ba? Walang paninindigan, walang disposisyon. Yan yung tinatawag natin na wala pong consistency. Di po ba? No? Samantalang ito din si Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party, si ganyan din, ano? Kumakatulig sa din siya sa administrasyon at yung pamumulitika, no, na ginagamit sa kalaban ng administrasyon kanya. Pero bakit pagdating dito sa punto na meron siyang pagkakataon na siya po ay manindigan, ay parang biglang nag-about face, no?

at mga bayaran nila mga vloggers, parehas lang yan. Pati corporate mainstream media, bayad din yun. Eh, ang pinangangalandakan nila, eh, maaaring wala na daw impeachment hearing. Kasi nga, nagpalit daw ng liderato. Hindi pa pwede yun. Hindi din papahig si Alan Peter Cayetano na wala pong mangyaring pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Di po ba? Ang garantisado lang dito ay yung kanyang binitawang salita, no? Na hindi pwede dahil duty bound kami, no? Ito ay isang constitutional mandate na dapat kami ay mag-entertain ng isang impeachment complaint pag hinain sa amin sa Senado, eh naturalmente kailangan mag-convene kami bilang isang korte, no? Bilang ika nga eh, yan ang papel namin eh, di ba? Pero ang sinabi niya, hindi naman pwedeng manaig dito, eh, politika lamang. So ibig sabihin, palakasan lang ng boses, pero wala naman palang laman, yung mga walang ebidensya, no? At mananaig yung lakas ng boses o dami ng bilang ng boboto at i-impeach natin sa ayaw at sa gusto niya. Parang ganon, no? Eh dito, sabi niya, makatitiyak tayo na nasa tamang proseso tayo. Kung i-impeach man natin ang pangalawang pangulo, ay siguradong may batayan. Merong pinanggalingan, may batayan, no? Ganun po ang ibig sabihin nun eh. Para bagang hindi ka mababalikan ng iyong mga constituents kasi nagdudumilat naman po talaga ang mga ebidensyang kanilang ipinresinta. Yan po, yan. Ano po? So kung matitibay yung mga ebidensyang ihahain dyan, ano po? Aba, sa Senado, limbawa po, pag ito ay nagdiretso na sa isang impeachment hearing, ano po? Eh ano pa naman ang katwiran para ito itutulan mo? Parang ganito lang, nung binasura po ng Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa Pangulong Marcos, eh lahat tayo inaasahan naman natin, no? Na maaring gawin nila yan, ano? Pero kahit pa paano, naiisip natin, yan naman po, wala pa. At the same time, magkakaroon ng pagdinig dyan sa Committee on Justice. Kaya nga magkakaroon ng pagdinig dahil hahanapan nila yan ng sufficiency in form and substance. Tama? Sufficiency in form, sufficiency in substance, at saka sufficiency in grounds. Tama? So kaya nga sabi ko, blessing in disguise na pareho silang hinaina ng impeachment. Ang ating Pangulo at ang ating pangalawang Pangulo. O kaya lang, sa kaparehas din po na komite. Diba? Isang komite lang naman yan, Committee on Justice. Tama? So sa parehas na komite na napuntahan ng parehong impeachment complaint, bakit ganito ang nangyari na yung pong mga ginamit na panuntunan at pamantayan para hindi ma-impeach ang ating Pangulong Marcos ay hindi ginamit sa ating pangalawang Pangulo? Bagkos, kung titingnan natin, kung iahambing nga, mas mabibigat na preba pa yun sa Pangulo. Kasi direktamente po yun, ano? Yung pong mga may kinalaman siya, tulad po ng sa budget, di ba? Na ngayon ay kine-question pa, nagkakaroon na nga ng oral argument dyan sa Korte Suprema, may preba na eh. Di po ba? Nang, kahit pa paano ipaglabag, dinala ka na nga sa Korte Suprema eh. Di po ba? At ang nangyaring palusot nila rin sa Committee on Justice ay ano? Ha? Bukod sa hindi nakakalap ng tamang suporta ng pirma, ni wala nga nagreklamo eh nung nabasura po ang impeachment complaint ng Pangulong Marcos. Di ba? Ang ibig lang natin sabihin, mas matibay di hamak yun, pero hindi nila nakitaan ng sapat na sustansya o substance o lalo na grounds. Di ba? Bakit? Eh kung titingnan natin, kagaya nitong budget nga na meron ng oral argument sa Korte Suprema, eh maliwanag ang partisipasyon dyan ng Pangulo. Di po ba? Dahil meron nga siyang kampanyarihan ng veto o veto power para hadlangan yun sa palagay niya o sa nakikita niya na hindi makabubuti sa bayan. The moment na hindi mo i-exercise yan, eh tantamount to negligence yan, kapabayaan. Tama? Walang ibang pwedeng sisihin dyan kundi ikaw lang dahil meron pong tinatawag na command responsibility. Diba? Hindi pa pwedeng ang command responsibility ay para sa mga mabubuting bagay lang na iyong nagawa. O sabihin na lang natin ay aangkinin mo kanya itong mga trabaho

na hindi naman ikaw ang gumawa, kung maganda ang naging resulta, eh amin yan, ako yan, ganon. Ha? Pero pagka sa kaparehas na mga bagay na nagawa na hindi tama ang pagkakagawa o hindi maganda ang pagkakagawa, pumalpak, maghuhugas ka ng kamay. Ha? Hindi namin alam yan, hindi ko alam yan. Di ba? Hindi tama yun. Paano kung matagumpay na nagawa ang isang bagay? Buong ningning mong ipagmamalaki yun. Ibibida ka pa ng yung tagapagsalita. Dahil sa pag sa masusing pag-aaral ng Pangulo, ha? Sinigurado niyan, tama yan, may gagawa. Ito ang naging resulta. Ganon. Dahil maganda yung naging resulta. Pero pag pangit, wala akong kinalaman dyan ng Pangulo. Ganon. Hindi po tama. Dahil sa kaparehas po, pareho po may command responsibility. Pangit o maganda ang naging resulta, kabahagi po ng pag-ako mo yan ng iyong responsibilidad. Hindi pwedeng selective din, ano? Na pag maganda, amin. Pag pangit, hindi akin yan. Ganon. Di ba? Hindi po tama. Dahil ang isang leader, ganon po talaga, akuin mo, no? Lalo na yung gawain ng iyong mga tauhan. Kita mong Tatay Digong, inako niya lahat. Siya nga nagsabi, huwag niyo na idamay yung mga general sa PNP. Yung mga dating PNP chief, huwag niyo na silang idamay. Akin lang lahat yan. Ako lang lahat yan. Ako ang nag-order. Di ba? Totoo naman. Siya ang presidente eh. Di po ba? Pero kung titingnan natin, lahat ng in-order niya ay within the bounds of law, sinunod din ng PNP. Otherwise, wala hong nililitis na kriminal na may kinalaman sa illegal drugs sa panahon niya. Lahat po yun eh, wala na sa mundo. Kumbaga may mga nililitis po, may mga naparusahan din. Pati po pulis na ng abuso sa kapangyarihan, yun na nga yung mga pulis sa sangkot sa kaso ni Kian de los Santos. Di ba? Yeah, yan yung mga preba oh. Kaya makikita rin dapat yun ng ICC eh. Di po ba? Dahil kung di gumagana ang system natin, eh hindi dapat na hatulan ng hapang-habang buhay na pagkakakulong yung mga nakapatay kay Kian de los Santos. Di po ba? Kaya yan po yung ibig natin sabihin. Ng pag-ako ng responsibilidad, good or bad, sa ilalim ng kanyang administrasyon, inako ng Tatay Digong lahat yan. Yan ang isang hallmark ng isang leader, talagang leader na matuturing. Diba? Hindi yung ikaw pa una maglalaglag sa tauhan mo para lang masalba ka. Diba? Hindi ho tama yun. So ang nangyayari ngayon sa aspeto na ito ay yung po yung binabanggit natin na para bagang ang command responsibility ay nandiyan na talaga, hindi umawawala yan. Kasama na po yung sinasabing pagpirma doon sa budget na dapat ay kung may tutol siya, pwede niyang dito. Diba? So, anong ginawa ng mga nasa Committee on Justice na nun? Pinalabas nila na yun ay ministerial job lang niya bilang president. Wawa. Eh kung ministerial job lang yan, parang clerical job, ha? Ng isang taong nagtatrabaho sa opisina, na wala na rin siyang responsibilidad sa kanyang ginagawa. Ganun po ba? Hindi, lahat po tayo may command responsibility sa ating mga sarili, sa ating mga ginagawa. Obligasyon mo yun. Tama, mali. Pwede pwedeng ipasa sa iba yung kasalanan mo. Di po ba? Kaya ang punto, siguraduhin mo yung iyong ginagawa. Ngayon, pag nagkamali ka, pwede tayong magpakumbaba at humingi po ng paumanhin dahil tao, nagkakamali talaga. Di po ba? Lalo na kung inadvertently na hindi mo naman sinasadya. Ano po? Pwede. Walang problema. Di ba? Dahil doon, mas bibilib pa yung tao sa iyo na ikaw ay marunong umamin ng pagkakamali. Bakit? Kasi ang taong marunong umamin ng pagkakamali, yun ang hindi na muli magkakamali ng kaparehas na kamalian dahil inamin na nga niyang alam niya na mali yun. Tama? Yung hindi umaamin ng pagkakamali niya, paulit-ulit na nagkakamali sa kaparehas na mga mali. Hindi niyo napansin? Di ba? Kasi nga, hindi mali yan, tama yan, di ba? Kaya paulit-ulit. Kasi nga, hindi niya inaaming mali eh. Di po ba? So ilang beses niya ulit-ulitin yung kamalian na yan. Di ba? O kagaya niyan, pinipilit ng 19th Congress noon, kahit na naihain na sa Korte Suprema noon, di po ba, na may power for judicial review, kung tama ba yung ginawa nilang pag-iimpeach sa pangalawang Pangulo. Eh di ba naninindigan, tigas sila sa paninindigan, nung humingi nga si Senate President Chis Escudero, nung nag-convince sila bilang Senate Impeachment Court, ano po,
humingi ng sertifikasyon sa 19th Congress. Dali-dali silang nagbotohan, nagbigay ng sertifikasyon na tama ang kanilang pag-i-impeach sa pangalawang pangulo. Mariremedyohan ba yan ng isang kapirasong papel na pipirmahan ninyong lahat at sasabihin, hindi, tama. O, tama yung ginawa namin, nagbotohan kami, ganyan, ha? Mariremedyohan ba yan ng isang pagpapatotoo lang sa isang papel? Hindi po yan, ano, ganito po yan. Parang halimbawa po, ang isa pong sinumpa ang salaysay. Ikaw ang gumawa niyan, tama? Ikaw ang sumumpa niyan sa harapan ng notary public. Natotoo lahat ang nakasabi dyan. Walang nagturo sa'yo, walang nag-pressure sa'yo, voluntaryo mong ibinigay ang iyong salaysay. Tama? O sino nakakaalam kung tama o mali yan? Ikaw lang. Kasi ikaw po ang gumawa niyan, tama? Yung iyong sinumpa ang salaysay. Pero masusubok yung katotohanan na yan kung tama yan o hindi. Kasi dadaan ka sa paglilitis. Pagdaan mo sa paglilitis, aba, eh yan mismo sinumpa ang salaysay mo ang sisirain eh. Ibig sabihin, itetest ang iyong credibility. Di po ba? Kaya nga, meron sinasabing sa isang pagkakamali mo dyan, mali na lahat yan. Di ba? So, pag nagkamali ka sa isa, mali na lahat yan. Kaya, dun sinusubukan yung iyong credibility. At tatanungin ka sa korte, papapunta, parabagang sa simula at sa huli at sa gitna ng iyong salaysay. Susubukan yung kaisipan mo at damdamin mo kung tama o totoo ang sinasabi mo sa pamamagitan ng mga pagtatanong sa iyo nang hindi sunod-sunod batay dun sa iyong sinumpa ang salaysay. At doon madedetermina kung tama nga siya nga ang gumawa niya tsaka tama nga yung sinasalaysay niya. Kasi nga, pabalik-balik ng tanong, paiba-iba ng tanong, pero yun pa rin ang kanyang sagot, hindi naligaw. Eh, ang hirap po i-memorize pag ikaw ay nagsisinungaling. Di po ba? Kaya doon, hindi mababasag ang kredibilidad mo. Buo siya. Ngayon, ganito rin po yun, ano, sa aspeto nga ng sinumpang salaysay ay ganyan, ano, yan ang iyong command responsibility. So, pagdating sa aspeto ng iyong trabaho, ganun din po lalabas siya. Di po ba? Na kaya mo mapanindigan yan. Kasi ikaw ang gumawa niyan. Ikaw ang nagpasimunong gumawa niyan. Ganun po, no? Hindi ka pwedeng magkamali ng kung sakali man nagkamali ka nang di sinasadya. Eh kung mabilis pa sa last quarter ito yung aminin dahil yun sa naging resulta. Aba, eh mas maintindihan ka pa ng bayan pag nagkataon. Di po ba? Kaya nga kahit pa, pero ito mabigat. Kahit na nga paulit-ulit, hindi nga po umamin ng pagkakamali ang pangulo natin. Ang kanya lang sinasabi, siya'y napaikutan ng kanyang mga tauhan. Di ba ba? Ano to? Dahil sa he cannot even hurt a fly? Yan po ba yan? Sa sobrang kabaitan niya, parang maawa pa tayo ngayon na parang niloko ka ba ng mga kasamahan mo? Di ba? Eh parang teka, hindi po excuse yun eh. Hindi po katwiran yun eh. Di ba pinagkatiwalaan ka ng 31 milyon na ating mga kababayan dahil na rin sa pag-iendorso ng aming pangalawang pangulo, naniwala kami sa kanya, naniwala kami ngayon sa iyo, tama? So pagka ang mga trabaho hindi mo nagawa, for whatever reason, lahat po ng responsibilidad ay lies on your shoulder. Hindi po pwede ipasa yan. Hindi po pwede na niloko nila ako, nagkaganito, nagkaganon. Kaya nga sabi sa inyong hindi pwede, bakit? Iaalalahanin mo yung dahilan kung ba't ka nariyan. Hindi ako pwede magkamali. Bakit? Umaasa sa akin yung mga bumoto sa akin. Hindi pwedeng simpleng na-overlook ko lang. Lalo na kung 3 taon, yung pinsan mo, speaker pa rin. Sus Marianong Garapon. Di po ba? Parang teka, di po ba? Hindi pwedeng ang epekto nun sa amin. Ano po? Di ba? Yung negligence, yung kapabayaan na yun, ang maapekto na kami, tapos walang pag-amin ng pagkakamali na yan at naghahanap ng ibang pwedeng sisihin at magdadivert pa lalo na dadaanin sa politika at kalaban sa politika ang atakihin, di, talaga namang kung paglilihis yan ng responsibilidad. Di po ba? At yung umuugong ngayon na maaaring kapalit, nakapalit,
ay baka daw mag-convene bilang CONCON ang Kongreso at maaaring palitan at magkaroon ng term extension ang mga nanunungkulan sa Senado o sa Kongreso, be it kasama ang Senado, no? Parang lumalabas, ano ba ang magiging kapalit? So hindi lang, ha? Di umano, ha? Hindi lang po yung sinasabing instant 5 million na naging 20 million, hindi lang po yung mga for later release na project o 150 to 200 million na worth of projects o for late FLR. Hindi lang yun. Kasama na din daw, ha? Daw, ha? Ang term extension. Chipin niyo po. Kaya pala hindi sila po kumahog maghanap ng pwede nilang ilaban sa ating pangalawang pangulo, no? So may iba na silang planong gustong puntahan. Pero alam mo, sa lahat po ng kanilang plano, hindi po magtatagumpay yan. Lalo-lalo na po kung ang taong bayan ay hindi papayag. Alalahanin nyo, sinubukan na nilang palitan ang ating konstitusyon, isinulong nung panahon ng 19th Congress, kung saan yun ang panahon na pinakamakapangyarihan sila. Yun yun eh. Diba? Noong 19th Congress, yun ang pinakapangyarihan sila. Ano nangyari? Diba? Kaliwat-kalan niyang pagsasalaula sa ating pangalawang pangulo, ang tatay Digong, pinakidnap, pinadala doon sa Dahig. Pero yung dahil dyan na naisilang maisog na grupo para tutulan po, no? Ay itong pagbabago ng konstitusyon dahil na ipaliwanag dati ng tatay Digong yan na ano magiging repercussion yan, nasasabit economic provision, pero nagtatago doon yung kanilang only na term limits. Mawawala, di po ba? So parang, teka, nagtatago sa anong aspekto ng referendum, papayag ang tao sa pagpapalit ng konstitusyon, pero pag nabuksan na po ang Pandora's box, ang kahon, aba, eh, lahat na ho yan ay kanilang gagawin, lalo na pagdating sa term limits, ano po, yung term extension na tinatawag. So parang ayaw na talaga nilang lumayas, no? So sa aspetong yan, kung titingnan natin, nakalimutan na nila, sabi ko nga, ang totoong kapangyarihan ng isang bansa ay nasa tao, gaya ng soberenya ng isang bansa ay nasa tao rin. Di ba nga kung tayo ay lulusubin dito ng kahit na anong banyagang bansa, sino po ang titindig o tatayo para ipagtanggol ang kanyang bayan? Di ba tayo-tayo yun bilang mga Pilipino? Kasi nga, tayo ang may tangan ng ating soberenya eh. Sino ang lalabas? Sino ang makapaglaban? Tapos tayo, hindi mo pwede. Di ba? Ang lalabas po kasi ayon sa gusto mo, gagawin mo dahil ano yan eh, buhay at kamatayan mo na ang nakatayadan. Existential reason ang tawag doon. Ano? Your very existence. Hindi lang ikaw, pati mga anak mo, sa susunod mong saling lahi, ang nakasalalay dyan. No? Kung tayo eh, lulusubin, halimbawa, ng mga komunista ng makakaliwang grupo. Halimbawa lang po, di ba? At gusto na nilang palitan ng gobyerno natin. Hindi kayo tututol. Ha? Hindi kayo titindig para ipaglaban ang ating karapatan, ang ating soberenya, ang ating kalayaan. Di ba? So ang aspeto po na sinasabi po natin, sa kaparehas nga po na impeachment complaint na nahihain sa ating Pangulo at Pangalawang Pangulo, iba po nila tinrato at doon kitang-kita ng sambayanan. Kitang-kita ng sambayanan. At para po, para bagang bakit pumunta na naman ng Korte Suprema ang mga grupo na mga abogado na kagaya nila Attorney Israel E. Tutorion et al. No? At pati na po itong ang ating pangalawang pangulo, ba't sila pumunta roon sa Korte Suprema ulit? Eh kasi nga, sa ikalawang pagkakataon, ini-impeach siya ng Kongreso na tila hindi din nasunod sa sarili na naman nilang mga patakaran. Kasama na yung mag-conduct kayo ng hearing. Kasama na yung paghingi ng mga o pagsusupina sa mga dokumentong hindi pwede talaga na ito ay basta ilantad sa publiko dahil sa kanyang confidentiality. Hindi o dahil may tinatago. No? Tapos, darating pa sa isang, kasi otherwise kung may batas at hindi nyo susundin, eh teka, saan ka nakakita na
Ngayon, pinangangalanda kanila na hindi daw dapat tinatago sa Senado si Panto de la Rosa dahil hindi daw sila lawbreakers, lawmakers daw. Teka lang, parang kailan lang narinig ko rin sa inyo yung we should bend the law. Sometimes we have to bend the law, ha? For the public, di ba? Di ba? Ano? Di ba? Parang teka, pagpapanig sa inyo ang batas, pwede. Pag hindi, baliin natin. Di ba? Ganun ba yun? Hindi eh. Hindi po dapat eh. Di ba? Dapat consistent po yung batas. Kaya nga sabi ko, mabuti nga't nagkaroon nga ng sabayan na impeachment complaint, ang taong ba hindi po tanga yan. Napanood nila eh. Nakita nila sa kaparehas. Oh, nakita nila yung blatant abuse, no? Na kung papabor sa iyo ang boto sa pamamagitan ng patronage politics, hindi ka talaga ma-impeach. Gagawa't gagawa sila ng dahilan, may kesyo yan ay ministerial job lamang, kesyo yan ay nasa korte pa, kaya hindi pa pwedeng maging dahilan ng pag-i-impeach. Pero teka, sa pangalawang pangulo, napakadami kong dahilan na wala akong dalagang batayan. Kita nyo, hindi na ho sila napunta doon sa tinatawag na confidential facts. Hindi na nila pinagtutuunan. Ano? Nandun na sila sa Salim. No? At nandun sila sa grave trap. Di ba? Di ba? Nandun na sila. Doon si- biglang bumalandra doon. No? Bakit? Eh, kasi totoo naman, paano magiging impeachable offense ang isang ino-audit ng COA na pondo? Eh, yan ay rectifiable. Maabot pa nga hanggang Korte Suprema. Eh, habang gumugulong nga yung reklamo, may mga nasang ayuna na ng COA na hindi na bahagi ng nire-review. Kasi okay na. O paano mo ngayon ipaliliwanag na ang iyong complaint ay 125 million in confidential fund spent in 11 days? O eh ngayon sa record ng COA, 73 million na lang. O paano ngayon ito? O so dyan lang may duda na. So hindi siya talaga ano, hindi siya pahagi ng isang impeachable offense. Lalo na nung pinresenta nila yung isang polluted witness, polluted source. Ano ba nangyari? Eh sabi, hindi 11 days yan, one day lang yan. Siya daw. Pero mo, siya raw yun. Ako yun, ha? Si Ramil Madriaga, di ba? Sabi niya, hindi po totoong 11 days na spent yun. One day lang po yun. Ipinamudmud ko po yan. Ako lang. Saan ka nakakita? Nagkaroon ng investigasyon sa Committee on Good Government, sa Quadcom. Ni hindi lumitaw ang pangalan mo, eh, Ramil Madriaga. Eh. Tapos ngayon, pagmamalaki mo, na one day, ikaw yun? Teka lang. Di ba? Saan dami na po ng kasinungalingan. And yet, sa kanila, aba, gospel truth yun. Di ba? Pati yung mga alias noon na pinag-DDE-inan nila na ghost daw yan. Hindi daw totoo yan. Kasi pina-check daw sa PSA, Philippine Statistics Authority, wala daw mga record. Eh, kundi ba naman sila mga hibang? At tao nga alam eh, paano magkakaroon ng pagkakakilanlan sa PSA yan? Eh, puro alias yan. Di ba? Eh, tanungin mo yung mga kasama nyo dyan, makakaliwang grupo sa Kongreso. Meron sila sarili-sarili nilang alias. Nakarecord ba yan sa PSA? Siyempre, hindi. Pati na yung confidential operation na alam naman din nila. So, nilalagyan nila ng issue. Ngayon, nung nakita nila hindi natatayo iyan, dito na sila napunta. Lumaki pa nga, di ba? Naging 600 plus. Ngayon, billion na dahil doon sa AMLA. Saka nakita, bigla nagbabago-bago po yung reklamo. Eh, wala naman pong ganyang klaseng complaint. Wala nga sa complaint yan eh. Nagkaroon kayo ng PC expedition dyan. Tapos yung taong bayan naman, napakadaling mapaniwala yung iba dahil doon sa fishing expedition na yon, eh yun naman talaga ang layunin nila. Mag-conduct na ng tinatawag na pagdinig, na ayaw nilang tawagin pagdinig, ayaw nilang tawagin ano eh, mini trial o trial eh. Ang purpose nun, alam naman nila, di ba, meron pong hinain na naman sa Korte Suprema. Ang purpose kasi nila, kay hinto ng Korte Suprema yan, o di kaya hindi na umabot sa Senado, okay lang, nakapaglabas na tayo sa publiko. Yan naman ang, yan ang kanilang pakay eh. Oh, nala, ilagay na natin sa puso't isip ng publiko, korap ang ating pangalawang pangulo. Ganon ang kanilang layunin. Sabay ng corporate mainstream media na bayad, pati na po ang kanilang mga bloggers at vloggers na bayad din. Di po ba? So sabay-sabay na naratibo yan. Saan nakakita? Kinondem
hinusgahan nyo nang wala pang actual trial sa Senado. Tapos ngayon na nagka-shake up sa Senado, eh unfairly, para bagang sinasabi nyo, ito ay patungkol sa impeachment, hindi na magkakaroon ng impeachment. Teka, paano hindi magkakaroon? Hindi naman papayag si Senator Alan Peter kay Ipano na hindi magkoconduct ng o magkoconvene bilang impeachment court. Dahil siya gagawa ng paraan ng tinatawag na proseso o dadaanin sa proseso yung pag-iingat, hindi yung kagaya nung dating Senate President na muntik pang ipagkanulo yung kapwa niya kongresista, kapwa niya senador. Diba? Kasi the mere fact na inaminan niya na pinayagan niya yung NBI na manatili sa gusali ng Senado at para sabihin niya, hindi ko kasi alam na pupunta rito. Ha? Diba? Ba't sila mananatili dito kung di naman pupunta rito? Di po ba? May hinala na kayo dahil alam niyo anytime pwede magkaroon ng shake up. At siya ang susi, si Bato. No? Na para ho magkaroon ng majority para mabuo yung 13 votes. Di po ba? Oh. Eh teka, so lumalabas dito, isa rin yung pinag-iinitan siya, pati nga si Senator Trillanes, yung tinanong, kailan naman lalabas ang warrant of arrest ni Senator Bongo? Malapit na, sabi niya. Saan ka nakakita? Sino nagbigay sa kanya ng otoridad at kapasidad sumagot para sa ICC na malapit na? Alam ba ng ICC yun? Diba? So, parang ganito po iyan, ano?

May tinatawag na ambulance chasing na tinatawag. No? Bakit? Una, hindi ka naman private to the case. Hindi ka private to the case. No? So, hindi ikaw yung apektado na tao. Kasi kung ikaw yung apektado at pinutubis may hustisya, ay, maintindihan po natin. Kasi biktima ka rin. Tama, mali. Oh, biktima ka, nag-aral ka ng pagka-abogado, naging abogado ka, so pinipilit mo ngayon, bakit? O kaya, yung anak mo namatay sa dengbaksya, no? At ikaw ay nag-aral ng pagka-abogado, o kahit di ka pa-abogado, so ginagawa mo ang lahat para dun sa particular na kaso na yan. Tama? O merong kang pinanggagalingan, merong kang purpose, may motivasyon ka. So hindi ka pwedeng masabihan o mapaghinalaan na ikaw ay ambulance chaser. No? Kasi pag sinabing ambulance chaser, yun yung parang halimbawa lang, no? Isang OFW o kaya isang manggagawa, no? Natanggal sa trabaho. No, OFW na nauwi dito, napauwi dito, di ba? So ang gagawin mo ngayon, hindi ka naman kasama doon, palalabasin mo ngayon, tutulungan mo siya. Diba? Ano kung dabi niyan sa tabi ng NLRC? Ha? Yung mga abogado doon o yung mga ahente ng mga abogado doon, mga fixer. No? Ah, susulsulan mo ngayon. Dahil siya ang may kaso eh. Diba? O tulungan kita kasi money claim yan. Eh. Oh? Paano money claim? Eh di ba sabi mo, ikaw eh illegal na tinanggal. Bigla kang tinanggal. O ngayon, gano'ng katagal doon? O. So makukumpute yan. So illegally dismissed ka. Walang due process. Agad-agad. Bukas huwag ka na pumasok. O ngayon din, magbalot ka na. Ganon. Agad-agad eh. So may injustice. Tama? So dinulog mo ron. Ano? Yung mga ambulance chaser doon, kasi may pakinabang sa kanila. May kita sila. May maleta silang makukuha. Bakit? O pag nabayaran ka, hihingan ka nila. Kasi wala ka nung pera eh. O, may abogado kami rito. Matutulungan ka. Ah, mag-file tayo ng kaso sa dati mong boss. Ambulance chasing ang tawag doon. No, pero huwag mo sasabihin na ako nagsasabi sa inyo. Kasi alam nga niya, pag sinabi mo, makakasuhan siya pabalik ng ambulance chasing. No? Siya ang nagsulsul pala para ipursigi ang isang kaso. Takuan niyo po. At may kapalit, natural. Kasi pag napanalunan yon, nabigyan siya ng pera, mabibigyan ngayon ng porsyento. Bayad dun sa abogado, no? Iyan ang modus nila eh. Bayad dun sa abogado at ikaw na ang mga unang lapit yan eh. Bakit? Anong problema mo? Ah, eh nga ho, nag-file po ako ng kaso dun sa taas. Eh. Ah, ano ba? Eh, OFW po ako. Ah, okay. Ano nangyari? Eh, wala. Eh, bigla, na, nung pinauwi po kami, may unpaid salary ako. Hindi ho na binigay eh. Hindi ho binigay. Unpaid salary ko, ganyan. Tapos yung agency ko, ayoko asikasuhin. Ah, ganon. Ayoko asikasuhin. O, sige, ganito yan. Okay lang ba sa'yo? Kung gusto mo, may pakikilala. May abogado ka na ba? Wala pa po. O, teka lang. May papakilala ko sa'yo abogado. Kung nais mo lang. So, ano ba yan? Magkano ba ang kine-claim mo? Nasa 500,000 po. Ha? Laki ah. Diba? 500,000. Ano pa? Ah, okay. O, ganito na lang, no? Kung actually, kung titingnan mo, pag magpabalik-balik ka rito, hindi mo na makukuha yan. Di ba? So, ganito na lang. Alam ko, gusto mo ng katarungan. Ikalawa, sayang din yan pag di mo nakuha. Pero maaaring kabahagi na lang yan ang makukuha mo, masaya ka na rin. Oo naman, okay naman po. Kung ano po yung pagdesisyon nandun sa taas. O, sige, ganito na lang gawin natin. Pero, meron tayo abogado, magbabayad ka sa kanya. Pero yan, kung wala pa naman yung kaso, hindi pa naya-award, wala kang maibabayad. Tama? So, maganda, pag na-resolve ba ito, tiyak ang panalo mo dahil kakausapin na namin yung nando sa taas. Pag nangyari yan, yung ibabayad sa'yo, eh, 100 na lang mauwi mo. 100,000 na lang. Oo, oh, eh kesa naman sa wala. Diba? Itutulungan ka nga namin eh, diba? O, oh, pag nagkaganon, ayun na yun. Na? Ang tawag sa iyo, ambulance chaser. Di po ba? Wala ka namang kinalaman doon sa kaso. Ginagawa mo lang itong mga bagay na to sa advokasya, utot mo. Di ba? Sa totoong bagay lamang. Ano po? Nagsabi na po yung 18 sundalo, yung mali-maleta. Ano po? At hindi lang

0: Oh, ha, di lang di umano ang mga foreigner ang nakatanggap na nagpalit pa ng dollar to peso, no? Di umano, pati ikaw, tama? Yun ang sabi ng 12 na ayaw na maimbestigahan ni Senator Ting Lacson, tama? Naalala nyo? Nung panahon noon, ano? So ngayon, magkakaroon na po ng assignment diyan, ano, sa Kongreso, sa Senado, sa mga nabakanting upuan, ano? Sana maibalik kay Senator Marcoleta yan pong committee o ng Blue Ribbon Committee kung sakali, no? At kung nagkaganyan, yung sinasabi ko sa inyo itong mga nakaraan na makang tayo na hocus-pocus na, hindi na po budol yun, hocus-pocus, at gagamitin na rin po ang batas para po makaiwas sa double jeopardy o kung ano man, ano po, eh, yan, eh, nandyan na po si, kung sakali ibabalik si Marcoleta, ha? Eh, makakasigurado ngayon tayo na kung ano man kaso ang sasampa, ay garantisadong yung kaso ay totoo at yung kaso po ay sigurado na hindi nila malulusutan. Kaya kahit ito'y masampa sa panahon ngayon, hindi man mag-apply yung double jeopardy na yan kung sakali, eh matibay at matigas po yung mga kaso kung sakali, no? Basta wag lang natin bibitawan over the years. Kasi ang nangyayari pag over the years na po, nakakalimutan na, nahahayaan na, parang sa atin na rin po ang problema, di po ba? Kaya nga yung pork barrel, pidap-dap, paulit-ulit lang, ano po, eh kasi parang nakikita niya, o nakikita nila, no, sa poder na kapangyarihan, eh tayo lubha siguro mapagpatawad, di ba? O ang tingin talaga sa atin, mga tanga lang, napababayaan din nila yan, magreklamo, nagagalit lang yan, pero hindi ganyan. Pero huwag niyo masyadong maliitin ang taong bayan. Nakita niyo po ba kagabi kung papaano po ang galit ng taong bayan sa direktor ng NBI kay Matibag? Na muntik pa ata niyang bunutan ng baril? Totoo ba yun? Diba? Kasi may mga bida nakita ng mga kababayan natin. Nagagalit na talaga. Sobrang galit. Ano po? No? Huwag nilang kalimutan yung mga nangyari sa Sri Lanka, di po ba? Sa mga bansa tulad ng ano pa ba ito? Yung mga etong last year lang na sunod-sunod po, 'di ba? Na yung gobyerno ay talaga pong hinabol-habol pa yung mga kalakalihim, 'di po ba? Sa galit. No, yung galit, sukdulan eh. 'Di ba? At wala ang nagawa ang law enforcement nila. 'Di ba? Walang nagawa. Kahit lockdown-lockdown sila, walang nagawa. Nalusob at nalusob. Yung galit na yung kasi ng taong bayan, may boiling point po na tinatawag. Di po ba? Huwag ninyo masyadong i-underestimate yan. No? No, wala naman sila magagawa. Taimik lang yan. Ah, with full impunity, nagagawa naman natin lahat yan. Ang ganito, ganyan. Ano? Huwag kayong pakasiguro. Kasi yung pong mga nakita natin kahapon, kung saan, na yung pong blatant abuse ng panggugulpe sa isang nagtatrabaho lang po na member ng Senate Security o SAA. Eh teka, hindi yung kayo pa na nagpapatupad ng batas ang gagawa ng ganyan. Eh nando kayo sa teritoryo nila. Imbis na magpasakop kayo, nag-conduct pa raw ng checkpoint doon ng NBI. Ah. Saka nakakita, hindi nyo lugar yan kayo ang nagko-conduct ng checkpoint. Ano yun? Diba? Kaya hindi po ito pwedeng take over ng ganyan lang. Mayroon pong dapat na managot. At dito, kitang-kita po ang executive natin. Ano? Yung pong mga nagtanong kanina sa press con ng PCO, para bagang wala siyang nakita, yung tagapagsalita, na pananagutan ng dating Senador Trillanes sa anumang kapasidad. Dahil kundi pamatawag siyang ambulance chaser, eh, ano yun? Di po ba? Hindi po pwedeng sangalan na ng advokasya mo, gagawin mo itong mga bagay na ito. May hangganan po yan, ha? Pakikialam na po yan sa pagpapatupad ng Estado ng batas. Sabihin na natin, may, sir, may warrant of arrest. Eh, wala ka dapat dyan. Wala kang partisipasyon dyan. Hindi ka dapat naririyan. Ano? Huli ka otoridad ng gobyerno. Dapat patunayan ng gobyerno. Imbestigahan siya at kasuhan. Tama? O tutal, mahilig naman magkaso ang gobyernong ito. O bakit dito hindi niya magawa? No? Tapos sa isang banda naman, ang ICC, dapat magsalita rin na Trillanes is no way in any form or shape representing the ICC. Kasi napakalaking insulto nun. Isang private citizen ng bansang ito ang nakakuha ng arrest warrant. Samantala, ang John Vic Rimulya na DILG, walang kopya. Si ombudsman, nasa telepono lang niya yung kopya. Yan, papasalamat nga si Bato eh. Nagbutit, inanunsyo daw in public eh. Di ba, inanunsyo in public nung last year ni Boying. May hawak ako, nasa telepono ko. Di ba, sabi niya. Nang dahil doon siya nagsimula magtago eh. At dito, na-vindicate si Bato. At ang iba pang mga senador na nagsasabi at naintindihan kung ba't di siya nagpapakita sa Senado. Dahil ganyan nga ang gagawin sa kanya. Hindi mag-garantiya ng dating Senate President Soto. Tama? Kasi kung magagarantiya mo, paano siyang dadakipin dito sa visa ng isang international warrant? Hindi ako papayag, tama? Hindi magagarantiyan. Tapos kung hindi pumapasok, nahanap niyo. Ha? Nagtatrabaho naman ang opisina niya. Ngayon, nung pumasok, parang kine-question niyo pa, ba't siya pumasok? Hindi na. Kaya nga napatunayan na isang nagdudumilat na bagay na ano po, na totoo na hindi mapoprotektahan ng administrasyon na ito ang isang Pilipino at tahasang ipagkakanulo sa mga banyaga, kagaya ng ginawa kay Tatay Digong. Ang diferensya, si Tatay Digong, dating presidente, pero isa ng sibilyan, nung ginawa nila yan. Si Bato, sitting president, sitting ano po, senator, no? Nasa katungkulan pa, na hindi ho nila dapat ginawa na magkaroon ng tinatawag nga po, no? na tinatawag na maging taga-representa, di po ba? O, dahil yan po yung sinasabi. Samantala, bago tayo magpaalam, ha, i-breaking news ko lang ito sa inyo, nagkaroon na pala ng eleksyon ano, diyan sa Mababang Kapulungan patungkol sa mga prosecutor. No? 11 prosecutor po ang napili at ito po ang mga sumusunod, no? Sina Attorney Jervil Jinky Beatrix R. Luistro ng Batangas 2nd District. So siya po yung chairman ng Justice Committee. So sumunod doon ay si Terry Redon ng Bicol Saro Party List. Pumapangatlo po si Ramon Rodrigo L. Gutierrez ng One Rider Party List. Pang-apat po ay si Isabel Maria J. Zamora, San Juan City, Lone District. Ang sumunod po riyan ay panglima ay si Lawrence R. Defensor ng 3rd District ng Iloilo. Pang-anim po ay si Jose Manuel Tadeo Chiel Jocno, Akbayan Party List, no? Pang-anim. Pampito ay si Leila Dilima. Apo, si Leila Dilima po ng mamamayan Liberal Party List. Ang sumunod ay si Kaka J. Bagaw ng Dinagat Island Lone District. Ang sumunod ay si Jonathan Kit T. Flores ng Bukidnon 2nd District. Ang sumunod ay si Lordan G. Suan ng Cagayan de Oro City 1st District. At ang sumunod, ang pinakahuli, pinakalabing isa ay si Joel R. Chua ng Manila 3rd District, si Joel Chua. Yan po ang mga nahirang, no? Sa hanay po ng Kongreso, natatayo pong mga prosecutor para sa impeachment, no? Kaya hindi totoo na maaring hindi matuloy. Matutuloy po, hindi dahil si Alan Peter Cayetano ang Senate President, no? Makasisiguro lang tayo na ito ay magiging maayos ang proseso at mabibigyan ng tamang pagkakataon ang ating pangalawang pangulo dito sa kanyang black pot. Di po ba? Ayan, at bago tayo maubos ang ating oras, maraming salamat muli kay La Curia Ramon Bier, kay Ate Roxanne Costo, kay Kuya Leo Gutierrez, si Ate Jennifer Revis, regards po kay Kuya Jimmy Revis, kay Ate Delia Maing at kay Ate Kimura Dolores, at arigato gozaimasu po sa inyong dalawa sa dyan sa Japan, si Ate Steel Joan, si Kuya George Raval, si Janelle B. Saf, aba, bago ito, si Janelle B. Saf, sabi niya, good evening Sir Bernard Tan, evening habit ko makinig sa programa mo since 2016 sa radyo. Ay nako, butit na ilagay mo ang taon, no? At least alam mo na dati na akong pink. Ito na talaga ang kulay ng kakampi. Nagsimula ito bago pa po nagdeklara ng pagbabago ng kulay pink itong si Lenny Robredo. Naalala niyo yan? Yan. Samantala po, Salamat sa iyo at sana mawili ka lagi dito magkomento, ha? Salamat sa iyo. Ang tagal ka pa lang nakikinig sa akin. 2016 pa, kita niyo yun. Si Ate Sanso Ilorde, si Ate Dolores Patawaran, si Kuya Patrick de los Reyes, si Kuya Boy Peraabra, si Kuya Jones Rica Frente Mojica, si Kuya Joe Guevara, si Ate Charito Cabrera Dayana, si Kuya Jan Panopio, ba? Master na ang tawag sa akin. Master Bernard, ngayon lang ako nakadinig. NBI Director na minumura ng taong bayan. O, di ba? Saan ka nakakita dyan? Di ba? Jan Panopio, maraming salamat sa iyo. Hari naway, mawili ka rito. Si Ate Mercedes Reyes, si Kuya Sunny Ray, si Ninita, Ate Ninita Santiago, Kuya Rick Oracion, si Ate Kimura Dolores ulit, salamat po. Ah. Si, ayan, ah. Ano ko, daming salamat po talaga, Ate Dolores Patawaran. Ah. At yung mga binanggit mo rito, hindi ko na masabi tungkol kay Soto. Kasi pag minumuran nyo na po itong mga to, Diyos ko, kung alam nyo lang, gusto ko rin gawin. Kaya lang hindi pwede sa ere, eh. Hindi po pwede, Sus Mariosep. Kaya talaga ako humahagalpak na lang katatawa pag binabasa ko mensahe nyo. At saka yan na nga, no, bago tayo tuluyan magtapos, no, yung sinasabing ICC, kailangan failed ang state natin. Hindi gumagana hudikatura. Di ba? So, ibig sabihin, kung may hudikatura, unwilling and unable, ayaw gawin, no? Ayaw magsampa ng kaso. Bilang preba yan, kaya katumakbo ng ICC. Ang tanong, sila Trillanes, Dilima, nagsampa ba ng kaso rito? Hindi, di ba? Wala. Kasi ng mga investigasyon Senado-Kongreso, wala silang maipakita na unwilling and unable ang ating judiciary. Kaya para sa ating judiciary, ang ating Korte Suprema, lumaban po tayo, ipakita po natin. Dahil insulto po na pinakikilaman tayo ng mga banyaga sa sarili nating bayan, lalo na patungkol sa ating judikatura o sa ating hustisya at kaparungan. Na? At dahil dyan, tayo inabutan na po talaga ng oras, pero bukas, magkikita muli tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung maaari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Debbie Russ. Some British cabinet ministers have rallied round Prime Minister Keir Starmer. Sir Keir said he would continue working and leading despite 80 Labour MPs and reportedly several cabinet ministers calling for him to step down following poor local election results. Pakistan has rejected US media reports that it's sheltering Iranian military aircraft. It said the planes were being used to transport diplomats during peace talks. An indigenous group in Australia has been awarded more than $100 million after its land was mined for iron ore without permission. A court ruled that Fortescue caused significant damage to the cultural heritage of the Yindjibundi people. President Zelensky says Russia has launched more than 200 drones at targets in Ukraine following the end of a three-day ceasefire. The Russian military said it had shot down 27 Ukrainian drones. Israel's parliament has approved a law to set up special military trials for Palestinians accused of taking part in the deadly Hamas-led attack on October 7, 2023. The tribunal will be able to pass death sentences. The latest commission into the attack has concluded that sexual and gender-based violence was systematic and widespread. It found that crimes persisted for long periods. The Prime Minister of Greenland has said negotiations over the opening of more US military bases are yet to be concluded. The US asked for three new sites after President Trump backed down from his threats to seize the territory. The head of the World Health Organization has said that work around the hantavirus outbreak is not yet over, but he added that there is no indication of a larger outbreak. And eBay says it's rejected a $56 billion takeover bid by GameStop. It expressed doubts over the financing of the deal by the much smaller video game retailer. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradyo show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
5: Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapang-talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello mga ka-AHA!
5: Kami sina Elisa
4: at Yvette, ilan sa mga batang bidas ng AHA Balitang Bata. Ito ay isang teleradio show na ginawa ng mga bata na para sa mga bata.
5: Dito, nabibigyan kami ng espasyo upang pag-usapan ang aming mga katanungan sa sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa lipunan. Nakikipag-partner din kami sa public schools at rescue centers.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Subaybayan ang AHA Balitang Bata dito sa TCRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Huwag kalimutan,
4: tayo ang pagbabagong ating hinihintay.
5: Kita-kits mga ka-AHA!
1: Watch and listen to AHA Balitang Bata every Saturday from 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Okay na po. Okay na po dito.

Yung po ng konti yung kanyang computer. Pero umiyami ang konti, makakasama na po natin Tita Carmen. Kaya medyo, ano lang, naantala ng konti. Medyo naghang lang yung kanyang internet. Alam naman din yung internet natin, no? Kaya tuloy-tuloy po tayo at patuloy niyo kami samahan hanggang mamayang alas 8 ng maga. Siyempre, kasama inyong mga mahalagang opinion na aming pong inaantay at laging inaabangan ng Tita Carmen sapagkat napakalaga po sa amin ni Tita Carmen ng inyong mga opinion pananaw sapagkat kayo po ang tunay na pulso ng sambayanan. Kaya nga po pala dito natin bukas lagi sa inyo, sa inyong pagtawag, sa pagkabala ng mensahe sapagkat napakalaga po sa amin na madinig, na makinakulat ng buong sambayan ng Pilipino yung ating tunay na pulso ng sambayanan. Ano? Hindi yung pulso ng iilan lang. Kasi ngayon, na isa sa mga lumalabas ngayong usap-usapan dahil po sa naging bagboto doon po sa mababang kapulungan ng Kongreso ng mga ilang mababatas, 257 na mababatas po ang bumoto pabor sa impeachment ni Bibi Indaysara, sinasabi na maging sa Visayas at sa Mindanao. With due respect ha, doon po sa kanilang pananaw at paniniwala rin naman na nabasag na po dahil kahit mismo sa Mindanao at sa Visayas, yung mga kinatawan nila doon ay bumoto pabor sa impeachment ni Bibi Sara. Eh nag-react po yung mga ibang netizens natin, yung mga ibang nasa social media nung makita yung mga post na yan eh. Sinasabi nila na teka muna, sabi nila, tama, bumoto sila doon. Pero nagtanong ba sila sa amin? Tinanong ba nila yung tunay na kalooban at damdamin ng mga konstituwente nila? Na hindi katulad nung ilan, nung 25 na nag-no at yung iba ay nag-abstain, yung siyam. At yung iba naman hindi nag-participate. 26 yata yun, hindi nag-participate, eh lumalabas, sinasabi nila na yung mga nag-no, talagang nakikot sila sa kanilang mga konstituwente, tinanong nila at kinusulta yung kanilang mga kadistrito, yung kanilang kinakatawan, sapagkat alam nila na sila yung mga kinatawan na kanilang distrito na dapat pakinggan nila yung kinakatawan nila bilang kinatawan ng kanilang distrito. Eh yun ang naging pagkapasya nila. Eh yung iba naman, marahil, sige, sabihin natin nagkonsulta sila at marahil sa lugar nila, yung mga constituente nila ay nagsabi naman na, sige, payag kami, di ba? So okay lang yun, ginagalang naman po natin yun. Kaya lang, binibigay lang po natin yung kabilang panig ng opinion, pananaw, ng mga ibang kababayan natin bilang ito'y palatuntunan ng proseso ng sambayanan. Sapagkat sa amin ng Tita Carmen, marami pong nagmemensahe. Marami pong nagmemensahe na, teka muna, ako yung taga ganitong distrito. Dito ako sa lugar na ito. Hindi kami sangayon. Eh, yun nga po eh. Ang tanging makakaalam dapat noon, yung inyong kinatawan na kumakatawan sa inyo. Kung talaga bang sa kabila ng pagboto na ng yes, dyan sa lugar ng Visayas at Mindanao, eh, yun ba ang talagang sentimento at damdamin ng kanilang mga kinakatawan? Yun lang po yun, para mas malinaw po tayo, no? Sapagkat talaga naman grabe, no? Nga nangyayari.

Sabi nga eh, magagaling ng mga legal luminaries na tagapayo ng ilan at yung mga eksperto rin ng mga magagaling din sa batas. So ito, labanan ito ng mga batas at magagaling sa batas. Pero tayo mamamayang ordinaryong Pilipino, kahit po sabi nga hindi tayo eksperto sa batas, eh, kuminsan common sense lang po eh. Actually, yan po talaga magdadelay, no? At yung ating pong kawalan ng sabi nga eh, pagiging bias sa sitwasyon, labas po muna tayo kung ano man yung kulay natin. Tingnan natin yung kabuuan ng nangyayari sa ating bansa, sa mga pagkilos na ginagawa nila. May maiisip natin kahit tayo ordinaryong mamamayang Pilipino, teka muna, parang hindi dapat yun ha. Diba? Dapat mas tama itong ganito, di ba? So matutal po, sa panunod po na inyong lingkod, maging ng Tita Carmen, eh dapat lahat po ng bagay, inadaan po natin sa tamang proseso. Yun po mahalaga dun eh. Yung rule of law na tinatawag po natin. Sapagkat mayroon po tayong saligang batas, nagsasaad po ng mga do's and don'ts at pwede, hindi pwedeng gawin ng bawat ahensya ng gobyerno at bawat departamento at bawat branches ng ating gobyerno, ng judikatura at ng legislative at ng executive. Mayroon pong constitutional limitations ang bawat sangay na yan at bawat branches na yan ng ating gobyerno na siyang nagpapatakbo ng ating pamahalaan at nasabi nga yung mangangalaga sa ating karapatan. Eh pagka po yung constitutional limits natin, eh hindi natin alam. At kung alam man, eh nialagpasan natin yon, yung boundary na yon, magkakaproblema po tayo. Sapagkat ang nangyayari nito, eh, kung sinong mas matapang, mas malakas ng loob, mas mapangahas, eh silang tingin din na magtatagubay. Pero hindi po mangyayari yun sapagkat ang mga Pilipino po, talagang tayo mapagmahal sa kaayusang kapayapaan. Ano? Kahit nga namumulitika tayo at mapulitika ang mga Pilipino, sabi nga talaga namang grabe sa politika ng mga Pilipino, eh nananaig pa rin po yung ating pagiging Pilipino na nagmamahal po sa bansa at nagmamahal po sa kapwa Pilipino at siyempre sa dulo po kahit na ano mangyari, ang papanaigin po natin dito bilang mga Pilipino yung pong katuwiran na naayon po saan? Sa batas na dumaan po sa tamang proseso. Ano man ang kulay natin? Kung minsan kasi talagang minsan nadadala po tayo ng mga kulay-kulay sa politika at di maialis po yun. Talagang kung ano yung tumatakbo sa isipan mo, eh yun ang gusto mong mangyari. Yun ang gagawin mo talaga eh. Pero sabi nga, napakahalaga po na tayong lahat ay magkaisa sa mga pagkakataong ito. Nakakalungkot po yung balita, ano po, na ayon po sa ilang balita, may mga lang investor po tayo na papasok pero nagdadalawang isip at may mga investor na rito gusto na nilang lumabas eh. Sapagkat sabi nila, teka muna, parang lumalala yung politika sa Pilipinas, gumugulo. Paano naman kayong mga negosyante? Parang wala na rin kaming kasiguran kung gayong kagulo na itong politika ng Pilipinas. Malungkot po yun sapagkat pagka yung mga investor na papasok ay hindi papasok at yung nasa loob ay lalabas pa, aba talaga naman, ang ekonomiya po natin talaga maapekto. Hindi lamang po yun, mawawalan po na naman ng trabaho yung mga kababayan natin at yung papasok naman na investor ay magbibigay ng oportunidad baka magkatrabaho at kumita mamaya ang Pilipino, ay mawawala din po yun. Alam na alam po natin ang pinagdadaanan po natin yung krisis ngayon, hindi lamang krisis ng Pilipinas. Buong mundo po may krisis, hindi lamang po sa langis, kahit sa pagkain po. May global food crisis po tayo at global oil crisis. At dahil tayo walang sapat na sufisyenteng kakayahan sa ngayon, dahil di natin natutukan ng pansit na pabayaan po natin, eh hindi po tayo makatiyak na tayo may sufisyenteng supply ng pagkain at langis. Bagamat sinasabing meron, pero sabi nga eh, hanggang saan tatagal yun? Kung hindi tayo kikilos sa mga panahon ito. At sabi nga, may lesson ng pangyayaring ito sa ating bansa na magkaroon man ng global crisis sa buong mundo at laging nangyayari yan, may paabiso naman yan, kaya alam natin, iba na yung may foresight tayo, yung ating mga leader ng bansa, naghahanda din tayo in advance doon po sa talagang dapat gawin natin para maihanda din natin ang kinabukasan ng bansa at siyempre katiyakan na mamayang Pilipino may kakainin, may kabuhayan at makakasurvive tayo sa krisis ng buong mundo. Pero kung tayo masyadong lubog na lubog sa politika ng bansa na halos sa tingin po ng ilat, marami din naman, again, with due respect po doon sa ibang mga hindi kasang-ayon, kung susunod lamang tayo sa constitutional law
At doon po sa sinasabi

0: sabi siya sa saligang ng batas na damang proseso ng pagkapatupad ng batas ng bawat branches ng gobyerno, palagay natin mababawasan itong kalituhang ito at kaguluhang ito. Mas mananaig po yung kaayusan. Opo. Kaya lang po tayo ganito dahil wala po eh. Sabi nga po eh, may lumalagpas po sa boundary limitasyon. Kaya, siyempre, papalag din yung kabila. Pag nasa gasat, nadaanan mo sila. So ano mangyayari sa ating kalituhan? Pagkatapos siyempre, may kanya-kanyang followers yan, may kanya-kanyang taga-suporta yan. E di, bangay ang katakot-takot sa social media at maging, sabi nga, magkakapamilya na may magkakaibang paniniwala, panalo ng pampolitika, apektado na rin, pati mga kapitbahayan, no? Kaya, ayusin po natin, no po, lahat po ay makukuha yan sa maayos na usapan. At sabi nga, para maging maayos ang usapan, idaw po natin sa legal na proseso. Prosesong naayon po sa saligang batas. Yun po yun eh. Kasi kuminsan, nagkakareklamuhan sila, nag-o-overreach ang mga Korte Suprema, ang judikatura sa executive, o kaya naman ay sa judiciary, ay nag-o-overreach naman itong mga legislative, o ang legislative naman, nag-o-overreach ng Korte Suprema. Hindi po. May kanya-kanya po eh, na limitasyon at gampanin. Kaya sabi nga po namin, Tita Carmen, sa aming pumunting kaalaman, pag-aaral din naman, yung po nga, judikatura po, ang final arbiter po ng ating batas. Sila po magsasabi kung yung application po ng batas ay umaayon po sa aligang batas. Sapagkat di po pwedeng kahit mababatas po tayo, gumagawa kayo ng batas. Kahit pagkaisa nyo yung batas at lahat kayo ay sumang-ayon sa batas na ginagawa ninyo, ang final say po, Korte Suprema pa din, kapag may nagpetisyon o nagfile ng petisyon para questionin yung mga ginagawa ninyong batas. Sapagkat dapat yung ginagawa ng batas sa mga mambabatas ay yung pong naayon din sa saligang batas. Sapagkat ang pundasyon po ng ating bansa ay ang ating saligang batas. Ang lahat po ng gagawin nating pagkilos ng executive na naayon sa batas na ginawa ng Kongreso, ng Senado at Mababang Kapulungan at yung gagawin ng mga legislative na mga batas, dapat ang pundasyon niyan, saligang batas. Dapat nakaayon doon sa tinatakdang saligang batas. At pag itinawid kayo ng judikatura, ng judiciary, sinabing, teka muna, unconstitutional yan at hindi nyo dapat ipatupad yan, void yan, ab initio, sa pasimula ay void na yan at hindi yan na okay sapagkat taliwas doon sa sinasaadong saligang batas, yun. Dapat pakinggan din natin yun. Yun po yun eh. Kaya matindi rin po ang labanan. Talaga, sa dami po na magagaling sa batas. Pero siyempre, sabi nga natin, kahit may magagalit magagaling, dun tayo sa mas totoo at katotohanan at dapat. Oo po, di ba? Yun po yun eh. Kaya nga, nakita naman natin, kahit dun po sa desisyon ng Korte Suprema, nung nakarang na-impeach din ng Kongreso, ng 19th Congress, si Vice President Sara Duterte, hindi naman pinakailaman ng Korte Suprema yung merito nung kaso eh. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, nagkaroon ng paglabag sa one-year bar rule na sa tingin nila, hindi po pwede yun. Kaya nabaliwala po yung una-unang pag-iimpis nila kay VP Sara noong 2025. At ngayon, ibinalik nila. Sabi nga, muli inimpis sila sa panahon ito ng 2026. Pero tandaan po natin, may mga nakapail pa rin pong petisyon at pag-question sa naging proseso po ng Committee on Justice doon po sa proceedings na ginawa nila na kung sa tingin ng Kongreso ito ay isang paglalatag lamang ng probable cause, ang dating naman doon po sa iba, nagkaroon ng mini trial. At ang reklamo nga ng ilan na tumututol dito, sinasabi nila na yung mga naidagdag ng mga sinasabing ebidensya magdi-DNA kay BP Sara, mukhang hindi kasama. Ayon doon sa kanilang mga obserbasyon, hindi kasama doon sa original ng mga complaints na binigay at nilatag ng mga nagfile ng complaints labang kay BP Sara na inendorse po ng mga ilang mambabatas. Ganun pa man, korte po magsasabi noon. Kaya abangan po natin. Sapagkat pagka nagdeklara at nagdesisyon po ang Korte Suprema na mukhang lumagpas na naman sila at nagkaroon ng pag-abuso sa kanilang kapangyarihan sa Kongreso, sabi nga, mababaliwala na naman po yung pag-iimpis nila kay BP Sara kung sakaling magpapasya ang Korte Suprema. So abangan po natin yon. Sabi nga po, dumadaan po ang lahat sa legal na proseso, huwag tayong mainip. Sabi nga po ay kinakailangang antayin natin lahat ng proseso bagamat kuminsan mabagat matagal. Sa totoo lang po, ang Korte Suprema ngayon busy. Ang dami pong nakapile na petisyon sa Korte Suprema na talaga namang tambak na rin sa kanila ngayon sapagkat sa dami ng nagreklamo sa mga naging pagkilos ng legislative at ng executive ngayon kumukwestiyon na dinadaan po sa legal na proseso, naroon po mga petisyon sa Korte Suprema. Kaya naiintindihan din natin yung medyo natatagalan sila sa pagtugon at pagsagot sa mga petisyon sapagkat napakadami talaga eh. Tambak eh. Sabi nga ng isang nakausap natin, diyan po eh talagang kumpara naman daang panahon, ngayon pinakamarami. Talaga naman, patong-patong yung mga petisyon at reklamo doon sa mga naging pagkilos sa Kongreso, sa Legislative at Executive na kinu-question sa Korte Suprema. Kaya ang Korte Suprema, intindihin din natin na talagang bugbog sila ngayon sa reklamo. Di ba? Kaya antayin po natin at yung pong init ng ulo, eh pakalmahin po natin para po hindi tayo ano, hindi tayo magkagulo rito. Sabi nga po, lahat ay kunin po natin sa maayos na usapan. Di po ba? Kaya napakahalaga po nun eh. Teka, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay, habang inaantabayan po natin Tita Carmen na inaayos po yung kanyang computer, papasokin po muna natin ang pag-uulat mula po sa ating kasamang si Romel Madrigal sa patutunayang laging handa sa banta ng terorismo. Kasamang Romel.
1: Formal na nagtapos ang Counter-Terrorist Operation Repressor Seminar ng Special Action Force sa ginanap na closing ceremony sa Tagaligtas Hall at sa Port Santo Domingo, Santa Rosa City sa Laguna. Naging panauhin pandangal at keynote speaker si Police Lieutenant Colonel Irene Abating, Acting Chief ng Administrative and Resource Management Division, na nagbigay din sa kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsasanay at kahandaan ng mga tauhan sa harap ng nagbabagong banta sa seguridad at mga hamon sa counter-terrorism. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Abating, ang pagsasanay hindi lamang pagre-repress ng kasanayan, kundi paalaala rin ng mahalagang papel ng bawat SAP personnel sa pagpapanatili ng pambansang seguridad at kaligtasan ng publiko. Hinikayat niya ang mga kalahok na manatiling handa sa bawat misyon at gampanan ng tungkulin ng may dedikasyon at profesionalismo. Pinuri rin niya ang mga kalahok sa pinakitang disiplina, dedikasyon at aktibong pakikibahagi sa buong seminar at hinimok na isabuhay ang mga natutunan ng may tapang, kakayahan at integridad sa aktual na tungkulin. Ang matagumpay na pagtatapos ng seminar ay patunay na isa patuloy na pangako ng Special Action Force sa pagpapanatili ng operational excellence, pagpapalakas ng kakayahan laban sa terorismo at pagtiyak sa kaligtasan ng komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Romel Madrigal. Yes. Napakalaga pong handa tayo sa mga banta, external threat at internal threat sa ating bansa. Po. At syempre, iasa po natin sa ating pong mga militar, kapulisan, special action force sa lahat po ng nasa sandatahang lakas. Kasama po ang ating PNP. At syempre, napakalaga po na pakikipagtulungan natin mamayang Pilipino sapagkat malaking bagay po yung tayo po nakapagbibigay din ng impormasyon sa ating mga otoridad, sa mga kinakulan, sa mga local officials natin, sa mga kapulisan, ng mga napapansin natin kakaiba. Mahalaga po yun para mas mabantayan natin ang seguridad ng ating bansa at ng mamayang Pilipino. Proteksyon natin ang bansa at ng ating mga kapwa Pilipino. May participation po tayo. Dapat po aware po tayo sa kapaligiran natin. Nire-report po natin yung mga kakaibang mga pagkilos. Yun po, tulong po tayo. Hindi lamang po sa banta ng seguridad, kundi maging sa mga krimen. Para po mabawasan yung krimen sa ating bansa. Ngayon po, may mga cellphone po tayo. Video po ninyo yung mga nakikita nyo yung gumagawa ng krimen, may balak gumawa ng krimen. I-report ka agad ninyo. Yung pong mga naglapalagat ng illegal drugs. No? Yan po ay napakahalaga na mapuksa natin yung salot na droga sa ating pong bansa. So, tumulong po tayo. Kasama po tayo dyan sa pag-resolve niyan para mailigtas po natin yung ating mga kababayan, ligit sila at yung mga kabataan natin na nalulung po sa illegal drugs. O yun po, balik po tayo sa ating po tinatalakay na ang sabi nga po natin ngayon, isang mainit na isip pa rin, yung pong pagdidebate dyan po sa Senado sapagkat alam naman po natin na ang bagong Senate President na ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano na po, at syempre kasama po yung mga sumuporta sa kanya, sila na po majority ngayon, eh nagbigay po ng resolusyon yung ilang pong miyembro ng Senado. Sinasabi nila na hindi po dapat payagan na maglagay sa protective custody ito pong Senator Bato, at kung maaari isuko na doon po sa dapat pagsukuan nito. Pero hindi po pumayag si Senator Alan Peter Cayetano dyan na po, sapagkat alam po niya bilang abogado rin naman yung pong proseso ng batas, yung pong dapat pagdaanan pa po nito. May kanya-kanyang pananaw po eh. Sinasabi po ng mga pabor dito at gustong-gusto nang maipadala sa The Hague si Senator Bato, pwede nang idiretso. Kaya nga sinasabi ay sa mga balibalita at biniberipika nga yan nila Senate President Cayetano at ng iba pang mga senador kung gaano katotoo na nung tangkang arrestuin itong si Senator Bato, may nakabang ng aircraft eh. Na parang yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na may nakabang ng eroplano, dadali na lang doon at pagkatapos lipad na patungong The Hague eh. Pero alam po natin, meron na pong kautosang ipinalabas ng Korte Suprema na anumang warrant of arrest galing po sa labas ng bansa, hindi po pwedeng ipatupad ng ganun-ganun na lang. Kinakailangan dumaan po yan sa ating korte sa Pilipinas. At kung sinasabi ng ilan na hindi na kinakailangan idaan sapagkat gumagamit sila ng batas para dyan, ako po, kasangayon po Tita Carmen, naniniwala po kami na sa munting kaalaman po namin ng Tita Carmen, kinakailangan po dumaan sa batas ng Pilipinas at sa korte ng Pilipinas sapagkat tayo isang malayang bansa. Yung ating Museveranya nakataya rito. Sinasabi na nga po natin nung nagdaan pa naman na sinasabi natin yung korte natin working and functioning. Nabigyan ng ustisya yung mga ilang di umano naging biktima ng AGK. Di ba? May mga ilang kapulisan tayong na sentensyaan dyan. At ongoing pa yung kaso ng mga ilang sinasabing biktima ng AGK. Sa mga katwid, working ang ating Korte Suprema, ang ating mga korte working. Di ba? Pero ganun pa man, nadaan nga tayo sa bigla at kabigla-biglang pagkilos noon. Kaya nga hanggang ngayon, may petisyon pa sa Korte Suprema eh. Ang pamilya Duterte, yung pong mga anak ni dating Pangulong Duterte, ay may petisyon din sa Korte Suprema sa habeas corpus na hindi pa rin po lumalabas. At dahil po sa pagpapail po ng TRO ni Senator Bato para po pigilan ito pagkapatupad ng ICC warrant of arrest, pinaloob na rin po at sinabay na po yung pong pagbuhay muli doon sa naipail nung nakarang taon pa na habeas corpus na hinihiling ng pamilya Duterte, ng mga anak ni dating Pangulong Duterte. Abangan din po natin, baka maisabay po yan sa pagkapasya ng ating Korte Suprema. Sapagkat alam naman po natin, sa aming pong personal ng pananaw, Tita Carmen, naniniwala po kami na dapat po talaga dumaan yan sa Korte ng Pilipinas. Nasa Rome Statute po yan eh. Kaya, teka, bago po tayo Pangulong Marcos, hindi sarado ang isipan sa pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Kasamang Chona. And tabayan na po natin pag-uulat ni kasamang...
2: Wala pang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumalik ang Pilipinas para maging miyembro muli sa International Criminal Court. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman sarado ang isipan ni Pangulong Marcos. Sabi ni Castro, maaari namang pag-aralan ang naturang usapin sa mga susunod na araw. Taong 2019, nang kumalas ang Pilipinas sa ICC nang imbestigahan ang drug war campaign ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muling naungkat ang tanong kung babalik ang Pilipinas sa ICC matapos maiulat na may warrant of arrest na ito laban kay Senador Ronald De La Rosa na nanguna noon sa drug war campaign noong siya pa ang hepe ng Philippine National Police. Ako si Chuanne Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat kasamang Chona Yu. Ayan, tuloy-tuloy po tayo, no? Di ba, pag-aaralan daw kung babalik tayo sa ICC sapagkat kumalas na po tayo sa ICC noong 2019 pa. At sinasabi nilang inahabol nilang mga warrant of arrest ngayon dito po kay Senator Bato na ginamit nila maging sa Pangulong Duterte at sabi nga may pahabol pa. Di yung ano eh, mukhang sinasabi naman ito ni Trillanes eh na yun sa kanya, malamang isusunod na at lalabas na rin yung warrant of arrest ni Senator Bongo, dati mga chief PNP, si Albayalde at iba pa, sinasabi yan ni

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Dahil ang ilong mo, kamukha ni Ridon, di ba? Kaya lang, ang masaklap, ang ilong ni Ridon, nakatingala. Yung ilong mo naman, hindi naman nakatingala. Pero babalik tayo dyan sa pinag-uusapan, Adam Pepot, ano ha?
1: Apo.
0: Kung ano masusunod, ang batas ng Pilipinas o ang pressure ng ibang bansa.
1: Yes.
0: Alalahanin po mga kababayan na tayo isang soberenyang bansa. Hindi po tayo kolonya at yes, hindi rin tayo dapat sumunod sa dikta ng mga dayuhan sapagkat tayo po ay merong sariling saligang batas bukod sa ating yes, pagiging soberenya. Meron po tayong sariling batas at meron po tayong tinatawag na constitutional authority.
1: Yes.
0: Diba? Dahil nga po tayo isang malayang bansa, kaya dapat ang susundin natin ay yung ating saligang batas na dapat dadaan muna sa local court at hindi sa korte ng mga dayuhan sapagkat tulad ng sinabi ko, hindi tayo kolonya, tayo ay isang malayang bansa.
1: Yes.
0: Kaya maging ang Rome Statute ay meron ding ruling na kailangan dumaan sa local court. Pero ang hindi ko po maintindihan, mga kababayan, ano meron itong si Trillanes? Ha? Anong otoridad si Trillanes na para siyang humawak kung yan ay totoong warrant of arrest? Ngunit ayon kay John B. Crimulya, ang ating DILG Secretary, wala pang warrant of arrest na hawak sila. Ngunit ano itong sinasabi na hawak ni Trillanes na nakapagtataka ng otoridad? Dati siyang naging senador, pero ngayon siya ay isang pangkaraniwang civilian na lang na tulad mo, Don Pepo, tulad ko, at tulad din ng iba na ating mga kababayang civilian.
1: Yes.
0: Kaya wala siyang authority na humawak ng warrant of arrest at isa sa mga nanguna sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Kaya siya, ang ating bagong Senate President, Alan Peter Cayetano, at ang ating bagong President pro tempore
1: De Garda,
0: Nagpapahayag eh na dapat ang masunod ay ang ating judiciary.
1: Yes.
0: Sapagkat kumalabas, kung susundin natin kahit yan pa ay warrant of arrest ng ICC, lalabas na wala tayong batas na sarili. Wala tayong sistema ng batas na dapat ay siyang magpapatupad ng ating mga batas.
1: Yes.
0: At magpapanag ng ating batas. Korte Suprema. Ang interpreter ng ating batas, mga yes, kaibigan. Merong problema itong pagtaka o itong pagtatangka na pigilan ang isang senador na dumalo sa session. Kasama yes, yan sa dapat tignan ng ating otoridad o ng ating mga mambabatas na tila ngayon ay nag-file ng petisyon ha, sa ating Korte Suprema na tila may paglabag ang ginawa nitong mga sinasabi nating nagmamarunong sa batas. Yan, mga kaibigan. Ha? Kaya medyo ang ating mga kababayan tila lalong nadagdagan ang ngit-ngit, ang galit dahil sa nakikita na tila bakit utos o dayuhan na warrant of arrest kung totoo na meron nga at bakit itong si Trillanes na dating naging senador na ngayon ay isang sibilya na lamang ang may hawak ng
1: Yes.
0: sinasabi niya na warrant of arrest. O, di ba?
1: Eh dapat subject pa yan sa ating korte.
0: Malaking katanungan.
1: Yes.
0: Kung ito, si Trillanes ay otoridad ng dayuhan, siya ba ay may kaugnayan sa ICC? Ngunit kahit siya ay tauhan ng ICC granting, ha? Wala siyang karapatan na siyang umarest.
1: Na siya mismo ang aresto.
0: Yan, sa ating mga otoridad sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Kaya mukhang maharap sa kaso itong si Trilili, itong si Trillanes na mukhang ang ating mga kababayan ay umaayon na siya ay makulong sapagkat ipinakita ng harapan sa mga Pilipino ang pagiging makadayuhan nitong si Trillanes sapagkat sumusunod siya sa mga dayuhan. At bukod dyan, hindi rin natin dapat kalimutan yung pagtatanong ng yumaong dating naging Senate President Juan Ponce Enrile. Nung siya nagpapabalik-balik sa China ng 16 na beses na ayaw niyang ipanote sa ating konsulado diyan sa China ang kanilang mga pag-uusap.
1: Yes.
0: Nagkaroon ng tinatawag na stand-off. Diba?
1: Yes.
0: Yan dalawang barko na
1: masabay dapat sila mag-pull out.
0: Pilipinas. Ngunit bakit pinull out ang barko, di ba? Dapat ay sabay na sinasabi nilang nasira damor na hindi nila dapat inalis. Sabay silang umalis kaya nagkaroon ng pagkakataon ang China. Ano ang kinalaman ni Trillanes? Ha? At bakit hindi ito iniimbestigan sa matagal na panahon na hanggang ngayon ay parang ang China ay inangkinan ng buong buo sapagkat nagtayo na sila doon ng mga gusali na ginawa nilang lagakan ng kanilang mga sandata. So, wala tayong nagawa. Pero nagpupumilit yung ating mga ilan na mga nasa Armed Forces of the Philippines. Ito pong Chief of Staff, Browner.
1: Dapo.
0: Na nagpapakita na siya ay tila makapilipino. Ngunit sa gawa, ano ang ginawa ng ating Chief of Staff? Ano ang ginawa ng ating Defense Secretary dyan sa issue ng West Philippine Sea na tila hanggang bunga nga lamang ngunit wala namang ginagawang aksyon? Diba?
1: Yes, yes.
0: Di naman natin kakipaban sa China dahil una, wala tayong mga makabagong sandata na tulad nang meron ang China.
1: Yes.
0: Yan, Tita Carmen. Tayo sa
1: Bago po tayo mag-dirito, papasokin po natin pag-uulat muna. Ilang pag-uulat po, yung kasamang Romel Madrigal at kasamang Chona Yu. Mula kay kasamang Romel Madrigal, Army at mamamayang nagkakaisa. Armas ng MPA na recover sa kagubatan ng Quezon. Kasamang Romel.
0: Ayan.
2: Naasamsam ng tropa ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang mga nakatagong armas ng NPA sa Sitio Madaraki, Barangay Umiray, General Nacar, Quezon, matapos ang impormasyong binahagi ng mga nagmamalasakit na residente. Batay sa ulat ng 202nd Infantry Brigade, nagsagawa ng focus military operation ng mga sundalo ng 88th Infantry Battalion sa naturang lugar kung saan natukoy ang pinagtataguan ng mga gamitang pandigma ng armadong grupo. Kabilang sa mga nakuhang armas, ang isang caliber .30 rifle, isang caliber .45 pistol at isang improvised shotgun. Ayon kay Brigadier General Ernest Jan Hadlock, Brigade Commander ng 202nd Infantry Brigade, mahalaga ang kooperasyon ng komunidad upang mapigilan ang armadong grupo na muling makabawi ng kakayahan. Ang pagkasamsam ng mga armas ay malaking hakbang upang maiwasan ang karahasan at pananakot sa mga pamayanan. Binigyan din naman ni Major General Ramon Sagala, Commander ng 2nd Infantry Division, patunay ito ng tumitibay na tiwala ng mamamayan sa Philippine Army at sa patuloy na pagtanggi ng mga komunidad sa presensya ng armadong grupo. Kaya't patuloy ang panawagan ng Philippine Army sa publiko na manatiling mapagmatiyag at makipagtulungan sa mga otoridad bilang suporta sa pangmatagalang kapayapaan at katatagaan sa Southern Tagalog. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, kasama Romel Madrigal. Sunod po natin pag-uulat ni kasamang Chona Yu. Malacanang tiwalang hindi maapektuhan ng priority bills sa kabila ng Senate shake-up. Samang John, ha?
3: Kumpiyansa ang Palasyo ng Malacanang na hindi maapektuhan ang mga isinusulong na priority bills sa kabila ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Per Castro, para sa taong bayan ang mga panukalang batas at hindi para sa iilang mambabatas. Isa ang uplift bill sa itinuturing na priority measures ng administrasyon ni Pangulong Marcos at inaasahang makapaglalakas sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa economic recovery. Layunin din ng panukalang batas na palakasin pa ang social protection at pagtulong sa mga vulnerable sectors. Matatanda ang nasibak sa pwesto si dating Senate President Tito Soto at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagkaroon ng shake-up sa Senate leadership sa gitna ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Pasunod, ha?
0: Salamat, Chona Yu, at ipasok naman po natin ang pagbabalita ng ating kasamang Jojo Sikat.
1: Senator Bato, masaya sa muling pagbabalik sa Senado. Saman, Jojo.
4: Sa kanyang pagbabalik sa Senado, sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na masaya siya at muling nakadalo sa sesyon ng Senado. Kahit papano niya ay nakatulong para mapabuti ang kanyang pakiramdam ng mga taong bumibisita sa kanya at nagpapakita ng suporta. Matatanda ang sinabi ni De La Rosa na nagbudyok sa kanya para pumasok ay ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang pagpapalit ng liderato at ang issue sa kanyang sahod. Samantala, sinabi ni De La Rosa na nakausap niya si VP Duterte para kamustahin. Hindi man nila pinag-usapan ang tungkol sa nakaambang na pag-akyat ng impeachment case laban sa Vice Presidente.
5: Kaya bigay yung puso ko upang sinasabi mo niya. It's a very private.
4: Sir, ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ita po ni Jojo Sikat, ha? Mukhang nag-file na po ng petisyon dahil po sa Korte Suprema dahil sa pagtatangka ng NBI operatives na hadlangan si Senator De La Rosa na pumasok sa session hall habang may session. Mm-hmm. Dahil di umano, ito ay isang paglabag sa constitutional protection na ibinibigay sa mga mambabatas. Nakita natin kabulan daw sa video, ha, na nakikita ang NBI operatives at ito pong si Senador Bato de la Rosa na kung kaya nagtamo ng ilang sugat ang ating mambabatas. At ganun din isang sergeant at arms ang tila binugbog ng PI
1: NBI operatives.
0: Narinig din natin kung paano minura, ha, ng taong bayan ang direktor ng NBI. Umuulan sa pagmumura dahil sa nakita nila na tila pag-abuso ng NBI operatives. Dahil meron tinatawag tayo na jurisdiction ang bawat sangay ng ating gobyerno.
1: Yes.
0: Hindi mo pwedeng hanggan, lalo na kung on session, mambabatas.
1: May parliamentary immunity yan, mga senador.
0: Kaya kung ipinail na petisyon sa Korte Suprema ang ating pong mga magagaling na abogado.
1: Yes.
0: So, merong tinatawag na constitutional protection ang mambabatas. Na kung natatanda ng Pepot, alias Redondon, hindi ba dyan nagtago din si Trillanes para siya ng immunity dahil isineserve siya sa kanya yung warrant of arrest.
1: Yes. Opo.
0: Diba?
1: Opo.
0: Taguan ang Senado at Tito Soto ang tila pumayag na pumasok ang FBI at tila inimbitahan pa na mag-lunch. So alam niya pero hindi niya pinaalam kanino man kahit sa Sergeant of Arms. Kaya ang hepe ng Sergeant at Arms ay tila nag-resign. Diba?
1: Opo.
0: Nag-resign siya dahil nga sa kahihiyan. Dahil wala silang ginawa para pigilan ang NBI na pumasok sa premise ng Senado.
1: Yes.
0: Yan. Kaya yan po mga kaibigan para maliwanag. Ha? Na may paglabag na ginawa di umano ang National Bureau of Investigation Operatives sa paghadlang, sa pagpasok sa session hall ng ating mambabatas na si Ronald De La Rosa.
1: Yes.
0: So, babasa na tayo. Mukhang marami na tayong messages. Sabi ni Bubu, Diluma ba to o Diluna? Tama po. Dapat ikulong na yan, Trillanes na yan. Ordinaryong tao lang, pero nangunguna sa paghuli. Ipasuot na yung puting damit na puro sinturon sa likod. Yan yung bisa ni Trilling sa kwarto ng Mandaluyong. Ah, meron na siyang bisan? Sige, basa.
1: Laki mamerjiko mo. Good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good morning pulso ng sambayan ng Pilipino. How are you all? Kamusta po kayo? Saan po kayo susunod? Sa ICC ba? O batas ng Pilipinas? Dapat po, sa batas ng Pilipinas tayo susunod at hindi sa batas ng mga dayuhan.
1: Yes.
0: Dahil tayo kolonya ng anumang bansa, at tayo ay mayroong malayang judiciary system. Malakas buhay ang ating judiciary system. Katibayan si Dilima na pawalan sala sa iba niyang kaso, di ba? Ibig sabihin, buhay ang ating judiciary system. Okay. Yes.
1: Wala ka si Rowel Claros. Good morning, Tita Carmen and Kuya James.
0: Sabi ni Romy Sungat, tapos ang animal na tuta Soto. Ay, nabuking na si Soto di ba? So, kinumpara ang pag-aresto sa dalawang kamukha niyang mga kawatan, sina Dilimaw at Sundalong Kanin. Ang dalawang kasapi mo dito sa Pilipinas, ang kay Senator Bato, sa ibang bansa, huwag mo kawing gawing bobo gaya ninyo. Yan ang sabi ni Romeo Sunga.
1: Sabi na si Rico Rasyon, magandang umaga, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Ilang Cruz, tanungin si BBM, inutusan mo ba si Trillanes o sino nagbigay ng authority kay Kaning Lamig? Kasuhan, dapat si Trillanes, si Soto at NBI dahil nagkaroon ng connivance sa kanilang ginawa. Puno na ang salop, dapat ng kalusin.
1: Sabi ng Manis Langgam na pula, wala ba tayong Korte Suprema? Bakit ng ICC ang umusga si Trilling Pang namumuno? Eh bakit? Ano ba ang pwesto niya sa ICC? Kapag hindi kumilos ang ating Korte Suprema, ni Trilling, Dapat kasuhan nila si Trilling pati ang Senado. Binastos nila. Hindi na nila ginalang ang Senado.
0: Kahit pa si Trilling ay ahente ng ICC, wala siyang karapatan manguna sa dadakip o huhuli o hahadlang sa pagtungo ni Senador Bato sa session hall.
1: Yes.
0: Sabi ni Cristina de la Cruz, good morning po sa inyong dalawa, tita and sister. Bakit po parang untouchable si Trilling? Wala naman siyang katungkulan sa gobyerno. Di mas kinikilala pa siya ng ICC kaysa sa ating Korte Suprema o DOJ. Gano'n na ba ang gobyerno natin ngayon? Saan kumukuha si Trilling ng pera? O natin?
1: Sabi naman ni Sir Marte de la Cruz, ang gobyerno ngayon pinamumugaran ng sindikatong korupsyon.
0: Okay. Sabi ni Ilang Cruz, sabi ni Ray Urbano, good day, ma'am, sir. Yan si Trilling ay dapat nang makulong at ang human right dapat umaksyon sa nangyaring pagdakip kay Senador Bato at kay Soto. Nakakahiya kang kasama, katrabaho mo sa Senado, pahuhuli mo, traitor ka. Michael.
1: Sabi ni Brad. Sir Buboy de Luna, gandang umaga po, Tita Carmen, Sir James, sa bayan ng Pilipino. Wala naman problema sa bawat posisyon nila. Ang problema yung sinusunod nila o yung nag-uutos sa kanila na gawin yung paghuli kay Senator Bato. E mga abogado din naman sila, pero mukhang binabali nilang batas. Dapat mabigay ng kuro-kuro o komento galing sa ating korte upang may maliwanag na sa lahat.
0: Nag-file na po ng petisyon sa Korte Suprema ang ating mga magagaling na mga mambabatas hinggil dito sa issue na nga ng pagtatangka ng NBI operatives na hadlangan ang ating mambabatas na kahit pa sila ay may hawak na warrant of arrest mula sa ICC, pero maliwanag naman ang sinabi ng ating DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak, di ba?
1: Yes.
0: Na warrant of arrest o anumang warrant of arrest mula sa ICC o mula sa ating korte.
1: Tahimik din ang DOJ natin dyan eh. Under nila NBI. Mula ano naman na, kay Sir Marlon.
0: Bigla kayo at ngayon hindi nyo pa itinatransmit ang impeachment kay Vice President Sara ayon kay Ilang Cruz, kaya galit at nagingit-ngit si De Lima. Ha ha ha. Uy, tumawa. Karma Isuria. Salamat at may imbestigahan na ang mga ang mga magnanakaw sa flood control project kasama ang mastermind. God is good all the time at mukha na iimbitahan ang 18 ex-Marines at maging si Saldico, maring online, di ba?
1: Yes.
0: Via Zoom. Sa gagawing pagdinig ng ating bagong mga halal na senador.
1: Yes. Wala naman kay Sir Marlon Lapid, doon nag-file si Trillanes ng kaso dahil kung dito hindi makukuha ang katarungan ng mga biktima. Nakasapi tayo sa ICC till 2019 at nag-file si Trillanes ng kaso sa ICC 2017. So it means sakop pa yan ng proseso. Payag ako na dahil sakop pa yan ng proseso, payag ako na dahil si Bato sa ICC para doon litisin, para make it sure na ang katarungan na hinihingi ng mga biktima. Dahil kung dito lilitisin, hawakan lang nila sa leg at bababuhay ng mga korte.
0: Hindi dahilan, di ba? Hindi dahilan. Yan sinasabing pagdududa sa ating Korte Suprema para mag-file ng kaso sa ICC. Ang kaso sa ICC ay kaso ng mga walang ng mga bansa na walang maliwanag na korte o
1: yes,
0: kaya ay maan. Meron tayong malakas na judicial system, buhay na buhay, gumagawa, di ba? At
1: yes,
0: nag-i-interpret ng ating batas. O kaya sabi ni Jaime Samoya Bernante, 250 51 congressman votes to impeach Vice President Sara times 20 million each. Magkano na halaga yon? Sayang ang pera ng taong bayan. Sila-sila lang ang paldo habang tayong mga mamamayan ay naghihirap, nagdurusa, nagsasakripisyo dahil sa taas ng bilihin at iba pang mga gastusin na hindi tinutugunan at hindi tinututukan ng pansin, at sa halip nakatutok sila tanging kay Vice President Sara Duterte na ito ay ma-impeach at hindi maging hadlang sa kanilang mga ambisyon at para maligtasan ang pagkakasangkot nila sa nakawan sa flood control and infrastructure project at maging tila iba pang ahensya ng ating gobyerno na tila yung sinasabi nitong selebiste na nasa kanilang listahan na may 100 million na tinatanggap. Di umano. O yan, mga kaibigan, galing sa Bureau of Customs.
1: Dahil naman kay Ma'am Shirley Uyang, Tito Escalera, todo deny, hugas kamay na wala siyang kinalaman sa NBI. Binuking na nga siya ni Amy.
0: Kaya lumalabas na ngayon kung sino ang traidor sa sambayan ng Pilipino. Sapagkat sa inyong mga sinumpaan tungkulin, maliwanag naman na ang susundin nyo at paglilingkuran ay ang taong bayan at hindi sinasabi sa ating saligang batas na ang inyong paglingkuran ay isang individual na tulad ng Pangulo, Speaker of the House, Senate President. Walang sinasabi sa ganon. Ang sinasabi, I will serve my country and the Filipino people. Sabi ni Danny McCrawl, si Trillanes, tinitira si John Vick. May plano na maging DILGA yung acto niyang yun. Parang siya na si John Vick Remulet as DILG Secretary, di ba? Mm-hmm. May plano naman sa mga Duterte, lalo na kay Baste, si Trillanes talaga ang nanggugulo sa Pilipinas.
1: Sabi naman po ni Ma'am Lichen, blessed morning po. Pretty Tita Carmen and Sir James, like na po, done na po. Thank you po, Ma'am Lichen.
0: Sabi ni David Sevilla, DDS, ano ngayon? Inadmit ng ICC, may warrant of arrest? Sige.
1: Sabi naman ni Ma'am Sonia Aldon, Sir James, ang assessment ko sa ginawa ng Marcos Administration, talagang lahat ng Duterte paparesto nila dadalhin sa ICC para walang balakid sa matagal na posisyon nila gusto nila. Dapat tayo mamaya na hindi papayag.
0: Ang hindi ko madalumat, Don Pepot at mga kababayan, bakit tila ang namamayani ay boses o tinig ng mga New People's Army na nakapasok sa ating kongreso o mga utak kaliwa ang namamayagpag at namamayani na gumugulo sa sistema ng ating gobyerno. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, di ba pwede patawag ng Senado si Trillanes, Senate President Cayetano, or sa Blue Ribbon Committee?
1: Sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, Tita, yung mga kaganapan sa House of Representatives, given na yun eh. Pero sa kaso ng Senator Bato, pwede bang arestuin ng isang sitting o incumbent senator? Wala pang immunity from suit? Baka maging bad president yan. Meron po sila parliamentary immunity po.
0: Sabi nitong si David Sibilia, Aling Carmen, anong sinasabi nyo? Wala pang warrant of arrest. Meron na, di ba kayo nanonood ng balita? Nahuli na yata kayo. Masyado kayong naglalahad ng fake news. Ang nagsabi po ay ang ating DILG Secretary na wala silang hawak na anumang warrant of arrest na tulad ng hawak-hawak nito pong si Trillanes.
1: Sabi ni Ma'am Mikaw Pipa, Honorable Bato de la Rosa for President 2028.
0: Okay, sabi ni Romeo Sunga, GAGO, ang unang bumababog sa Korte ng Pilipinas ay si Berting Marcos at sundalong lamig na kanin.
1: Sabi naman ni Sir Dennis Almohano, di na nakapagtataka ang kudita sa SOR at sa Senate mga political strategy yan, political maneuvers, numpayan, nothing is new.
0: Sabi ni Tita Cruz Aguiling, good morning Tita Carmen at Sir James. Itong nangyayari ngayon sa atin ay hindi na magbabago hanggat si Bangag ang Pangulo. Hindi na talaga, parang tau-tauhan na lang siya. Sana kunin na ni Lord, naku naman, wag naman ganun. Kaysa mas maraming taong mamatay sa gutom, namamatay dahil sa krimen, di na bali na isang tao na lang ang magsakripisyo. Sorry po, pero grabe na yung gulo sa ating bansa.
1: Mula naman kay Ma'am Lichen Up, binaboy ni Matibag ang integridad ng MBI. Binoto ng 20 million si Senator Bato. Mabuti na lang nagabi ni Senator Bato yung pagiging scout ranger niya. Kaya di siya naposasan.
0: Sabi ni David Sevilla, Aling Carmen, bakit si Tito Sen sinisisi niyo? Bakit nandun ang NBI? Masyadong advance ang utak niyo. Hindi po advance. Sinasabi po eh, ha? Na maaga pa lang, nasa kamay na po ni dating Senate President Tito Soto yung warrant of arrest kung mayroon man, di ba? Ang sinasabi ko lang, ang nagsabi si DILG Secretary John Vic Remulla na wala silang hawak na anumang warrant of arrest. Mapa-ICC o mapa sa ating local court, di ba? So, hindi sinabi ni Senate President Tito Soto kanino man kahit sa Sergeant at Arms. Parang siya lamang na ibig sabihin, parang may ugnayan ang NBI operatives at itong si Tito Soto na para matrap itong si Senator Bato. Dahil kung walang alam, di ba?
1: Mula naman po kay Ma'am Sheila, ang immunity from suit ng isang mga mambabatas o iyan ang isang dahilan kung bakit hindi natatakot, mangurakot ang mga politiko.
0: Hindi, yung pangungurakot, wala silang immunity ron. Yung pagpasok lang sa Kongreso o kung may session, yun ang meron silang immunity. Yes. Diba?
1: Mm.
0: Yung pangungurakot, wala sila dyang immunity.
1: No, pwedeng kasuhan yan.
0: Si Macrol, good morning Tita Carmen, Sir James. Pwede ba?
1: Sa Pangulo?
0: Yeah. Buksan li ang kaso ni Trillanes na rebellion, di ba? Pardon lang siya. Masyado na kasi mayabang ng gugol sa bansa sa 2028 pag nag-iba ang president. Sabi ni Menchi Meg, Madam Carmen and Sir James.
1: Sabi naman ni Sir Danny G. McCall, good morning Tita Carmen, Sir James. Pwede bang buksan ulit ang kaso ni Trillanes na rebellion? Di ba pardon lang yon? Siya masyado na kasi siyang mayabang eh. Nanggugulo sa bansa sa 2028 pag iba na ang presidente. Amnesty po yung nabigay okay sa kanya eh. Hindi pangulong Noynoy nun eh. Amnesty eh.
0: Pag nagpapayag ang pro Bato, pro Duterte na maulit ang nangyari kay Digong, dapat nang kumilos. Sabi ni Bert Bautista, pakisabi sa kanila na tigilan na si Bangag. Ang kunin nyo si Lisa Tanas dahil lahat ng utos ay galing sa kanya. Hindi naman, walang kapangyarihan na ating First Lady na mag-utos dahil siya ay isang common tao. Nagtatawag siya ng ating Pangulo ng Bansa.
1: Ay, bahay ng Pangulo. Mula naman kayo mamilang-ilang trus. Paano naman yung biktima ng mga drug addict na ni-rape at pinatay? Sisisiin nyo, kayong mga magulang, hindi nyo nahubog sa magandang asal yung mga anak ninyo eh. Maya naman kayo, no? Bato-bato sa langit, tamaan, wag iiyak at magalit.
0: Okay, sabi ni Teresita Cruz Aguiling, bakit Sir David? Bawal na ba ako dito sa programa ni Tita Carmen? Wala po itong ipinagbabawal anuman ang inyong political affiliation, anuman ang inyong paninindigan, malaya po kayo na makapagpapadala ng inyong mensahe, malaya po kayo na makakatawag sapagkat ang ating palatuntunan pulso ng sambayanan ay palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat.
1: Sabi ni Ma'am Gudina Bungokan, John Vic, mukhang nasa pawang ka na ni Trilling. Mukhang papalitan ka na ni Trilling sa DALG.
0: Okay, sabi ni Ilang Cruz, paano naman, nabasa na ito si Hamis Samoya Bernante, di ako magtataka, Ma'am Carmen Sir James, baka magkaroon siya True to Life Story Movie si Vice President Sara Duterte. Ang bigat na problema hinarap sa buhay dahil lang sa politika. At mag-isa siya na humarap sa problema. Diba? Maging ang kanyang Ginoo, hindi nakikialam eh. Si Atty. Scarpio, maliban lang dun sa nagsampa ng kaso. Diba?
1: Dahil sa pagkakadawid din sa kanya.
0: Nadamay siya sa bank account.
1: Yes.
0: Dahil sila ng account ng ating Vice President Sara Duterte bilang mag-asawa.
1: Mula naman po kay Ma'am Lichen Up, sobrang yabang at bastos ni Kiko. Matapos sigawan si Robin Padilla at inireklamo pa siya, kakamay niya si Robin, napaya si Matsing dahil di siya kinamayan ni Robin.
0: Alam mo ba, doon sa listahan na sinasabi ni Congressman Leandro de Viste, meron pala doon tinatana para sa mga kaalyado na tatakbong senador, meron pala silang naka-allocate.
1: Doon sa Diamano, kandidato ng alyansa ng panahon na yan.
0: May advertisement. Hawak yan ni Ian Bersamin. Kaya nga, hindi tinawag ni Senator Lacson ng committee ng Blue Ribbon si Adrian Bersamin. Dahil nalaman niya na ito ay may resibo nung tinatawag na 8 bilyon na nasa puder ni Adrian Bersamin. Okay. Hindi ko na po babasahin, ha? O, ito yung sinasabi. Romeo Sunga, Tito Soto, ang makabagong traitor ng bansang Pilipinas. Kasi, yung si David Sevilla, parang nanggugulo dito sa ating programa. Although, sabi ko nga, yun lamang inyong mga opinion at hindi personalan po dito. Yung ating opinion para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino o kayo ay para sa kapakanan ng dayuhan. Diba?
1: Respeto yung opinion ng iba. Mula naman kayo mabusa Linda Villarisa, abusado na po talaga Marcos Jr. at ang SOR, tandem, team, God bless.
0: Oh, ito, sabi ni David Sevilla, paawa lang ni Sara para nakakuha ng simpatya ng taong bayang blokoin mo. Alam niyo po, kung nagpapaawa lang at kung siya talagang may mga kaso, yung ebidensya ang magpapatunay. Yung po ang magpapatunay eh. Inuunahan na natin eh. Diba? Sabi ni Romeo Suna, David, sayang ang pangalan mo. Ano ba ito? Sige. Wala akong sayang. Kaya lang, yung iba parang personalan eh. Diba? Huwag naman tayong ganon. Ang palatuntunan pong ito, tinatanggap lahat. Ang inyong mga reaksyon, ang inyong mga opinyon. Basta dito ay naayon sa issue. Wala po tayo ditong kinikilingan. Ang kinikilingan po natin dito ay ang kapakanan ng ating bansa at higit sa lahat, kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan po ang ating palatuntunan eh. Para sa kapakanan ng bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan lang po ang ating tinatalakay. Wala tayong personalan. Meron pang mamatay ka na sana. Hindi po ganun. Lahat tayo dapat magmalasakit sa isa't isa sapagkat lahat tayo ay mga Pilipino, iisang lahi.
1: Mula naman po kay Ma'am Sonia Aldon, tama po kayo, pinatutupad na nilang silent martial law.
0: Okay, sabi ni Shirley Uyang, pera na naging bato pa, Trillanes, Matibag, Soto, di nagtatagumpay sa planong mahuli si Senator Bato. Walang maleta, di mission accomplished. O, di. mukhang itong ating bagong Senate President ay pumapanig sa ating konstitusyon. na dapat irespeto natin ang batas, di ba?
1: Yes.
0: Eh, hindi po itong tila pagbabago sa ating Senado. Sabi ni Lord, good morning po, tita, kuya. Napakasama ng Alipores ni Marcos. Ngayon, magnanakaw sila lahat. Hindi naman lahat. Sobrang yabang ng Alipores ni Marcos. Walang kwenta itong mga Alipores ni Marcos. Walang hiya itong Marcos na to. Inaabusado lahat ng mga magnanakaw. Ay naku, eh, hindi naman ho lahat.
1: Hindi po lahat, hindi lahat. At oo, yung mga iba, di kasi pa lang.
0: na matino. Kaya okay lang, hindi na maiwasan ang hindi sumunod dahil mawawalan sila ng posisyon o ng trabaho.
1: Yes. Mula naman po kay Sir Jusen Salmuhano, good Wednesday morning, Tita Carmen and Brother James. Tita, na walang Wednesday, bumalik ang YouTube program nyo. Opo, meron na po tayo sa YouTube, ha? Pwede kayo magpadala ng mensahe sa YouTube natin.
0: Hindi na nga po eh, nawala ng kuryente, nag-brown out, di ko alam, baka sabi ko nga, ano ba ito? Alam ba?
1: Alam yung location?
0: Yoto Pasio, nawala na dun sa impilan na, na kanyang pinag, sa, pinag ano ba yung kanyang
1: program,
0: kanyang program. Impilan sa kanyang programa. O mukhang na ngayon siya ng ibang himpilan para makapagsalita ng malaya. Ang hindi nga nating matanto, Don Pepot, ay kung bakit pati ha, tila ang larangan ng pamamahayag ay napasok na sapagkat tila nahahati eh. Ha? Yung mga nagtatakip at yung mga nagsasabi ng katotohanan. Lumalabas ngayon, pag ikaw ay nagsabi ng katotohanan, meron kang kasong cyber libel. Di ba? At kung ikaw naman ay walang sinasabi, hindi ka karapat-dapat na maging mamamahayag. Sapagkat ang tungkulin nating bilang mga mamamahayag na sinasabing fourth estate, di ba? Eh para maghayag tayo ng balitang makatotohanan at hindi balita na maglilihis at lilin lang sa paniwala ng ating mga kababayan. Tandaan mo, ang paulit-ulit na sinasabi ayon kay Gabriel ay nagmumukhang totoo. Di ba? Kaya ang pakiusap natin sa ating mga kababayan, huwag po tayong basta-basta naniniwala sa mga ibang mga naghahayag, nagsasabi ng mga ibang balita o nagsasabi ng totoong balita. Kailangan po magsaliksik at pag-aralan nating mabuti base sa ating mga konsensya kung ano ang inaakala ninyong tama at mali na dapat nating sundin. Pero dapat mamayani na susunod tayo sa saligang batas o sa batas sapagkat yan po ay nilikha para magkaroon ng kayusan at kapayapaan sa bansa.
1: Tita Carmen, bago tayo magtuloy-tuloy, papasokin po muna natin pag-ulat ni kasamang Jojo Sikat. Grupo ng Sandugo, sumugod sa Senado. Samang Jojo.
4: Sumugod kahapon ng hapon ang grupong Sandugo sa Senado sa panguna ng kumbiro nito na si Jet Gonzaga upang ipanawagan sa mga senador na ipagpatuloy ang impeachment case. Ayon kay Jet, marapat lamang na ipagpatuloy ang impeachment case laban sa Vice Presidente kahit nagpalit na ng liderato ng Senado. Maliban din sa pagpapakita sa impeachment ay nanawagan din si Gonzaga kay Senator Ronald Bato de la Rosa na isuko ang kanyang sarili sa batas habang patungo sa Senado ang grupo ng Sandugo para sa isang kilos protesta ay nandun din sa lugar ang Pro Duterte Group at muntikan na nga silang magpang-abot. Mabilis naman na naging aksyon ng mga pulis at agad nang pinaghiwalay ang grupo para maidaos ng dalawang panig ang tahimik ang na itong kanilang protesta. Naninindigan pa si Gonzaga na suportado nila ang kasalukuyang administrasyon lalo na ang programa nito para sa bayan at mamamayan.
6: Kami nandito para sa katotohanan at nagbibigay kami ng saloobin namin para doon sa katotohanan sa impeachment. At sana po sa mga mabubutihin natin mga senador, kayo naman po mga matatalino rin. Huwag niyo naman po harangin o i-delay ang impeachment.
4: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Mukha doon pepot na itutuloy ng bagong Senate President ng walang kaduda-duda ang impeachment ng ating Vice President dahil ang Senado ang magiging Senate Trial Court.
1: Yes.
0: Hindi
1: ikukumbin yan para mag-impeachment court.
0: Ni Sir Jock, no? Na hindi na rin matutuloy, hindi na makapagkukumbin ang Senado.
1: Pero sinabi na po ni Senator Alan Quintado na magkukumbin sila, mag-uusap-usap lang sila.
0: Kaya nga, sinabi ni Sir Jock, no, kung natatandaan mo na di umano, hindi na makapagkukumbin ang Senado.
1: Pinangungunahan nila.
0: Kaya, siguro nga, dahil may plano, di ba? Hindi natin alam kung gaano katotoo. Kaya nga, yan po ang pinapayo natin sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, na huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin, sa papawid. Ha? Tayong lahat po ay magsaliksik, mag-aral.
1: Yes.
0: Ano ang tama o mali na dapat nating pakinggan o sundin.
1: Mula naman kay Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, tapos na po yung 1-year ban. May mga mapipila pa na naman maapoy sa mga juicy position sa gobyerno, which is priority ng presidente.
0: Okay. Ang sabi ni Lorraine, good morning po, Tita Kuya, napakasama ng Alipores ni Marcos. Ngayon magdanakaw silang lahat. Naku, huwag na natin basayan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, nakalimutan niyata nila si Senator Roberto de la Rosa ay isang Scout Rangers, kaya alam niya ang technique.
1: Napalaban sila ng gusto eh. Hindi sila kahabol. Kaya Senator Bato, natunugan sila eh. Mula naman kay Sir Gis Dennis Alamuano, Tita, in fairness po ah, yung program ninyo, hango po sa mga reliable sources at personal information. Thank you po, Sir Gis Dennis Alamuano.
0: Okay, sabi ni Ilang-Ilang Cruz, sama-sama tayong tumayo. Ilang-ilang.
1: Good morning, mga ilang-ilang.
0: Ilang-ilang. Ditindig tayo ha, sa tama. Lalabanan natin ang mga tiwaling government officials na mga sinungaling at magnanakaw. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Sabi po yan, ilang-ilang. Mauna ka na, ilang-ilang. Sabi ni Juanita Estacio, Buden sa Carmen Sir James, sana umusad na ang mga problema natin sa pagbabago ng Senate President. Hindi na paulit-ulit.
1: Sabi naman po ni Ma'am Ena Gray, sorry, late po ako. At least nakahabol po kayo, Ma'am Ena Gray.
0: Sabi ni Ferdinand Enriquez, good morning po. Dalawa araw na po, wala sa ere. Ang yes, yes, yo, Topacio, sa did. Kinig din po ako. Minsan nakita ko po kayo, Tita Carmen, na naging guest niya. Ang balita ko po ay lilipat siya sa DCRJ. Ba, magandang balita yan. Yes, yes, yo, Topacio. Sige. I'm Mesa Moya Bernante, all government workers, open your mind, your heart to serve and protect to the Filipino people. Do your best job.
1: Wala naman kay Sir Jaime Samuel Bernante. All government workers, open your mind, your hearts to serve and protect the Filipino people. Do your best jobs.
0: Hindi ka nakikinig eh. Nabasa na, inuulit mo eh. Basa.
1: Teka po ah. Wala po. Sabi siya, Mr. May Bernante, bukas ulit, bitawan niyo na ang mga beach para makaabante na tayo.
0: Sabi ni Shirley Uyang, si Richard Gomez, akala ko matino. Romaleta rin pala, traitor din. Eh maging yung sinasabing, ano ba yan, kinatawan ng manggagawa. Eh bumoto rin eh, sa yes, yes. Diba? Diba?
1: Fernando, Eli Fernando. Wala naman kay Ma'am Lichen up, nabulaga si Pepsi Soto. Bato, Tito Soto.
0: Sabi ni Lorenzo Trilling na sisira ng ulo niya, kapal na mukha. Sabi ni David Sevilla, Aling Carmen, bakit hindi niyo labanan? Malaki ang pagkakasala ni Sara Duterte sa bayan. Bakit kayo nagbubulag-bulagan? Ang mali, ginagawa ninyo tama. Ang tama, ginagawa ninyong mali. Ginoong David Sevilla, ako po ay naninindigan palagi sa tama. Yes. Dahil nakikita, wala namang maliwanag na kasalanan pa ang ating Vice President. Kung meron man, lalabas yan sa trial sa Senado.
1: Tita dahil Carmen.
0: Doon,
1: sige po, tapos niyo po. Tapos niyo po muna yan.
0: Sa trial sa Senado. Dahil kailangan may kaakibat na ebidensya.
1: Yes. Tita Carmen, wala na po tayong time. Kaya, pansapantala, nagpapaalam na po tayo muna. Kaya salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat na kayo mga paningkod. James God, lang po sabi lang din pinagawin. Ang mabuti at tama. God bless us all.
0: Okay, maraming salamat sa iyo, Dan Pepot, at sa lahat ng ating mga kababayan na sana po ay manatili tayong nakasubaybay sapagkat napakahalago po ng mga issue dahil nakasalalay po dito ang kinabukasan ng bansa at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. So, mag-ingat po tayong lahat. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
1: Killer.
7: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
10: BBC News with Roisin Hasty. President Trump says he'll have a long conversation about Iran with the Chinese leader Xi Jinping when they meet in Beijing later this week. He had postponed his trip to Beijing by 6 weeks to focus on the war with Iran and the apparent expectation that it would be over before he met Mr. Xi. The US president earlier announced talks will be held with Cuba, saying the country had asked for help. The US government's oil blockade of Cuba has added to hardship on the communist-run island. The British Prime Minister Keir Starmer has defied calls to resign as he battles to retain his job in the face of growing dissent within the governing Labour Party. Sir Keir has received support from his deputy, David Lammy. 4 junior ministers have resigned from the government. Britain says 10 more people who may have been exposed to the hantavirus will be flown to the UK to complete their self-isolation. All 10 are from the Atlantic islands of St Helena and Ascension. Western and Iranian officials have told Reuters that Saudi Arabia launched retaliatory attacks against Iran during the Middle East war. There's no official confirmation from either Saudi Arabia or Iran. President Lula da Silva's announced a new initiative to target organized criminal groups as he seeks to take on powerful gangs in Brazil. Security and violent crime are key concerns for many Brazilians ahead of October's elections. Israel has qualified for the final of this year's Eurovision Song Contest in Vienna. Chants of "Stop the Genocide" as the Israeli singer Noam Ben-